ay dapat may pasaka sa korte sa suod itsang dagon halin sa pet site aktual nga pagsuod. Arna ko halibawa man today natabo ra karon niya persahan or forcible entry sa inyo kanya property mga katropa, which is August 30, 2026. So dapat within 1 year before mag August 30, 2027 mai-file ninyo raya karon nga reklamo. Arna halin sa actual nga masayra ninyo, no? Tag masayra ninyo ro ginhimo karon nga pagtago or paglilin lang. So, likya man kita mga katropa, riyan nagkita sa unlawful detainer garaman. Mas nami ra mga katropa ang bato-batuhon naton para tanan baga is maplastar naton, no? So unlawful detainer mga katropa or illegal nga pag pa-star. No, so hinuno raya nagakatabo. Legal o kung may pahanugot ro umpisada, syempre. Gaman niya ba na mga katropa is sa mga boarding houses, reka niya mga apartments. Diba? Sa una is legal or may pagpasugot. Siyempre, nagaong ka sa tag-ana, nag-inquire ka. Drone visit inyo kanya pag-ukupa sa property. Kapareho, it may una ba kang mga katropa nga kasugtanan sa pag-upa or lease contract. Apang nagiging illegal raya kat matapos or mapatalsik ro kinamatarong nandang magpabilin. Kagabanan ko ng mga katropa nga rason sa pagtapos it kontrata or uwa pagbayad it upa ag nagapakamatig asandang maghalin matapos makabaton it paandam or da karon nya demand to vacate. Para mga katropa, gaban niya ban raya is sa haron niya ni, for example, gid ano, basic example karon is mga boarding houses, mga warehouse, raya karon niya mga apartments, di ba? Ruin do, usually nga gina, upahan naton. Halimbawa, rosang ka nag-upa, hay, uwa nagbayad it upa itatlong bugan, agpadayang gihapong, nagapakamatig ah, di ba? Tag kapalmox ba mga katropang ginahambal? Nga maghalin, magbakit gon sa raya karon nga property. Maskin gin padaghan yun, imo, imo it sugat abimana, di ba? Tagaban-gaban man mga katropa sa aton karon nga mga landlady, landlord nga before ka palayason gid amana or pahalinon yun gid, is nga tawuan ka anay it paandam. Gina-remind ikaw nga, ay nini, ay toto, ay pare, wakat imo kabayad it pilang bulan gon. Ano ing plano? Baga. Tapos next karon padaghan ka on it sugat love letter. Para formal ba mga katropa? Pero matig-akat isi mo gyapon. Masyaka ikaw at ana rotag ana, samantalang uwa ka kabayad-bayad. So, ro deadline, itpagpasaka, matakara mga katropa, itreklamo, ay dapat maipasaka nyo man sa sugod itsang dagon, halin sa petsa, itulihing formal nga sugat, or inyo kanyagin padang demand letter. Para siyempre demand letter kung sa inakabaghag rito nga pilang buwan sa da nakabayad na dapat pagbayad sanda ag maghalin. Siyempre sa una abikar mga katropa niyo yung istorya anay ginahambagan gina-remind nimo no sa anak ko niya payment. And then kung na-observe nimo gitawaan mo palugit. Bawa gitawaan mo extension niya oh, dapat within this month pagbayad ka pero wag yapon na. Siyempre ikaw man yara kailangan mong kumita. Business is business. So kinpadahan mo it sugat para magbakit or maghalingon. Talwa ka man na ila magbayad, may kuha ka man planong magbayad, ay paghalin lang, di ba ka? Pero syempre, tandon is legal. Kapin kong sa una is may contract matan. For example, mga katropa, sa apartment abe, di ba, based on experience. Sa ako, nabi man na nga pag star or pag-occupy sa rekaron niya apartment, may ako naging pirmahan. So syempre, nakabaghag rito nga na the stay ikaw sa rekaron niya apartment sa daya karon niya chimpo. Di ba ka? Tapos sa kabaghag man ka mga katropa sa inyong contract is do mga imong right at yung mga dapat at hindi dapat obrahon. For example, bawal ka magtuhob. Bawal ka ba mga katropa magbarina doon na sa rekaron niya property. Bawal mong bayluhan o pintura. At syempre, diba, bukon ka ting dapat it si desisyon. Kasi nga niya, kiki-star ka malang. Although, gabayad ka, pero syempre, bukot ikaw rotag ana. Dapat kinabasa nimo kung ano rosugod it kontrata. At
next, kung may mga masamad nga gamit sa oras nga ikaw ro naka-star, ikaw ro mag-shoulder. Kasi una sa tanan, ikaw ro nagamit, so syempre, you are responsible for that. Pero, dapat tawag ka ron, heads up mo or i-inform ni mo ro tag-ana nga may nasamad, abi man halimbawa, ro doorknob. Diba? Bawa ni mo ay nasamad ate or call rin karon niya doorknob. Syempre, at least side na na ha, nga ginbailuhan ni mo, di ba ga? Bukod it porke trip mo lang kasi mas gusto ko tama na rato ay mas branded ah. Hindi man pwede. Kung nasamad na da, at syempre dapat ay gina-inform mo man sanda para aware sanda ang ginbailuhan mo. Syempre kung doorknob mga katropa ro nasamad at ginbailuhan, magiging iba man ro ana karon nga yabe, di ba ga? Alangan na ginbailuhan mo ang doorknob tapos ro yabe hatog yapon. And of course, tawuan mo man it kopya, no? Ro aton karon niya landlord. Bukon it, porque ikaw ro nagbakaw, ikaw ro nagbailo, is pagusto-gusto ko, di mo. Sa milog pa ikaw mga katropa, ro gripo. Di ba ko amat is nagkasama ro aton karon gripo, may mga leaks sa aton karon mga sink. Dapat ay biskan ikaw ro gapaayos or ikaw kanya shoulder dapat gina-inform mo santa or may nasamad abi mana sa imo kanya electrical diba pag-abot mata sa mga ano nga ra kuryente mga katropa dapat gina-inform mo man santa kasi basta may anda mata karon nya contact kapin ag building abiron para synchronize baga rutanan aga malikawan ra karon nya mga problema. Basta rin importante man lang kayo mga katropa, gabasa ka, itraya ka ron nga, kontrata. Kung it, pag nabagi mo, haraman na kontra ka, permahilang, o oh, permahe. Pinapirmahan mo gid matana, pero syempre, hubta man, ana, itanawa ro mga nakabaghag ro na. At kung wakat nagubtan, wakakagubot sa iba ka ron yung mga detalye, pwede mo sigurong pangutan. Oh. Kaya manami kita ng mga katropa nga kung nag-rent ikaw, isa record my contract. Kasi, paborable abikin nyo pareho, pabor kimo nga nag-star nga, occupant, pabor man sa rekaroon niya tag-ana. Para parehas ka mong may gagson. May kontrata abi mga katropa, may kontrata ko ng within 2 years o nakaga-star. Hindi ka man na basta-basta ang mapahalin dahil gusto na lang, di ba ga? Siyempre, pero raya karo niya tag-ana man, may ana man kimong wagson. Halimbawa, ginbahiluhan mo't ana, raya karo niya pintura. Kaya gusto mo't ana, raya karo niya purple. Diba? Ay, what naman ako nailay, raya karo niya kulay puti. Masyado tabi man ang blunt, gusto ko't amana ay purple. Di man, pwede. Na nakabutang sa inyong kontrata, nga imong ginpirmahan, nga dapat dayag at ah. Hindi tapagpakialam eh. Diba? Ag, hindi tao na pagmalite. Ruin pagidron eh, di ba? Ruin na very common na tuman na papansin mga katropa sa atod karnya mga apartments, sa mga building, iba't abi nga tenant man. Bukod itan, kaya nga ni ro iba. Kapin pa sa mga pasaway nga ra, ag wanya nakabayad, sanda pa may ganang waskon? Sa maron or malitan, ro imo karnya property. Diba? Ay, kapin pa kung may kaakig sa nakima, ginapahalin ito na kita, hindi kita man nakahugat. Gabahid man mana ako, pero sa next year pat ah. Diba? Ginakulisan, raya karon niya mga pader. Diba? Tagsan daw niya, niro nakaperwisyo kimo, dugangan pagid nanda. Ruanda karon niya pagpamerwisyo. Huwag naman ganon katropa. Gintawaan ka man siguro tligwa, no? Wa ka man siguro gagi ginpahalin. At kung ginpahalin ka man, pangutan yung sarili, hamaan. Diba? Kung may rason matana sa itag-anang pahalinon ka, hindi ka permeng maakigang kasi ginpahalin ka. Isipa man hamaan, diba ga? What's the reason haman pahalinon na ako? Bukon it permeng kita mag-focus, ah, ginpahalin tabi man ako. Pero kung pangutanon ka, hamaan na bit ginpahalin ka. Diba hindi ka magsabat? Kung ano-ano rin yung mga negatibo against sa raya karon niya owner, do imong ginahambal. Pero kamatuoran, niya pilang bugan ka o't imong uwa gabayad, may nasamad ka ritong kagamitan, may breach of contract na natabo, huwa mo't ana ginaistoryahan. Na para sa aton karnya mga owners, kung kamo is ga-file para sa unlawful detainer mga katropa, kaya dapat maipasaka ninyo reklamo sang dagon halin sa PETSA itulihing formal nga sugat or demand.

bagay nga dapat tandaan. So bawag haro self-help tag ikaw at ang magmato-mato ro na. So hindi pwede nga basta-basta ang magbuo it kandado, magputo it kuryente ag tubi or ipilak ro gamit it occupant nga uwa it iwat mando ba mga katropa maghalin sa raya karon nya korte. Kung ni porke na akig ka kasi gipadaghan ko man natantanan di ba gin na pagagun kabagan ko gon magpanaw gon ko hindi man ang kabayad putlon mo ro linya kuryente putlon mo raya karon nya linya tubi or kandaduhan nimo sandar ito hindi pwede ron unless may mando maghalin sa aton karon nga korte. Pero pag himo karon mga katropa ay posibleng mauli sa kasong kriminal kontra sa tagana. Eh, hindi ka muna magmato-mato ha, mag-self-help ka mo kasi naakig ka mo. Dapat ipaagi gihapon nato mga katropa sa raya karon niya legal nga proseso para hindi kita mabackfire. Hindi ka ito magbalik, imbis nga kita ro may reklamo, base kita paro, hireklamo. Hirap naman nun, di ba? Of course, so naman ka mga katropa, ro ginatawag nato niya barangay conciliation. So antes dahon sa korte o kaso, kinahangan anay nga mag-agi sa katarungang pambarangay. Kung ro nagadimanda ay magkagapit bagay sa parehong syudad or munisipalidad. Maguwas gamang sa pilang espesyal karon nga sitwasyones. So insigida or next ka mga katropa, insigidang pagpatuman or immediate execution. Magdaog ro nagreklamo or plaintiff sa aton kanya municipal trial court ro desisyon ay pwedeng ipatuman gagi. So friends, sigida ay may imot ang ginabuitan niya legal ha, nga basihan dokumento mga katropa pwede mo't anang i-execute immediate execution tawag karon. Magwas lamang kung mag-aapila ha, mag-aapila raya karon niya tawo or mga personalidad nga imo karong ginapahalin sa imo kanya property ag magbo magabotang raya it kinatawag nga supersedes fund ag magahug it buganan niya upa hapang ginapamatian ro apila. So, magwas har mga katropa may ano man gihapon yung mao kung gusto gihapon na nag-i-appeal pero mostly man siguro kan mga katropa hindi man no kasi mahuya ka man diba ikaw pagid araw may gana. Unless negosyo ron niya, may ano ko na nga, hindi man basta-basta ikaw nga i-give up ni mo imo kanya businesses. Pero dapat aware ka man sa imo kanya mga kinamatarong, aware ka man sa imo kanya mga obligasyon. Bukon ita, tanan niya oras is pabor yung gid kimo. Kaya kita sa pangutana ni Karapang Ritas, as ko lang, ako, ima ko noro, ginsaligan, it anak karon niya, antena, hay, ima ko noro, ga-handle it, building, kasi maguwang noro, antena na, tapos daywang kamaungahay sa California, ga-start. Actually, Karapang Ritas, ha, kasi wa man ikaw ginareklamo, eh, di ba? Kung gintugyan matanaki mo, ginpagkatiwala, tawag karon caretaker. Ikaw ro, tagapag-alaga, tagapag-bantay. Pangasiwa, ikaw ba ro handler, ikaw anero caretaker, ikaw anero bantay, ikaw anero bahala. For as long as gin, pasugtan ka matimo. Diba? Ro issue malangabi ka na pang Ritas, mafollow mo sa ejectment case. Kung pwersahan mo, kung nagkusa katimot agto sa andakaw niya property, sa andakaw niya building, naghari-harian katingruna. Ro yun tana, ro mabutang kasang-agang. Pero kung raya ka niya property, gintugyan matanaki mo kasi nga ni wasan daya sa Pilipinas, ikaw randa ka ang pinagkakatiwalaan, there's nothing wrong with that, di ba ga? Unless may obrahon ka, may obrahon sanda. Kuwa matana, maayos mataro inyo karon niya dagagan sa inyo kanya pagnegosyo, okay matana, ikaw kanda, okay ka man, kung matatmagain kan wakat dapat nga kabagakan. Kasi may mga bagay mga katropa nga pwede matang maistoryahan. Basta sa ni mo kung hasta si in kagang. Diba? Kasi kung amat manabi mga katropa, ro problema man nga ra sa mga occupant. Or imo kanya mga ginapa-star sa imo kanya property, sa uli, sanda para mas maisog kimo. Diba? Di ka na utarain kita nagkakaroon it problema. Pero kung maayos matana kamong ga-istorya, ikaw man, sa'y matanimo kung hasta si Inka lang. Sa'y matanimo kung ano,

0: mukha niya function, ay mas manami, di ba? Uwat magiging problema. Kasi tanan, high in line. Basta wang it naaargabyado, mga katropa. Harun na lang ito, pero pinaka-importante sa tanan. Di ba? Luwa it naaargabyado. Pero malisod, malabi ka mga katropa. Hayro, may gusto na mag-take over. Iba kasi yon na ginapaalagaan yung kimo, ginapahandle yung kimo sa gusto mo ang ako on. Di ba ga? Bukod na bit, porke ikaw ro nag-handle, itreka niya property nanda, hay imo wot ana. Di ba? Unless bakun mo. Di ba? At syempre, kung inagbakal natin mga katropa, gusto natin, dapat bayaran mo. Dapat magsunod ka sa presyo. Dapat may mga papeles man para mahamba mong imot ang nagidra. Bukon it, caretaker ka sa gihapon. Ganun lang yon. Basta kung tanan mga katropa, is ginapaagay natin sa legal nga proseso, gasunod kita sa, syempre, gintaganit aton kanya layi, uwa it magiging problema. Agabaw sa tanan, uwa kat ginaargabyado. Kaya bukon it perming init it uro atong unahon. Dapat gaisip man kita ag mag-seek it legal action kung medyo agang-agang ka, no? Kaya wa ni mo nagubtan. Agwa ikaw kasayad sa mga pasikot-sikot it aton karon nga layi. Tandaan mga katropa ha. Hindi mo pwede nga ipatuman ro self-help mga katropa. Or ikaw mismo ro magkusa. Kasi ko amat, abe, dahil sa aton karon niya, emosyon, di ba kung ano-ano ro aton karon, nauubra. Amat ay, ibis nga kita dapat ro kaguyan or kita dapat ro pangapitan, kita paray ro mabutang sa agang-agang. Kapin pa ko may maubra kita nga bukon it manami. It's like manang kandaduhan ko lang gali man na sanda ito sa sugod. Hindi man pwede to. Ibis nga sanda, ro imong hiriklamo ikaw pa, di ba? Andang ireklamo kasi nga naging kandaduhan mo taro mga tao rito sa sugod, which is hindi kita pwede ron. Or ipilak mo ro anda karon yung mga kagamitan sa guwa. Kaya dapat yung mga katropa, gasunod kita permi sa layi, agsayod natin kung ano ro mga layi. Ha? Hindi kita permi nga magkusa, nga kita-kita at magmato-mato kita. Kapin pa kung may third party. Iba pag ikaw niya tawong involved. Kung para ta sa atong sarili nga pagdesisyon, ay matatmagain ka. Ano mating desisyon sa imo ka niya kaugalingon? Basta, uwa ikaw nakakasamad, uwa ikaw nakaka-apekto sa iba, uwa ka nakaka-perwisyo kanda. Imo tabang desisyon, ay gusto ko tama na magbakait sa akin. Ay go, what ana? Diba? Ay imong kinamatarong, basta kaya mo matana nga i-finance. Huwag matatmagain ka ron. Pero kung gusto mo tanang magpatindog ron at building tapos na sasapawan taro ibay, hindi tayo pwede ron. Diba? Dapat tayo mga katropa is align. Huwag dapat nalulugi at syempre hindi ka man malugi. So aras na ito mga katropa, alas 8:23 na sa gahon. Agra kanya oras, sige na ito mga katon, it's Santon Gold Herbal. Para mga katropa, rumanami gitang inumon basta agahon, no? Kapin sa mga bukot masyadong mahilig magkape. Gusto at agad nanda, it mainit karon para sa andang atiyan. Para mga katropa, perfect da para kinyo ro ato niya, Santon Gold Herbal. Makabuligid para pasanyo gon ro inyo karon niya kagawasan, malikawan ro pagiging constipated, and of course, kaya malikawan pagin naton ro pagiging bloated. Kasi importante mga katropang maayos o dagaganit aton karnya mga tiyan. Kasi ro aton yung Santon Gold Herbal Tea, may moringa, turmeric, ag malunggay, ag cinnamon bark. That's why kakumot gitaray mo mga katropa. Maiinggan nyo kagid imo, ag syempre sa anang aroma pagat ang nakakumot. Kasi ro karnya cinnamon bark mga katropa. Dahil ginasupport man na ng kararo ato niya healthy digestion. Kaya nga ni, di ba, malikawan na pag bloated, constipated, maayos, metabolismo sa suhod aton kanya tiyan. Pag nabuligan man Santon Gold Herbal Tea nga pag-uon o toxin sa ato niya kagawasan haron. Haragay daro importante sa tama ka tropa, mapag-uwa ro mga toxin sa ato nga suhod itgawas. Pinabuligan man na narugawas ka na para sa ato niya natural weight management. So perfect para sa ato niya mga katropa nga on diet. Nasa healthy living stage itanda ko niya kabuki. Ag sa Santon Gold Herbal Tea mga katropa, pwedeng-pwede nyo gid available nga mabakaga sa aton kanya mga Mercury drugstores ag other leading drugstores nationwide. And of course, pwedeng-pwede gid nyo gid nga ma-add to cart or Shopee ag TikTok shop. So pabor sa aton kanya mga online shoppers, pwede nyo gid anar mga katropa nga idugang sa inyo karon nga mga dapat bakun ag i-place order. Sana all magina place order. Nga po, kapin pa sa mga bagong sweldo ro na. Gakman mga katropa ha, syempre makadugang patanar sa inyo karon nga pagpaayo sa inyo karon nga makapagawa ka mo toxins nga importante gid sa adlaw-adlaw naton mga katropa. Karapang Janisa, good morning. Happy listening. Oy kabay pa makagawa on kamuhin aga. Ay syempre stay healthy and take care always. Importante kita bi mga katropa nga healthy kita no. Kapin pa sa aton yung mga mamshis nga bag-ong kaunga pagamang. Dahil kailangan nanda ko niya magpabaskog, maging strong. Kung niya mang iparasan na kaugalingon, kundi para man sa anda karon niya mga baby. And of course, the baby dapat alagaan gid naton kasi dapat ma-feel nandaro loving, di ba? Caring and happy environment. Kaya dapat mga katropa, maski masubo kita, grabe, chaotic, rokalibutan, grabe, hindi mo maintindihan, pero dapat hindi ni mo ipa-feel sa imo karunya o nga may kulang, or dahil karunya masubo, ruga kabuhi sa ibabaw't kalibutan. Dapat always gidaan ng mga katropa, nga masadya. Maging positive, di ba? Maging positibo, gidaro aton kanya pananawan sa aton yung kapatid. Kasi ro kalisod mga katropa, ro bulok na sitwasyon. Una utay, given na di ba? So kinahangan yung ginaton is to look for a solution and be positive. Kasi kung always na itong i-entertain yung mga negative vibes, negative energy, what kaya nagid matabo sa aton kanya kabuhi. So kabay pa karapang Janice, no? Nga makagawa on kamuhin aga. Para makalanghap man it fresh air. Diba? Aton karon nga, baby! So, aras ta mga katropa, alas 8:20, siya tinasa gahon. O yan, atensyon sa aton karon mga Santon Products users, runa, hara. Pwedeng ungid ka mo magka-umpisa guman sa pagtipon it inyo karnya entries para sa aton karnya Santon at Axapam libo-libong papremyo. Pabor, gitaan na rin sa aton yung mga Santon Products users runa, especially sa nagagamit it Santon Plus Gold Capsule, Turbo Deter Food Supplement Premium D3 Soft Gel Capsule, ag Santon Plus Gold Coffee Mix. Kasi doon mga katropa nga na-mention natin yung mga products, ro pwedeng-pwede ganin yung gamiton as entry para sa aton year niya Santon and Axapam libo-libong papremyo. So paano ka mo ka-entra? Siyempre, ro inyo kanya tipunon dapat is ro empty sachet or want sa sugod mga empty sachet or empty capsule. Empty blister or banig mga katropa. Itrekar niya Santon Plus Gold. Hay, may imo niya sang ka-entry. Likewise man, sa aton kanya premium D3 soft gel capsule ag sa Turbo Dieter Food Supplement for Men 3. Yung kinahangan karon is ang ka-empty banig, once hold niya banig mga katropa or blister. Yan, nasambit niya itong mga Santon products. At kung kamo mataan na is Santon Plus Gold Coffee Mix user, kape na itong mga katropang bag-o Santon Gold Coffee Mix. Ay, lima ka mga empty sachet rin inyo kanya ipasakop bilang sangka empty. At kung haumgon rin inyo kanyang mga entries, mga katropa, ay ipangsuod nyo doon sa aton kanyang mga sobre. And then, butang at inyong pangagan, edad, address, contact number, permahan, agro proof of purchase. Ibutang nyo man ro, produkto nga inyo kanyang ginsuod kung ano ng pangagan. At kung haumgon, okay, narutanan mga katropa, ay idaghon ninyo sa aton kanyang mga drop boxes. So, aton yung mga drop box, may available kita una sa Pharmacia Gomez, una sa Kalibo Shopping Center, ag sa Ruel and Junior Barbershop, una ron sa Banwa Itba. At pwede matanak ang mga katropa nga makaproceed diretso kung maghugog isang mong istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Every Friday, roaton kanya draw mga katropa, 3,000 pesos ro inyo kanya pwedeng maioli. So good luck sa aton kanya mga entry senders. Basta tandaan ha, the more entries you send, the more chances of winning. So good luck, Idan, and congratulations in advance sa aton kanya mga Santon Products users. And aside from that mga katropa, of course, may aton pagid nga another, of course, dugang pangpasadya kinyo. Aga makataogid ana it kwarta. Kapin pag weekend ra hinaga hay wag hapot sugod ro iba gusto gihapon mag-chill. Haraw taro inyo kanya chance mga katropa para makatipon kamot entry para man sa aton kanya Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Para kanamiton ginaan na ra kapin pa sa aton kanya mga tatay runa magbarkada may mga okasyon ag nagapainom basta drink responsibly ag drink moderately mga katropa. Pero sangka tansan itaton ka niya Gold Eagle Beer hay may una ka niya sangka entry oh ikaw nakabaka kamot sangkahon ba pilat ang tansan to diba ga ba kanamitan exciting ah dapat haro tansan it Gold Eagle Beer mga katropa tipuno ninyo kasi rosang katansan karon equivalent imaw sa 1 entry. So may imo na puro 20 kung pilang tansan doyon man ro imo kanya magiging entry. So, rokada tansan niya mga katropa, ipamutang niyo dayon sa reka niya sobre. Agbutang at inyo kanya pangalan, edad, address, contact number, ag pangalan it baraka nga inyo kanya ginpaktan. Sino rin yung suki ro na? Isugat niyo man mga katropa. And syempre, kung okay na, maayos na rin yung makaroon mga entry, hey, daghon niyo man sa aton karon niya mga drop boxes nga makitaan. Una ka sa Gabriel Store, una sa Sikimpo Street, Poblasyon Kalibo. May aton man ha sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. And of course, sa Ruel and Junior Barbershop, una ron sa Poblasyon Banga. So pwedeng-pwede ka muna kahugog, kapin pa kung taga-Banga ka, mga kagapit nga Banwanga, agi sa Banwa Itbanga. Pwede matasagya pa mga katropang ka-proceed, diretso ka mo yat hugog sa amon kanyang istasyon, yas sa Exofarm Kalibo, located at J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Once again ha, aton ra nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. So good luck sa aton kanyang mga entry senders. At syempre manami gid ara mga katropa kasi 5,000 pesos. Yes, you heard me right mga katropa. 5,000 pesos ro pwede gid aninyo karnya maiuli every week para sa aton karnya weekly draw it Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Kaya mga katropa, maga pang hugot-hugot gid ana ka muna tipon it entry. Inyo kanya tansan i Gold Eagle Beer para makapasakop ka mo. Lakman, kanugon pataro 5,000, diba? Kada Domingo sa aton karon nga draw. So good luck mga katropa ha. Tandaan, the more entries you send, the more chances of winning. Basta drink responsibly and drink moderately. Pwede kuminom, pero syempre hindi magpasobra. Ag hindi mag-cause it trouble, hindi magminaoy, hindi mag-pangaway. Doon niya tagitro aton niya hinyo, kinyo mga katropa, para may peaceful world. So, oras na ito mga katropa, alas 8.32 na sa agahon. So, that's all for today mga katropa. Thank you so much. Kita na sa inyo kanyang pagtutok, pagsubaybay sa ating kanyang programang Eksperto Legal. Makaroon niya daw kita karon it Domingo. So, thank you so much. Kita sa inyo kanyang pagtutok, pagpamati. Sa ating kanyang topico, makaroon niya agahon about ejectment case iya sa Pungsod, Pilipinas. So, sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa atong kanya Facebook Live. Nagtutok, nagpamati sa atong kanya Axopam Radio Mobile App at sa atong kanya Radio. Thank you once again mga katropa. Happy weekend, happy Sunday. Magdahan ka mo. At syempre, thank you so much man sa atong kanya Technical Porter, kay Rapang Cipril Kit Palmon. So until next week mga katropa, para sa iba pagid naton, at masunod yung mga tupiko, yung sa atong programang
1: Eksperto Legal.
0: Ako man sa gihapon, yung kanyang makaibahan. Ako si Katropang Marian Tolentino.
2: XFM.
1: Mga katropa,

0: Ion Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
8: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain.
10: Pero si Jassy, gina madulang pagsakit ng akong ulo.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
13: Mga katropa,

0: próxima Catrapa XFM Calibo Philippine Standard Time, 39 minutos, makataliwan sa oras alas 8 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calibo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita.
0: Mayroon niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gaon Filipinos all over the world. Ako si Katropang Claire Tiad. Yan na kita sa ito yung mga headlines sa kanya at Domingo, Agosto 30, Dagong 2026. Para karon sa ito yung balita lokal. Ilang kamabaraka sa Barangay Estancia Calibo, Tinakawan, Cap Daisy, ging klaro nga may street light sa kahabaon at karsada kung sin nahamtang rong mga baraka. Training ang kagamitan para maprotektahan ng mga kapulisan sa mga critical nga responde may pondo. Pag-obserbar it maximum tolerance, makabig nga challenging. At may karoon niya headlines, balita national, contingency plan para sa halos 200,000 Pinoy sa Taiwan na kapaumuan suno sa DMW. Pondo sa AFP Modernization Program na dugangan ni 10 billion sa 2027. Balita sa Guat Nasyon, balita international. USS Theodore Roosevelt na katangan i-deploy pitong bugan sa Middle East. Samtang pito patay, masobra 150 ninahan bangod sa pagsabog at planta sa Russian Far East. Para man karoon sa ito niya, balita showbiz, balita entertainment. Bruno Mars, magapatagin ni two-day concert sa Pilipinas. Para man karoon sa ito niya, balita hinampang balita sports. North Korea, magapatagay it masobra 100 athletes sa ASEAN Games. Para man karoon sa ito niya, health news portion. Sampalok, may mga compounds nga posibleng makabulig sa maayos nga cholesterol at blood pressure.
1: Balita sa agahon, itang lokal, balita sa lokal.
0: Para man sa mga detalye at balita lokal, rated count on it, Senton, Vitamin C. Ginpatag ni punong Barangay Daisy Andrade at Barangay Estancia Calibo ang huwasan at na-record angot sa ginalagar seri at panagkawan sa pilang baraka gabigon sa may sityo Liptong. Siya ng personal nga pagsikyar sa lag at Barangay Umpis Agosto 1 hasta 26. Magkabig ng malimpyo ukunuwa at sino man nga tag-iat baraka nga nagpa-record kanda. Kinklaro man ni Cap Daisy nga mahayag ag may una nga nagkaplastar nga street light sa natundan yung area kami naman. May regular nga nagpatigay yun it pag-roging. Ruanda karon yung mga tanod. Yung punto pa karanga, kagabanan sa mga stall sa lugar ay himo sa light materials. Posibleng white iwag ag tawong nagabantay. Rason yung madali para sa mga manakaw nga magbringka. Dugang pa ni Cap Daisy nga ginaparidad at barangay rin National Highway sa pagbutang at CCTV. Bangod mas maburo nag-aagi rason nga wapit naka-install sa nasambit niya area. Samtang gingabisuhan man na narumang negosyante pumuyo nga magpa-record sa barangay Ukon. Magtaw candid copy at police blotter in kaso nga may matabo nga panakawan. Sa resigo niya pamaagi ay may pormahan. Pero barangay ag makahimoy at nagakaigong nga aksyon para malikawan nga maumano ro insidente.
2: Problema nanda, anda nga ang lugar ay light materials at what is siguro sa nagagubog una ay siyempre ay kahit naman kumanakaw nga nagabantay man doon kung paano na masugod. Kung party sa iwag, mahayag daramon di karoon niya street light, anad barangay. Siguro anang baraka, wat ay kuryente, I don't know. Dapat abiron may anda sa sariling kuryente ay agagyan na taramon na butangan kung sa mga baraka. Pero party sa CCTV, di pa taramon mabutangan doon dahil na priority namon pero highway ta na iabutan ng gaagi. Kaya nga ni ma'am gingusoy ko ay dapat abikor may blotter. Sanda ko naghalin siya nasa polis. Tawa na na kami kopya. Wakot know how dahil uwa abit record. Isa ako eh day niya August 1 hasta 26.
0: Si punong barangay Daisy Andrade at barangay Stasia Calibo sana karon niya pagpahayaga. Para man karon sa ato niya katapusan balita lokal. Ging patagi ta Clan Police Provincial Office kun APPO nga may nagakaigo nga pondo ro tanang nga training equipment nga ginagamit para maprotektahan ruma kapulisan sa pilang critical nga pagresponde. Ging magigbahin man ni Police Major Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO ro mga tikang training ang kagamitan ni mga kapulisan para masigurado andang kawasan agit publiko kada nagaresponde sa nagkagain nga inya insidente. Ruta ng sigon niya mga pulis ay nagkapaidawom sa mga public o kuna basic training, refresher courses, ag simulation exercises para ma-instill ruta mang kasayuran ag kauman sa pagsabat sa mga delikadong sitwasyon. Kama naman niya ginatawaan na mga PNP personnel at mga ginakinahangan nga kagamitan kapret issued firearms, bulletproof vest, patrol cars, ag perming mic ay banya body para may katimbang in kaso nga magkaangkon it emergency. Mayon naman kanda nga ginatao nga refresher courses angon sa gun safety, first aid, ag basic life support. Sa kada pagsabat sa insidente, stricto nga ginasunod ng mga pulis ro prinsipyo at maximum tolerance, self-control, ag force continuum. Nakabase ro action at police sa bugat at sitwasyon halin sa verbal warning hasta sa nagakaigo ang pwersta para protektahan na nakabuhi agro ginarespondihan. Samtang ginatawan man ito importansya ni Major Ayon, pero tama, klaro nga impormasyon angon sa ginamabutkan ng concern para makaplastar at nagakaigo nga preparasyon ro mga kapulisan sa ng pag-agto sa area. Magwa sa training, mabaho man na may gabulig. Mabahuman ro may buligid ya ginapatigayon nga simulation exercise ng drill at PNP para mapasanyo gro andang kahuman ag pagiging alerto sa mga dapat obrahon sa mga posibleng nagatuhaw nga insidente.
3: Basically, ro atong tanan nga mga kapulisan nga ron, ma'am, is ginturuan doon it basic knowledge and skills kung paano ubrahon doon mga makakaparehas nga ron nga actions pag-abot sa respondi. Kasi basically, abi ma'am, pag nag-respondi, hindi naton makontrol kung amat kung ano ro nagakatabo eh. Mas kapin kung bukon man iklaro ro gintaong information kung ano natabo. Kaya nga ni ina ro, una-una dapat i-assess it atong kapulisan kung ano ro natabo para nakakaigo nga action taken daan ng ubrahon. However, din ni ma'am no, nag-aabot gid sa punto nga kung amat hay nakukompromiso ro kabuhi it atong kapulisan ag duyon do parte it aton nga sinumpaan bilang kapulisan, pero syempre ro aton sa part matat atong pamunuan uwa nagapundo ro atong pamunuan para padayon nga ma-remind ag ma-equip it basic knowledge and skills kung paano i-preserve do life it atong mga kapulisan at the same time maproteksyonan mananda kung sino ro mga individuals nga andang ginarespondihan. Tama dun ma'am, may aton nga mga ginakandak nga simulation exercise actually aside sa mga training naton, isang bato do yun yun sa mag-strengthen, mag-apabaskog pagid, ag makapatibay, it preparedness, ag alertness, it atong mga kapulisan.
0: Si Police Major Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer, it Aklan Police Provincial Office, sana karon niya pagpahayag.
1: Express, balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ang sa mga detalye at mga balita nasyonal, itod ka ito ni Santong Plus Gold, Herbal Capsule. Tatlong dagon yun nga nagapahom ro gobyerno para sa posibleng crisis sa Taiwan Strait sa pamagit pagbilog it mga contingency manual ag plano sa transportasyon para sa hagos 200,000 Pilipino nga posibleng maapektuhan ni tensyon. Sino kay DMW Secretary Hans Leo Cagdanca kaparte Riot Hall of Government Preparations nga direktang ginmando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. apisal nga uwaan ay ginsa publiko rubilog nga titalye bangon sa mga issue at seguridad at confidentiality. Agud masigurado ro bastanteng pondo para sa insigidang repatriation in kaso nga mag-umbisa ro crisis. Gihinyo DMW sa Kongreso nga ipasara ro 3 billion pesos nga andang action fund dalit sa 2 billion pesos nga nakatagana sa proposed 2027 budget. Ging pasiguro ni Cagdac nga magiging madasig ro pagsabat ni gobyerno bangod na kapaumong sigon ro mga crisis manual ag natumod yun ro mga ginakinahangan nga kagamitan ag pasilidad. Para man sa katapusan balita nasyonal, Mas pang mapasanyog ro kapasidad di pambansang depensa matapos madugangan ni 10 billion pesos ro proposed budget para sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP modernization program sa masunod nga dag-on. Sino kay Department of Budget and Management Secretary Kim De Leon ro dugang nga lokasyon ay pagagamiton para sa pagbakagit mga makabagong kagamitan ag pagpasanyog sa mga pasilidad at militar nga sambilog sa nagapangunang prioridad at administrasyon. Bangod kara, nag-aabot yun sa kabilugan niya 50 billion pesos. Roon nakataga ng pondo para sa modernisasyon it AFP sa 2027. Magwas kara, ginpayag man ni DMW o kung ni DBM nga may nakatago nga 73.67 billion pesos para sa subsistence allowance it kapin sa 583,130 military and uniform personnel sa 2027 budget. Gintawan ni punto itahensya pero pagtaganit mabaho nga sa nga sektor depensa ay pagpakitid bilog nga suporta sa gobyerno sa mga kasuldaduhan ng uniform personnel nga una sa frontline it pagpabilin integridad ag katawayan ag kayusan sa nasyon. Para man karon sa ato niya foreign exchange rate update, magailuhan ni US dollar sa piso, may aton karon niya 61.88 pesos.
1: Express, balita sa dahon, balita sa international, balita sa international.
0: Para man karon sa mga detalyed balita international, balita sa Guatras Nasyona, right with Cotton and Senton Plus, Coffee Mix. Nakataga ng i-deployed America aircraft carrier nga USS Theodore Roosevelt sa sugunit pitong buwan sa Middle East. Sino kay John Perryman, the Master Chief Petty Officer of the Navy nga raya ay magaserbing kabaylo it USS Abraham Lincoln sa rehiyon nga umabot sa 250 days sa Middle East. Ginagauman nga magadungka agon sa pantalan it Thailand, USS George Washington. Puro nasambit niya pag-deploy it mga aircraft carriers ay bilang pagpakita ni US President Donald Trump it anang kabaskog sa Middle East kontra sa Iran. Para man karon sa balita kon katapusan balita international, umabot sa 7 kumpirmadong namatay samtang siyam rupadaan yung panginausoy matapos magtungaw rusang kamabaskog nga pagsabog ag matining suog si Amur Gas Chemical Complex sa rehiyon ni Russian Far East. Nataburo insidente samtang ginapatigayon ro startup operation sa nasambit niya pasilidad. Nailista man ro masobra 150 empleyado nga nag-angkon it last week. Kalita sa nakagainyan niya parte at kagawasan ro Amur Gas Chemical Complex isang kamabahog nga joint petrochemical projects sa tungay Trashag China na presente ginapatindog sa rehiyon para pabaskugon ro production at chemical ag enerhiya. Nagapadayon man ro magapnagon niya search and rescue operations sa planta ag investigasyon it mga otoridad angot sa insidente.
1: Express balita sa gahon. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Sa detalyed mga balita entertainment ay tudkatan ni Premium D-Trail. Nagkataga na nga umanya magapatigayon ni concert sa nasyon si Filipino-American singer Bruno Mars. The Romantic Tour ay pag-iwatan sa Mayo 15 at 16 dagong 2027 sa Philippine Arena. Mag-umpisa si Gonro pre-sale tickets halin September 11 samtang pero general nga pagbaligyan tickets ay halin September 14. Ulihing nagpatigay concert si Bruno Mars sa Pilipinas ko 2023. Ang sa mga detalye at balita, inang pang balita sports. Ito't katon ni Turbo, dietary food supplement for men na. Magapadagaro North Korea, it masobra 100 athletes para sumabak sa Asian Games nga pagkiwaton sa Japan sa September. Target nga intrahan it mga North Korean athletes rukapin sa 14 sporting event. Binakakipanrayat mga events it men's ag women's football, weightlifting, boxing ag wrestling. Sa kasagsaganit pagpaganas at COVID-19, Taiwan nagpasakop ro North Korea sa nasambitan niya international sporting competitions. Nagbalik yung ang sanda ko 2023 Asian Games nga ginhiwat sa China sa Paris Olympics. Sa 2023 Asian Games ay nakauli sanit 11 gold medals sa weightlifting.
1: Express Balita SFM Health News.
0: Para man karon sa tunya health news portion. Nasayuran ba ninyo mga katropa nga nosampalok? Hiwaga mang ginagamit bilang pangpaaslom nga panakot sa aton niya mga pagkaon. Nasayuran niya may unaraya nga polyphenols, fiber, minerals, sa iba pang plant compounds nga posibleng makasuporta sa ikaayong nga wasap. May pilang pagtuon sa tawo nga nagatanaw sa posibleng epekto itsampalok sa kolesterol, triglycerides, pag blood pressure. Samtang may mga pagtuon nga nagapakita posibleng nga antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, ag liver protective properties itsampalok. Rason nga posibleng nato nga ma-enjoy rosampalok bilang kapartit balanse ag masustansya nga pagkaon. Apang hindi man pwede nga maging kabaylo it mga bugong ukon medical treatment rosampalok.
1: Express Balita sa Dahon.
0: Oras natin mga katropa, Philippine Standard Time, 55 minutos. Mga kataliwan sa oras, ito alas 8 sa gahon. Agroin ng mga balita nga natipon at bilog ng pwera sa Rex FM Network Philippines, 96.5 kalibo. Mga balita ang hatod kinyo at Senton Plus Gold, Senton Vitamin C, Senton Plus Copper X Turbo, Dietary Supplement for Men, Premium D3, Vision X Plus, soft gel capsule. Ano kapsula para sa inyong mga mata? Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Liniment Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto at Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, a Clear Skin, Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
5: Mga Katropa, excited!

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusog. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Coffee every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Sample Gold Live Testimony.
3: Ang hindi ko, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sample Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mampibili sa mga butika.
4: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo? Hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa Santong Plus Cup Mix, bango dry and isang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santong Plus Cup Mix, may kapi kagwan, may buong ka pa. Ro Santong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Gary, saka service ko.

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking buti.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
0: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
16: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
16: Consult your doctor.
17: Sa mga butika.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: FM. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

Arena, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangkalan sa ating ikaing maras. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din, ano, pinagi sa aton sarika pagpangalagad, padayon kita siyempre nga maghahatag sa inyo sa pila sini ka mga detalye. Pagtalakay sini sa pila ka mga tupiko nga nagatutok iya sa padayon na pagdiskubre na aton sa mga sikreto sa likod, sa mga tanong, mga pagkaon, mga sangkap nga makita sa aton sa niya kusina nga makabulig pabakod sa aton sa niya lawas. E kung may kinabatsyag kita sa aton kalawasan, makabulig man din eh, para kita mabuligan niya badasig sa niya maumpawan. Kago kita sa niya maginabulong ang baratian sa aton sa niya lawas, maghahatag man din isang dugang suporta pag-abotiya sa nutrisyon. Lamang kung makahibalo kita, kag aton matukib, kag madiskubre pa dayon ang mga sikreto sa mga pagpreparar sa ni, ano nga bahin sa mga tanong mga aton sa nga preparahon, ano kadamo, ano nga timing, o kung ano oras ang timing sa ni sa paggamit na aton, aton bala i, aton ni bala tumaron, aton bala idapat sa aton sa nga panit, aton bala ini hakloon, kag iban pagid niya mga pamaagi, ano? Para nga kita siniyang mabuligan nga amat-amat na ton, ano, matunan ang natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa nga aton sa ringa lawas. Pero syempre, kung may ginabatsyag na kita sa aton sa ringa lawas, ari man ang aton sa ringa pagpangalagad sa paghatag sa inyo kung mahimo ka kinahanglan nun sa pila ka mga food supplement nga makabulig iyan, no, dugang sa mga kakulangan sa aton sa ringa lawasan. Pag-abot sa ni, sa aton sa ringa, ginatawag nutrisyon. That's why kadamo sa mga naka-appreciate gani, no, nagakadto dira sa Yes to Health Wellness Center, kinakasiling sila nga ito, kapinasahi iyasang mga protokol o kung mga giya ginahatag dari nga nagatutok pag-abot iya sa pagkaon, mga ilimnon nga dapat kaunon, mga pagkaon, mga kung mga kalanon, mga ilimnon nga dapat likawan para madasig bumpawan sa baratian. Kaya hindi ginaton manigar sa aton sini mga suki nga mga tagpadamati nga dako katama ang porsyento o kung kahilabtanan sa pagkaon para sa perwisyo ukon para sa benepisyo sa aton sa nga lawas. Gani, thank you sa mga feedback sa mga nagkakadto bradra sa Yes to Health Wellness Center kag nagapakonsulta kagang masami mabatian sa ila. Malipayon din sila kag na-appreciate nila kahit libre ang konsultasyon ang i-preparar nila o kung ang ginaprepararan sa ibang dira para sa ila sa nga consultation. Ibakal na lang nila sa mga natilawan na nila nga daan kag nauyunan ang mga product kag ti proven and tested na gid nga magluwas sa sabor, like sa mga coffee, abi, no? Especially ni aton yung Santhon Gold Coffee Mix, sa kadamo gidsang mga nakasaho, kadamo sa nanamian, kadamo sa mga nabinipisyuhan. Kagang iban sin eh, do kadamo sa nabinipisyuhan, pero iban sin eh, kung nagkaka-stress man. Nagkaka-stress man, kung maubusan. Maubusan sa stock, ano? Nasa ang iban sin eh, sa sunod nga bakal, para hindi ka na maubusan, naga bakal na lang gidsang hindi lang isa ka box, hindi lang duha, tatlo ka box para nga may reserve sila nga daan. Siya magay sa punto nga kung na makapayo sa aton sa nga lawas, maglawas nga ng uyunan naton nga bindi naton. Pagatagan sini sa nagkaigo sini nga ginatawag panahon o kung kantidad para nga makahatag man sa ginatawag kaayuhan sa aton sa nga lawas. Sambal sige lalata.

FM stations sa Bugos nga Negros Island region, kag siyempre dari sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome gid sa aton sir nga pagpangalagad. Basi may mga concern ka mo ha, sa ikaing lawas, gusto niyo pala bot dari sa aton sir nga pagpangalagad, may mo nalang isend sa aton sir nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live ba kita nga makitaan, kag mabatian sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga XFM station pages nga kung sa rin ka mo nagapamati o kung nagatanaw sa aton sininga pag pangalagad. Kung nag-upload ka mo sa aton through Facebook, pwede nyo man mapadalang inyo sa ma-concern dira sa ikaing lawas sa aton sininga comment section. Well, sige rin, then isa na naman ka topico ang aton sininga pag-istoryahan, sininga edisyon sang aton sininga pag pangalagad. Kumusta no sa aton sini mga tagbalabatoy dira, nakakaon na bala ang kalabanan ang iban sini ang ilang pamahaw dala na panyaga para kuno makatipid. Pero ang iban man nagasiling na dilang tanay mamahaw temprano, bawion talang karon sa lapit talang panyaga. May pamahaw na, may panyaga pagid ba duhagid ka serving. Kagang iban man nasiling daw ito chimpo sa ni magkuanaw mag-preparar ukon no katalama di prepare sa isang aton sir nga pagkaon abi mapa-deliver na lang kita ha abi na aton sir nga cellphone nga aton sir nga app kay ma-order na lang kita kag magpa deliver sa kahapos ano sa aton sir nga pangabuhi sa subong hambal sang kilala ko sa tama kahapos dok ang aton sir nga pangabuhi subong sa tuntod lang kwarta na lang kulang mo. Gusto ka nga maghulat ka na lang tanan pa-deliver ka even sa imo sining groceries, pwede ka makapa-deliver even sa imo sining mga kinahanglan sa sulod ka sa sulod sang balay, pwede ka ka shop sa ni online ha? May mga linangas langas pag niya gusto pag gusto mapa-deliver hello blocks. Ambot ko may ara ka deliver. Order ka online hello blocks sa deliver sa imo. Ang pinaka punto na to andarya mo na no? Sa aton sa mga tagpanamati sa kahapos ng aton sining kabuhi o kung pagpanghabuhi subong tungod sa teknolohiya, kung hindi kita kabalo sining magamit gali may hindi man ni paborable sa aton nga epekto. Kado kadasig bala sa aton sining pagpanghabuhi subong, ano kadasig sining sang informasyon kag kadali ha? Sa una magadto ka lang sa iban nga lugar, kung dali ka sa probinsya, dali ka halin sa probinsya, magadto ka sa Manila, sa una kinanglano pa mag sulat pero pila panakadlaw or semana antes magabot imo sininga sulat. Kung gusto kang magdali sa unang information nga gusto mahibalaan sa una dayon sa imo mga himata, kung dito ka abi sa Manila, diri sila sa probinsya, ma-telegrama ka. At gagdati limitado baka tamang imo sininga ginatawag mga tinaga sinadara nga ibutang ano. Pero sa panahon na ton subong ang kalibutan daw kagamay na lang ha? Pwede kita maka live direct sa iban nga pungsod, makaistorya naton ang diri sa pungsod na ginhalinan naton. Kadali lang magpadala sa mga mensahe, sinigundos na lang ano sa aton sini mga tagpanabati. Kag sa subong kadali na lang, especially pag-abot sa aton sini nga ikaayong lawas, kadali na lang kita maka order man o kon makapatigayon man sa pagkuha sa mga gusto naton sa kung ano makapaayo sa aton sininga lawa, suplemento, mga bulong din ang kinanglanon naton kag madali man makakuha sang mga butang lakip na sa makalano ang mga ilimnon nga makaperwisyo sa aton sininga lawas. Istoryahan naton subong ang masami nga pagkaon sinisang mga kalanon nga masiling naton nga manamit kag makasiling bala kita nga pagtapos naton kaon doon naghahandom naman kita nga buwas gura mo naman liwat ang orderon ko. Fast life, fast food. Aton pag-istoryahan subong sa kadasig sa nga aton sa mga kabuhi. Sa kadasig sa nga aton sa mga ginatawag inoras. Siyempre, why man niya nagdasig ang oras? Literally. Pero kundi tungod sa mga sa advancements ng teknolohiya, bala subong, nga ang iban sini, tungod sa kasako, ang ilas ni kusina nakadepende na lang sa ginatawag kung ano ang gusto nila orderon online

0: maiba nga nagaluto para sa ila. Mabakal na lang sila, hagi-deliver sa ila sini, nga tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga opisina, o kung din man nga lugar na gusto nila ini paga ipag-deliver. Ano ba lang efekto sang fast food sa aton sini nga lawas? Sa muna nga aton sini pagkatunana sa aton sini mga tagparamati, para at least may ara kita sang basihan man, kung ano bala ang aton sini dapat, kaya hindi dapat himuon pag-abot sa punto nga gusto kita sini maghalong sa aton sini nga ikaayong lawas. Number one, nga question na aton, Dre, nga ang amo na lang ini ka popular sa nga ginatawag fast food. Pero syempre ah, tagon ko lang ah, why kita iya nagapugong sa inyo nga magkaon kamo sa mga pagkaon nga ma-order naton ano sa restaurant, sa mga eateries, sa mga order naton nga ginapa-deliver naton. Nasa sa inyo ina ang aton malandre, matag kita sa komparasyon nga aton trawa ng mga bintaha kag desbentaha. Kamo na mag-decide sa inyo sa litag sa tag sa kamakagulingon. Ba may nag-message aton na, ba chak to ginadok. Ang iba nang pamahal isalig sa pa-deliver ang panyaga pati ang panyapon. Ayoko na do kay way na hulugasan. Sa bagay, no? Way na kuno hulugasan. Gidman, ano? Kapiyan pang iban. Blabo kata. Pagkatapos ka, o, ng iban, instead nga maghulag-hulag kag nagpanghimos ang ilas na kinanaan, sakto lang magpungko-pungko kag mag-idag-idag kay gali. Nagapatyag na nagaluya ang lawas kag daw ginatuyo. Gali kay may kuana, blood sugar spikes na gali, may insulin resistance na gali. Sa ginatuyo pagkatapos ang kaon. Tuman na kaginatawag popular ining fast food tungod nga sa kadasig lamang, convenient. Kag di masaling naton nga mahapos kag accessible ini ka tama. Pindot mo lang sa imo sini nga gadget, sa imo sini nga ginatawag laptop, makapa-deliver ka na sa pagkaon nga imo sini nga na gustuhan. Pero amo ni punto naton, kun may ginatawag mga ginakaon kita nga manamit man sa aton sini nga panabor, makasiling kita nga daw nabulong ang aton sini nga kaila, pero tukibo naton. Ano ba lang mga sangkap dira sa aton sini nga ginakaon? Ano ba lang maidulot sa aton sini nga lawas? Kadamo sa mga pagkaon nga masaling nato na convenient, even affordable, mga instant nga mga pagkaon, mga ultra processed sini nga mga kalanon, easily accessible. Makita mo sa mga malls, makita mo sa grocery dira sa mga shelves nila, or sa shelves dira nga dira gina sa pronte kag dira gina sa mahapos sa labuton. Kapin pa ko naga shopping kabala, ari tip gali sa inyo ha, kung naga shopping kamo, hindi ka mo mag-shop ha, kung mag-grocery bala, hindi ka mo mag-grocery nga ginagutom ka mo ha, kay laban-laban sina kung ano nalang malabot ninyo dira, kag baklon, especially yung mga ultra-processed sini nga mga kalanon. Hindi mga fast food bala, mga highly processed sini nga mga pagkaon, kadamo sini sa ila ang may sobrang asin kaysa sa kining lanon na tandalawadlaw. Amo man, may added sugar man siya. Kung may mga unhealthy fats man na ginabutang drink, at syempre calories. Kung i-combine mo ining mga sangkap, kanamit gid sini sa aton sini nga panabor. Namit sa aton sini nga panabor, namit sa aton sini nga panamil, namit sa aton sini nga baba, bauti lipay ang aton sini nga kaugalingon. Pero abin niyo kung nano, kalabanan sini sa ila, kulang sini sa nutrients, kulang sa fiber, kulang sini sa kinanglanon ng mga bitamina, kag mga mineral sa aton sini nga lawas para mapabilin sini nga ginatawag healthy. Ano ba lang himuon naton sa aton sini mga tagparamati para nga mabuligan nga mangin healthy ang aton sini pagpili sa mga pagkaon? Pero bag-oy na, ano ang mangin epekto sini sa sigi-sigi naton sini, o kung halos ginasalig naton ng aton pagkaon karon sa pagpa-deliver, o kung kadamo sa mga instant permi nga maginakaon naton nga mga kalanon nakastock dira sa aton sa ring pantry, dira sa aton sa ring kusina, madali lang naton sini i-prepare. Pero ano bala ang ginatawag epekto sini sa aton sa ring lawas? Dari kita sa primerong epekto sini, kung nagasigi-sigi kita kaon sa mga kalanon nga kulang sa fiber, kulang sa sustansya, kulang sa bitamina, kulang sa minerals, kag iban pagid sa ring mga nutrients, lakip sini antioxidant, lakip sini ang iban pagid mga benepisyo nga makuha kung tani naton sa pagkaon sang mga utanon kag healthy nga mga pagkaon. Number one sini, diri kita sa ginatawag subtle negative health effect. Pagabal kita nga subtle, di sa primero, duway pa malang nahalos. Makasiling kita nga doon normal lang siguro ni. Number one sini, among ginatawag, permi kita kapoy. Kulang kita permi sa enerhiya. Kay kung kargado sa kaloriya o kung calories ang aton sini nga mga ginakaon na perme, pero kulang sini sa kinahanglanon nga nutrients, amo na, instead ni mapagsik kita, doon nagaluya pang aton sini nga lawas. Amo na itandaan na ito na sa aton sini mga tagparamati. Madumduman to ganing hambal sa kilala na ito. Sadok nga ang nagakaon man ako. Damo man ako magkaon to doon kaluya para may isang lawas ko. Pamangkuton yung iya sa nga ginakaon. Bati laban-laban gid, kwan gid, igo gid, bulsay. Salig sa permisa, restaurant, pa-deliver o kon order sini online. Pero ari ang mayo nga balita. Pero sugod sinya nga sige ako inom sang premium D3 coffee mix. Nanotaran ko dok nga nagpagsik akon sa ninyo lawas. Siya sang una mag-alas stress palang sang hapon. Dawain ako sina sing energy. Labi naging pakadto sa hapon, pakadto sa nisa gabi. Pero sugod nga ang iya sa ninyo coffee. Gintilawa niya, kung ginilisan niya sang premium D3 coffee mix singya kapag six nga akon sining pamatsyag do no, sa do gusto ko pa mag overtime mo. Problema mo abay mo kung anong kwan ano ang lawglahog niya pero sige lang no ka do gamay mo lang overtime pa. Nilangas-langas siya malang to ah. Nabi nakapunto si Nidre nabuligan siya pag inom isang premium D3 coffee mix na nagpagsik iya sining lawas kay iya sining masamigin na kaon kulang sinisa nutrients, kulang sinisa fiber, kulang sinisa sustansya. Samantalang ato sining premium D3 coffee mix, sabihin nyo kung nano, may kombinasyon sang utan, may kombinasyon sinisang prutas, nga amo ang kinahanglanon gid sang aton sining lawas. Kagang manami pagidira ang kombinasyon pagid sang sansaon sanin sa panit sinisang mangustin kag vitamin D3 nga kung i-combine na ng duha magluwas na naghahatag sa aton sang kapagsik, naghahatag sa aton sang kaabtik, nagabulig pagidilino para ma-improve ang aton sa insulin sensitivity. Nga makalikaw kita sini sa full-blown type 2 diabetes kung aton mapabayaan nga sigisiging aton pangginawi ang aton nakandan karon na anad lang kita nga daw halos highly processed, ultra-processed ang aton sa mga ginakaon. Why na sang halos lutong bahay? Why na kita sa mga vegetable salad sa ginakaon? Sini, yakin ang lano, hindi kong tani sa aton sa nga lawas. Ganyan sa ibang dira, kung gusto ka mo mag-try sa cafe nga nagabulig pa pagsik, nagabulig pa bakod sa aton sa nga lawas, nagapanayanaya, bisan pa sa aton sa nga pinsar, try na ton. Premium D3 coffee mix kombinasyon sa isang santhon sa rin sa panit sa mangustin vitamin D3 plus fruit and vegetables sa combo nga dira nagabulig na rin siya atan sa nga lawas total hindi baka mong papugong sa sa paguntat sang cafe or punggan magani ka mo mag-inom sa cafe iban makawat-kawat pa. Dili na lang kita no try na to ng premium D3 coffee mix ang malami pagin sini. Kaya ang pampatamis ang gingamit sa ni halin sa stevia. Number 2 sa ni, mahimo matabo kung hindi masustansya nga itong ginakaon. Puro lang kita nakabasi sa ni sa mga manamit ng mga pagkaon o kung mga sabor bala sa pagkaon. Pero kulang sa ni sa nutrients, fiber, kulang sa ni sa ginatawag vitamins and minerals. Sunod sa ni efekto mabatsagan na ito is poor concentration. Ang hindi balanse sa ni pagkaon nag-efekto sa itong sa ni abilidad para mag-focus. Siyempre, aton sa nipaminsaron ang afektado. Kati ang brain naton kulang sa nourishment eh. Kulang sila sa kinahanglanon niya para siya ang mag-function. Di isa pa kadaan dira, ang tubig, kinahanglanon gin naton. Ang good fat, kinahanglanon man naton para nga mag-function maayong aton sa nga brain. Lakip nga ang pila sa nga mga nutrients. Halin sa mga utanon, halin sa nga prutas. Para malikawan naton ang pagamalipaton. Malikawan naton ang ginatawag kabudlay sa aton sa nga magpanulay numdum o kung magpinsar sa mga nabasa naton, mga nabatian naton o kung bisan pa sa mga nakita naton. Pero kadamo sa mga parents ano, madumduman ko nga lipay gid sila. Hindi sa ila mismo ko galingon na, kundi sa ila sini mga kabataan, syempre mga ginikanan gani no, nga nabuligan bisan paano nga ang ila sini kabataan nag-improve. Ah, bisan paano ha, ang ila sini nga memorya. Ha? Kapin pa siya, may isa kita sa rika ginatawag caller, nga ang iya siya na appreciate gid nga ang bata niya, pulo katuig ang edad, plainom kafe. Hindi na tani kung gusto paimnon sang kafe, pero tis ang liit nga makakita, si Bermesa nagiinom sang kafe, nagiinom man sa sang coffee. Okay naman, so ay man lang, para sugod na nabatian niya sa atong sa program, nga may nalagali sang Sunthone Plus Coffee Mix, nga pwede iya sa lima katuig nga bata pataas gintilawan niya pa inom ini sa iya sa ninga bata. Sa so, doktor din nagnami mo ang iya sa ninga performance sa kabulan nga inom-inom niya. Ang score niya nga daw gakabit-kabit kung na mag-kwan, mag-exam. Sa doon na daw gangandok sang 1 point. Ay, bisan paano, 1 point ako, nalambot ang balon, may improvement, ano? Sa ginatawag memorya sa bata. Kay balon mo, bisan gatuon ka, kung kulang sa sustansya, kinanglanon ni mo sa utok, why ka focus? Tamaray ka magtuon, nagamaripaton ka. Pero binyo kong nano, ang isa ka manami, sini ko na nga itong ginainom sini, lakip na sa mga kabataan, Sunthone Plus Coffee Mix, may lecithin. Ang lecithin nagabuli gini, para nga magnami pag ng pag-function sa ato sa nga brain, kiti food for the brain ni mo. Ang nami pag ito sini, especially sa mga bata, kay caffeine-free ini. Why sing caffeine? Iri nga ito nga Sunthone Plus Coffee Mix. That's why damo sila naka-appreciate nga bisan imnon nila sa gabi, wala problema ang ila sini nga pagtulog. Kaganagan nami ang imo sini mabuligan na magnami imo sini concentration. Hindi ka pa dali-dali sini magutom. Kaya nga man, may ara sang fiber, may ara sang protein nga makabulig sa aton para makabatsyag kita sini sang kabusog. Magluwas ang nagabalansin sang hormone, nagabulig pa nami sang blood circulation. Ganin ang sa aton sini mga tagpalamatidira, kabataan man, mapahamtong man, mga may edad-edad man, pwede ka mo sini makainom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Of course, upod pagid sa aton sini nga iban nga healthy lifestyle. Kag kung may mo pagid ah, nami pagid ko ng mga masami na tong ginakaon yung mga instant yung mga kalanon, masami kita nagakaon sini fast food. Ibusla na binaton sang healthy nga version nabi. Luto kita sa aton sini panimalay. Damo nga mga utanon, ara ang balunggay, ara ang kamote, ara sini ang gratuaga kulitis, alugbate. Iban pagid sini nga mga madahon kag berde sini nga utanon. Ang iban ganin sini nagareport na sa aton nga naga-practice na kaon sini sang hilaw nga ampalaya, which is very good gid. May nag-message sini sa aton nga taga Antique nga sa akin ta kandok nga nakaen ko lang ang bunga sang native sini nga ampalaya. Primero ko na daw mapait man gadigwa-digwa pag ini, pero sa nakasaho siya nami man ko no, kun nami na siya sini nga panabor. Nami sa aton sini nga lawas gid nga iya sini nga epekto. And then sunod sini digestive problems. Kag masami nagabutod o kun hindi man makabatsyag kita sa pagbutod gid no sang aton sini nga diyan bisan panalagsa. Butang balon sini may labot ang aton sini nga ginkaon. Kay kun kulang gani sa fiber, highly processed ng aton sini ginakaon, masami kita sini sa fast food. Ang ambal sang kilala ta, ang kusina yang kusina yung restaurant mo. Ang kusina ya dito kay Karen. Susun Karen man sa karinderya. Kulang sa fiber ang aton sini nga gina kaon, may labot rin. So, ginatawag constipation. Kag digestive discomfort pagkatapos no sa aton sini mga tagparabati, di ba sini makabatyag sang pagbutod sang ila sini nga tiyan kapin pa kun medyo way mo man notice ba tungod nga nami ang sabor sini, pero na mas gali sang mantika, na mas gali sang iban sini nga mga sangkap ang sodium o kanang asin asin dira sa imo sini ginkaon, nagaresulta man nani no sa ginatawag increased thirst and bloating, which is isa sang ginatawag mga discomfort yung mabatyagan sang tao siri nga kulang sini sa sustansya kung nutrients ang ginakaon. Mayroon na akong pala inom kasi ni isang Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang Sunthone Gold Herbal Tea nagabulig niya kondisyon sa aton sini nga tiyan. Nami pag yun ang kombinasyon sini isang turmeric kagaya siri nga cinnamon bark. Kapin pa kong pala kaon na carbohydrates. Tapos kaon, mag-inom ka sang isa katasa sini nga mainit-init o kung maalabaam nga Sunthone Plus o kung Sunthone Gold Herbal Tea. Nagabulig pa para ni basta magtimbuo kay mo sini nga blood sugar. Kasi may cinnamon bark mo. Pagkatapos ng gabulig, pagkatapos niya, panami man sa tulog, kaya nakondisyon man ang aton sa ringatyan sa gabi. Kaya nakabulig man panami sa considering a bowel movement pagka aga. Kagang manami pagid kay makapanabor ka sini sang matamis sa sini nga aton nga Sanson Gold Herbal Tea, pero ang gingamit sini nga pampatamis kasubong sang Sanson tukon sa premium D3 coffee mix stevia man ang iya sini nga pampatamis nga gingamit, zero calorie. Di pwede ganiya sa mga health conscious naton sini nga mga tagparamati nga nagainoman niya no sang tea kanaga pangita sang healthier version kon healthy version sini sang tea nga ila sini nga imnon. Kag di syempre kun padayon kita sini nga nagakaon sa mga pagkaon nga manami lang sa aton sini nga panabor sa aton sini nga panamil, di baldagid ang lawas na ton pag-abot sa nisang panahon. Muna siling na bata pang edad, pero ang balatian, ba, di pang kwa na, pang senior citizen na. Amo na bilang ang balsang kilala ito nga. Storya mo lang nga ito na, pero daw may punto man eh. Sedok, balaan ko, ang edad ko, di ba taon ba? Di imaginable, 35 pa lang edad. Sila, lawas ko dok, daba taon pa man, pero ang diriya sa ubos-ubos, daw, nag-retire now. Sedungan lang kami sa nidok na tao, pero daw mauna niya pa tayo. Isa sang dapat na ito na halungan sa aton sa ninga lawas, amo ang ginatawag aton sa ninga mga sistema kag mga cellular dito sa sulod, kag mga organs naton sa sulod, pinagi sa pag-provide sa nagkakaigaw sa nga sustansya nga makuha naton sa aton sa ginakaon, o kung makuha naton pinagi sa usto sa nga nutrisyon, utanon, prutas sini, kag iban pagid nga nutrient rich nga mga pagkaon. Kung gusto makamamagkaon sini sa ginatawag mga matamis, pwede makamamakakuha sa inyo sa nga source sa matamis sa mga prutas nga kauno nyo gid nga bilog, adalang iya sa nga unod para may fiber kamo sini. That's why bisan pagali sa mga nakaanda naton, inom-inom kita sini sang ginatawag soft drinks, inom-inom kita sini sang tea o kung mga sweetened ang namina kon sini, or even sa sweetened coffee naton sini nga nagakadula kita sa balanse, o kung nagakadula sa balanse sini ang mga sistema naton susulod sang lawas. Why not nga tunaan naton kag aton adjuston ng aton tugalingon nga mag-adapt kita sini. Diri kita sini sa makapa healthy sa aton sini nga lawas. Like for example bala, muning lahog-lahog langas-langas tabla dari nga pulo pangapim lang, pero actually ang agenda sinadra is kutso-kutso. Pero at least hindi kaya magreklamo nga naglain imo tiyan nga nagsulabi mo sini nga sulok-sulok, hindi kaya magreklamo karon nga dandi mayo imo sini nga pamatsyagan. Kaya nga man kun haliba Sanson Gold Coffee Mix ang imo sini gininom, abin na kong nano manami sini Sanson Gold Coffee Mix ang imo sini kung muning imo sini gininom, kombinasyon man ni sang prutas, kombinasyon man ni sa mga utanon, plus may glutathione kag collagen kag mga ginapasulod sa imo sa ninga lawas. Ano bala ining glutathione kag collagen? Specifically, makabuli gid sila para nga mapahinay sini ang pag-edad sang isa sini ka tao. Mga anti-aging sila sini nga mga sangkap. Nga dira man actually no sa aton ina sa sulod sa aton sering lawas. Pero amo na nagali samtang nagaedad kita, naga mataamat ini sila jutay sa aton sering lawas. That's why naga korinot aton panit, naga kabatyag aton sini mga joints, either nga naga sakit o kung naga luya, iban sini naga linagatok, naga inigot ang ila sini nga mga luta-lutahan samtang nagaedad. Mga sinyalis sina. Nga kulang na kita sini sang ginatawag mga anti oxidant, kulang kita sa ginatawag glutathione, kulang kita sa collagen. Kung nga ang naga experience na kita sina. Kagang iban sa nagasiling nati normal na malanidok sa pag-edad sa isa katao. Yes, of course, partly gakomporme kita sina dira. Pero may mga mahimo man gali kita nga mapadelay na to ng aging, o kung mapahuben kita ini mapadasig nga ton sa nga pagtigulang pinaagi sa pagdugang sa kinanglanon sa ni nga mga suplemento papasulod na ton sa ton sa nga lawas like collagen sa and glutathione. Nga ako nagapangapiman lang kita, why not piliyon na ton ang Sanson Gold Coffee Mix kami aras sa glutathione and collagen. Nga samtang nagainom ka, nagapasulod ka sina ng mga sangkap sa imo sa nga lawas. Total, mga pinagin man lang ka mo. Try nyo ang Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kagkasubong sa isang premium D3 coffee mix. Kasubong sa isang Sanson Gold Herbal Tea, ang Sanson Gold Coffee Mix Steve Yaman. ang isa sa pampatamis nga gingamit sini. Gani duway kita sing rason nga hindi kita maging healthy sini kun kabalo lang kita sini magpamati, magsunod kag magpili sang husto sini nga mga ilimnon kag mga kalanoon nga nagakadapat sa aton sini nga lawas. Pero kung padayon gyapon nga bisan pa maginabatsag kita nga ako nagabatsag na kita sa primero nga mga science nga daw kaluya permi sa aton may mga digestive problems kita daw poor concentration nagamatama sa kita maripaton padayon gyapon nga nakadepende kita sini sa pagkaon sa mga manamit lang nga mga pagkaon order gyapon nakadto sa restaurant ha? Ang mga liwat-liwat lang na ito. Nga, kadto tabla sa restaurant. Kaya ma, itreat tabla ang kagulingon. Ta kay deserve ito niyo. Huwag isimulain man sina, no? Kung panalagsa lang kung tani, occasional lang kung tani, pero kung halos kag masami, hindi makapaayo. Kaya nga man, kung masami kita nagkakaon sa hindi masustansya ng mga pagkaon, kargado sini sa ginatawag ang mga added sugar, asin, unhealthy fats, kag calories, din na sini ang mataamat kita sini nga nagabug at weight gain ang pila sini ka mga resulta. Overweight and obesity, kung hindi pagid ni ma manage dira na masunod sa niyang pagtaas ng aton sa niyang blood pressure, hypertension, hindi na mabalanse sa niyang aton sa niyang cholesterol levels, kag timariduce niyang aton sa niyang physical well-being. Damo na mga mahimo ta sang una. Nga hindi ta na, kung damo ang mga mahimo ta sang una, nga hindi ta na mahimo sa subong. Kaya nga man, nagamataamat na damo laton bilbil, nagamataamat na dako aton sa niyang buyon, nagamataamat na damo lang aton sa niyang tanggugo, kag iban pagid sa niyang mga resulta, sing sige-sige na itong depende sa ni sa ginatawag pagkaon sa gwa, fast food, o kung kulang kita sa pagkaon sa ni sa mga pagkaon nga kargado sa nutrients, like madahon, kag berde sa niyang mga tanon, kag masustansya sa ni nga mga prutas, and then spices, sa aton sa niya kusina nga tikong kasi hindi na naton sini masapakan tungod nga posible sa mga rason masako order na lang ang mapaliwansan sini sang iban okay lang suliton ko kung panalagsa pero kung sige-sige gani dira nagasugod sini ang nagkalainlain nga balatian sa lawas kag ari ha, tandaan ha, kag kung sang una ang mabatian mga balatian sini para lang sa mga nagaedad 50 pataas, subong pwede na sa 20 anyos pataas, dira na nagasugod ang pila sini ka mga sintomas nga sang una sa mga senior citizen lang gali na ton sini batian. Kadamo na sa mga bataon subong hypertensive, kadamo na sa mga pamatanon subong, kag mga nabalaan doon mismo ha, nga nagpalahuway na no. Tungod na stroke mga bataon pa na silang ibang ganyan ay pakalabot 30 at imaginable tama kadako sa nga factor o kung may labot sa nga aton sa nga lifestyle lakip ng aton sa nga mga ginakaon tiyo sa aton sa mga tagparamatino hindi na maghulat sila nga magkadto pagkita sa amusin na nga sitwasyon o kung mga kondisyon sa aton sa nga kagalingon sa aton sa nga ikang lawas kaya nga man kung hindi na ito nabantayan ng aton sa nga ginakaon nagabase lang kita permis sa mga manamit highly processed ning mga pagkaon dira na naga resulta o kun magresulta kita sini sa seryoso sini nga long term health effects aran dirang heart disease aran dirang type 2 diabetes aran dirang stroke aran dirang obesity related disease kag iban pagid sini nga problema sa aton sini nga lawas pero tandaan why ini sila magdevelop overnight but over time kasi gisigi na aton sini nga pagdepende sa aton sini maginakaon sa mga pagkaon nga manamit sa aton panabor pero kulang sa sustansya, kulang sa nutrients, fiber, mga vitamins, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, mga bioactive compounds nga may benepisyo kontani sa aton sa nga lawas. That's why recommendation na ton, kaon kamo permisa mga utanon, kaon kamo permisa ang prutas. Dapat ibalanse lang na ton ha, kaglikawan ang tuman niya pagkaon sa niya, kung himuon niya occasional, kung hindi gamalikawan ang pagkaon sa isang ginatawag mga kalanon nga kargado sa asin, kargado sa nisa kalamay, kagamon mga ilim nun, ano? Nga ting hambal sa iban sini pampatigab tapos kaon. May mga unhealthy fats, kagargado sa nisa calorie, nga makalanon nga eventually hindi makapaayo sa aton sa nga lawas. Diri sa nga nagasulod ang aton sa nga ultimate trio. O kung ang aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Nga man, ang rason sa ibang kung nga hindi sila makaluto sa healthy, busy. Ah, pagbugtaw kinanglan, dasig ka maghimos kaya makadto ka sa opisina. Especially, kung mag-commute ka pa, makakuan pa, ma-spend ka pa sa isang pila ka-time kahit may traffic jam. Or, bisan may salakyan ka, kung maipit na gyapon sa traffic, problema gyapon kung madlawan ka. That's why, iban sa niti. Kung ano na lang malabot dira, mainit dira, o kung mapabukalan ka dali dira, kag makaon, mahigop, kag go na dayon. Tandaan naton, ang ginakaon naton sa aga, una naton niya kaon sa aga, makahatag sa aton sang either binipisyo o kon perwisyo hasta na sa hapon. Amunin tandaan naton ha, kung hindi healthy ang aton ginakaon sa aga pa lang, bilog nga adlaw na halos perwisyo na ang aton sa ninyang lawas sa aton sa ninyang galingon. O dapat alandaman ni gali ang ginatawag pamahaw nga ginatawag nga dapat healthy gid ang aton pamahaw kung nagapamahaw kita. Kasi may mga tao, may iba niya, why na nagapamahaw? O kung ang ilas na niya kaon is either alas 10 o kung alas 11 na sa aga. Kung may iban man yung mga tao nga twice daily na lang sila ya naga kaon o kung kaduha na lang sa isa kadlaw. Kung may ara pa gani ko na nga one meal a day o kung omad ba lang ginatawag. Tidipindi na lang sa inyo kung anong inyo sa niya preference. Sabi na kapuntulan na ito, Andre, kung magkaon ganman kita, piliyon tang masustansya sa niya mga pagkaon, may fiber, may vitamins, may minerals, nutrients sa kargado para nga ma-feed na ito ng aton sininga organs, aton sininga system, aton sininga cellula. Karon, tayo rason kay hindi naman gani makaluto, kay busy gani. Kagbisan pa sa iba niya makaluto, hindi man nila makumpleto ang mga sangkaps ni. May mga nagreklamo po kanil sa aton, hindi magro reklamo, pabalo lang, bahodok. Kamahal subong, ultimo gamay nga putok sang balungga, pulok pisos. may kan ba ito ganyan mo? May, actually, kabalo ka expression mo lang niya. Sino maisip po na ganito ang pinanid sang balungga, kamahal mo. So practical sa aton sa mga tagparamati para sa aton sa kahapusan, sa aton sa convenience. Para man nga hindi kita madula sini sa balanse nga padayon gyapon naton mahatagan sa nagakaigo sini o kun kinahanglanon nya mga sustansya, fiber, vitamina, minerals, mga antioxidant nga aton sini lawas, may mga anti-inflammatory benefit nga halin sa mga sangkap sini ang pagtumar sang Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 kag Sunthon na vitamin C. Ngaman, diri pa lang dan sa balungay nga sangkap sa aton sa nga Sunthon Plus Gold Capsule, diri na nga support ni sa gatuag micronutrient deficiency or micronutrient intake support. Kati kadamo sa mga vitamina, kadamo sa mga minerals sa sini. Dugangan pa may fiber pagid. Kag dugangan pagid, may ara pagid sa ginatawag iba nga mga benepisyo sa lawas, may antioxidant pagid, may anti-inflammatory property pagid ini nga makabulig no sa aton. Kag masiling naton nga maka fit sa aton sa nga fast-paced lifestyle. Manisiling ba lang kung madasig ang madasig naton sa nga pag-pangabuhi, kinanglan sang dasigay sa nga pag-prepara sa pagkaon, nga iban sa nga pressure na lang hindi healthy nga sa nga mga ginakaon, may ara manggali isang pangontra sa na dira o kung pang-neutralize o kung pang-balance sa dira. Pinagi sa pagpili man naton sang ginatawag na kaigo iya kagdikalidad ng mga food supplement. Kasubong sa Sunthon Plus Gold Capsule nga makabulig man kung nagadinali kita, kasubong lang nga nagpasulod gyapon kita sang balungay, sang ampalaya, sang spirulina, sang sunthone, sang isapanit, sang mangustin. Kasubong lang nga nagpasulod kita sa natural antibiotic, pinagis sa ahos, nga mo mga sangkap sa aton sa nga Sunthone Plus Gold Capsule. Kag sa kasako sa pangabuhi, o kung kabuhi sa mga tao, subong, ang iban sini hindi na, kag halos way na time sini sa pagpabulad sa adlaw. Ultimo magwa lang gani sa makadali, nagapamayong, nagakalo, nagabutang sang sunscreen, makadokno sa dagat, kay para nga magpabulad sini sa adlaw. Siyempre maligo mismo sa lagat pero perte man ang pangbanyo sini sang madamol nga sunblock. Para kung hindi mo sunburn, kaya para kung hindi mag-itom, nagkanto ko pas dagat. Ano ka tropang Alex? Pamuyong kan lang sunod balay, ano? Pero pinakapunto na ito, Andre, bisan ha, sa aton sa mga tagparamati, gustuhon pa sang iban nga magpasilak sa adlaw, hindi na nila mahimo. Tungkol sa kadamo sang rason, kadamo sang gidadalian, kadamo sang hilinga gawon, diri naman sila nagkasunod ng aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Kaya nga man, hindi lamang siling nas silak sang adlaw, vitamin D amo nang aton sa nga kinanglanon, ukon pabakod sang aton aton sa nga lawas. Abin yung kung nano, lakip sa pagpabakod sa aton sa nga tulan, pagpabakod sa aton sa nga ngipon, pabakod sa aton sa nga maskulo, pabakod sa nga aton sa nga hormones para magbalanse ini. Buligan kita nga parang aton sa nga immune system, hindi sa nga mag-overreact. Kung mapabilin sa nga balanse lang yan sa nga pag-function, makuha galin aton ini nga beneficio kung may ara kita sa nga sang nagakaigo nga vitamin D sa aton sa nga lawas. Kasi dari sila nagasunod eh sa fast-paced lifestyle naton. Dasigay per me. Ha? Tiwan na chimpo. Titumar kita sa isang premium D3 soft gel capsule. Kaya manami pagit sini kay kinanglan gin naton ang ginatawag good fat adlaw-adlaw kon mahimo. Para nga hindi madula sa balanse ang mga fat soluble vitamin. Magluwas sa vitamin D, ara man ng vitamin A, vitamin E, vitamin K, na kinanglanon sa isang good fat para nga maabsorb sa aton sa nga lawas. Ang manami kay kung nagatumar kita sa ni sang premium D3 soft gel capsule, waay uyang inang mga fat soluble vitamin kay kaupod sa vitamin D, mabuligan na maproseso sa aton sa nga lawas para maabsorb kag magamit sa aton sa nga lawas. Kibalan mo, isa man ka problema na ito, yung adali kita galuya, kulang kita sa good fat eh. Di man namisan eh, kaya nga itong premium D3 soft gel capsule, ginupdan din isang duha ka good fats. May ara sang moringa oil, kag may ara sini sang VCO, ukon virgin coconut oil. Naman nga bintahan no, sa aton sini mga tagparamati. Kung ang kombinasyon sa aton sini mga nainom, nagkakaigo, kag nagakabagay para nga way uyang sa aton sa nga lawas. Kag isa pagid, kinanglanon gid naton kapin pa kun busy kita adlaw-adlaw, stress kita, kulang kita sa tulog, mas kinanglanon gid naton sini ang pagkaon sa mga pagkaon nga kargado sini sa vitamin C. Balsang kilala ko siya, balaan ko man adok nga damo vitamin D, vitamin C sang ginatawag biabas. Tagaling way na ko yang ipon. Di por nada gid. Diri na ba jud mas rodo nga aton sini nga Sunthon vitamin C. Ang aton sa nga Sunthon vitamin C, manami sini kay sig nireklamo sa iban ba lang ako mag-inom sila sa vitamin C, nagahila bila sulok-sulok. Abitrayin nyo ang Sunthon vitamin C kay alkaline vitamin C ini. Why basta nagkapahilab sa aton sa nga ginatawag sulok-sulok? Para nga makuha gyapon na to ng kinanglanon nga vitamin C nga mapasulod sa aton sa nga lawas, kiti why nagahimo sa vitamin C ang aton sa nga lawas, kinanglagin naton kuhaon nini sa maginakaon naton o kung pinagi sa pagtumar sini sa dekalidad sini nga mga food supplement kasubong sa Sunthon vitamin C para nga aton sininga tissue health, ang aton sininga immunity, masuportahan yung mapabilin sininga mabakod. Magluwas pa nga ang vitamin C kinanglanon isa para maghimo sini sa ginatawag collagen. Importante para sa aton sininga connective tissue, importante sa aton sininga mga joints, importante sa aton sininga panit, kagiban pagid sini kaginatawag parte sa aton sininga lawas. Gani highly recommended gid naton ano sa aton sa mga tagparamati. Kung nagiinom ka mo sini sang Sunthon vitamin C, hindi niya pagkalimtan ni upod ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Labi na ang aton sa nga Sunthon plus gold capsule para kumpleto ang aton sa nga benepisyo. May nagpamangkot sa aton, Tidok. Pwede nga Sunthon plus gold lang akon or pwede nga premium D3 soft gel capsule lang ang akon tumaron or pwedeng Sunthon vitamin C lang akon. Kumbaga individual na lang. Hindi niya pag-updon ng tatlo. Actually, pwede lang gyapon. Waay gid sing problema sina. Pero kung gusto ka mo iyasang bugo sini nga benepisyo para nga ang benepisyo sang Sunthon plus gold capsule hindi mauyang ang iban sini, maupdan sini sang ato sini nga Sunthon vitamin C para maproseso sa aton sini nga lawas, para nga benepisyo sa ato sini nga premium D3 soft gel capsule hindi mauyang ang iban tungod nga ara man ang ato sini nga Sunthon plus gold mga sangkap sini para magbulig para sa ila sini nga processing and absorption amo nang buot nato nang balon nga mas manami kag mas bintahan gid sa aton ikaayong lawas kung ginaupod gid naton nga aton sininga ultimate trio sa pagtumar like Sunthon plus gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon vitamin C para nga way gani uyang ang mga nutrients nga ari diri sa sining mga food supplement nga aton sinigina tumar. Gaprobado ini sila sa aton nga Food and Drug Administration. Sa nagapinamangkot gani diin kami sarang nakabakal sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dietary Capsule, Santhon Vitamin C. Dok, especially sa mga nagkaka-stress dira. Kanto na ka mas butika, kaya available lang ito sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Hindi ka mo magkabalaka. Kaya ganating huhagin na ni Yes to Health, sa management. Yan ko sa mimo, hindi mautod ang aton sa nga supply o konsang stock baladra. Parang hindi ma-stress ang ibang dira. Nga na, kung nagahawat-hawat na galing ilasan nga kulun-kulun sumuhon dira, kagwa'y sa may mabakal sa butika, pwede mo kumuha ka-order sa nga actually, no? Online. Pero para siguradong, ibang sanita nag-stock na lang sa pilagid ka box sa nga reserve. Diyan bala ka mo sa nang makabakal sa ni. Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, sarang ka mo makabakal sa ni mga produkto nga na-mention na ton para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Like sa isa na itong texter, Dries niya, Dok, correct good. Ako, namigid sa ako ng Santhon Gold Herbal Tea. Kanami, isang tulog ko kung ginainom ko. Kag, why man ko yung problem, Dok? Sa pag pupo, that's why nga okay lang gid yan sa ako natin. Okay gila. Nung tulog mo lang emotion yung concern, makabulig yung Santhon Gold Herbal Tea. Pero kung ibandira nga, magluwas sa budlayan sila magtulog, hindi sila komportable, sila siringat yan, tapos constipated pa, mas labing nga makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Kanto ka mo sa mga butika, parmasya, no? Malapit sa inyo sa rin mga lugar available mo na niyo. Kung hindi gani, makalagaw, makamo sa mga blagko ng mga butika, man sa ni, pwede makamugyapon, makabakal sa nila. For example, kung makasulod ka mo dira, makabakal ka mo dira sa ginatawag Mercury Drug Store. Kung may ginabakal ka mo dira ng inyo sa rin mga prescription medicine, gusto ka mo mag-ulayhon sa ni sa mga food supplement, like Santhon Plus Gold Capsule, o iban pagid sa rin mga suplemento na ton, pwede ka mo makabakal sa ni sa Mercury Drug Store. Dira man sa Rose Pharmacy, sa mga branches sa ni, sarang man, kag available na ni mga product na ton, sa The Generics Pharmacy, or TGP, South Star Drugstore, sarang man din mabakal sa Generica, All Green Pharmacy, mabakal nyo man din mga product. Ang na-mention naton na diri, hindi lamang diri ha, sa isla sang Panay, kundi sa bilog nga, Pilipinas. Para sa inyo sa nga kahapusan, para nga hindi kamo sa nga maubusan sa supply sa mga nagagamit ng adaan, mga nakatilaw ng adaan, natilawa ng adaan nila, nga manamigil sila sa nga lawas. Kasi sa mga gusto magtilaw pa. Pero kung gusto ka mo, pwede makamamakakadto, especially kung dari man lang kamo sa nga sa Panay, pwede ka mga kadto dira sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa rin sa Ahiang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang langit sa Iloilo Midtown Hotel. Kamu makabakal, kung pwede kamu makabakal dira sa tanan yung mga product ni Yes to Health, kagama namin pag dira kami libre nga konsultasyon. Maginabatsyag sa lawas nyo nga nakadamo naman sa inyo sila nga natestingan, natilawan, mga home remedies, even mga ginatumar nyo nga bulong nga daw kadugay na sa inyo sininga tagabalik-balik magyapan ninyo sa nagilabatsyag kasi makabulig ang nutritional therapy. Abi kadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Open sila actually no Domingo, halin Domingo tubto Biyernes, alas 9 yung takna sa aga, tubto bare 5 yung takna sa hapon. Dira gali sa Bacolod City, may store man dira si Yes to Health, dira nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39 Bacolod City, at ubang langit sa Marayo Bank, Yes to Health Store. Pwede ka mo dira makabakal sa tanan ng mga produkto ano nga makabulig sa inyo sa nga ikaing lawas, mga na-mention na tondri sa aton sa nga pag pangalagad. Yes, Doc, sugod nyo nag, inom ko sang Santhon Gold Coffee, amo na gid ni ang akon permigina kafe. Maka hindi na ko niya mag hindi ko siya mag committer sa imo ha, hindi niya makabaylo sa itsura. Makapabaylo ako na sa itsura ala ibana. Basta may iban kaya nga iban na ginatumod. Makabulig ha, pahamis-hamis sa aton sa nga kutis, pabuhin-buhin sa mga kurinot dira sa aton sa nga guya, o kung napahinay sa nga pagkurinot sa guya, tungod sa collagen and glutathione, ano? Pero pagbabaylo sa nga tsura, hindi ta kasiguro siya. pero at least, no, pinakapunto na ton, dira, ang balsang kilala na ton, at least ang ginainom na ton, Dok, may ginatawag binipisyo sa aton sa nga lawas tungkol ang Santhon Gold Coffee Mix. Magluwas nga nakakafe ka na, may mga prutas ag utanon ka pa nga ginapasulod sa imo sa nga lawas. Sa nagpamangkot dili sa aton, ano kuno ang maayo? kay nagaburo na iya sininga panulok. Na-notice ko, Dok, na 1 week doon nagsigisigi ang pag-blur sa akon sininga panulok. Sign na bala ni Dok sang hindi ko maka-confirm na kung sign na iya sang cataract o kung nanuman nga problema sa mata, no? Unless nga makapakonsulta ikaw iya sa aton iya mga doktor sa mata. Pero sige na pabangkot mo kung ano nga food supplement ang pwede mo tilawan, pwede ka makatilaw sa isang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Actually, ang pagburon sa aton panulok, ang paghina sa aton sinipanulukan, ang daw hindi na kita makamurot sini, amat-amat na labo aton panulukan, ay isa sang posible kulang sa beta-carotene. Kulang kita sa antioxidant sa aton sininga lawas tungod pida kita pakaunon sa isang utanon, pida kita pakaunon sa isang ginatawag prutas, magluwas bastante kita sa pulaw o kung basi nagabisyo pang iban sa nadira, bastante makita sa tutok sa aton sininga computer, aton sininga cellphone, di baltagid ang aton sininga mata eventually. Abay traya na itumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule para nga masuplayan nato na bisang dugang sinyo kung kinang lanon nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E ang imo sininga lawas, nga makabinipiso sa imo sininga mata. Bisan try mo na siya 2 times a day lang. Straight bala, good for 2 weeks and then after that, try mo follow-up check-up or follow-up message dari sa aton or gusto ka kadto dira sa Yes to Health Wellness Center for further sending ha agratawag paghinun-anon pagid no sa aton dira nga alternative medicine consultant kadamo na sa nabuligan sini nagaburo na pandulukan naga gidatawag hindi komportable ang mata do kamalas ang mata naga kisap-kisap ang mata nga do ay man gani ginahumot gid may iban gani sini nga daw naga double vision na sila kung naga dulubli ng panulok sini nga nabuligan yun ang pawan sa paggamit sini sang Visenex Plus Soft Gel Caps so twice daily ang pagtumar sini kag sendok ako nalipay gid ko nga naka-discover ko sang Santhone Plus Herbal Oil nalesen ni kuno yasa ning worry sa dengue. Actually, iya sininga ginagamitan sang Santhone Plus Herbal Oil sa Texernaton para lang sa lamok. Amo lang gid na, wala na sang iban pa. Kati mosquito repellent ni no ang ginatawag naga serve as mosquito repellent ang aton sininga Santhone Plus Herbal Oil kay nga man. Isa ka sangkap sini o kung isa siya sering sangkap amo ang peppermint oil. Kontra gidi ni kung nagtabo gidi ni sa mga lamok especially sa nagadala sini sang dengue nga kagaw. Hindi kita mapalapitan sini therefore hindi kita magka dengue infection sini. Balikaw kita sa dako nga huol sini no. At syempre kagastuhanan ni no kung halimbawa ma contaminate kita sini o kung ma tublukan kita sining kagaw dala sini sang sining lamok. But at the same time nagabuli gidi kondisyon sa aton sa panit. Kaya ang Santhone Plus Herbal Oil, may VCO, virgin coconut oil, kag may moringa oil, nga manamigid sa aton sa panit. Magluwas pa ang ating mga palang-alay sa lawas, mga palamuypoy, pati ang mga palamaol sa lawas, dira mabuligan man nga maremedyohan, kag ma-solusyonan. At kung may mga, kuha na, hambal sa kilala ko, siya, Dok, yung may mga lusa-lusa ka, pwede man niya, tilawan mo, ay makabulig man niya sa may mga kuto. At budlay na kuno siya, budlay na ko na daw kung magdamo ko to basi lupad tas kawayan. Banyusin na nga daw kung gamitin na nga daw sang Santhone Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa ang purpose sa isang pagpamanyos ng Santhone Plus Herbal Oil kanaga pala nakit inyo sa nga lawas pero kung nang pala nakit daw hindi na madalasan sa bulubanyos kati may ara manggid yung mga sitwasyon nga amusin na pwede kita yung makatumar sa ang Cess the Pain. Kaya Cess the Pain ngayon tiginhimo gid ni para sa mga palanakit sa aton sininga kalawasan. Available na ni sa mga butika para mas siya marapit sa inyo sininga mga lugar. Sakit inyo likod, sakit hawak, sakit abaga, sakit ulo. May ibang ganis ni may mga menstrual cramps sa dysmenorrhea nga nabudigan sa paggamit sa nisang Cess the Pain. Yung malipat sa aton sininga mga tagpanamati, isa sa gina remind sa aton sininga Department of Health especially naga subong nagadata subong ang pagbinaha sa mga manubo sininga mga area ang risgo sina dira sa ginatawag paglaton-laton paglaptas ang kagaw halin sa ihi sa nisang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sa nisang ilaga, nataa sa tundris sa nisang leptospirosis. Isa sa pinakamanami na ton sa nga mabuhat, likaw kikita nga mag-ubog sa ba, kutob sa mahimo na ton. Pero kung na rin ba, why man gid kita mahimo sa ni, why kita choice sa ni mag-ubog kita, kung kaya man lang may butas kita sa ni, pwede kita makagamit sa ni, sa butas. Pero kung na rin ba, la dalom gid, ang balsang kilala ko natin kung taga-hawak niya, dok, nina madalas butas na. Ang himuon niya sina, pagkataka sa tubig, kung nakaubog gid man kamo, panglimpyo kamo dayon gamit ang matilong nga tubig, kagamitan gid sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Nga man, ginarecommend gid nato na paggamit sa Sunthorn Plus Herbal Soap para malimpyuhan ang aton sa nga panit, malimpyuhan ang aton sa nga lawas, batok sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sang balatian. Kasi may antibacterial property ni mo, ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Pati pagani sa aton sa nga ilok kung nagapangalisngaw, gamitan nato sa Sunthorn Plus Herbal Soap. Recommended ko, kung alam ba may body odor ka mo, banyusan yung inyo sa nga, kung gamitan nyo sa Sunthorn Plus Herbal Soap, inyo sa nga kilikili, habunan nyo mga hasta mga 20 seconds nga paghabon dira, no? Pagkatapos ipabilin nyo ang bukal dira hasta mga 1 minute. From 20 seconds, dugan lang kamo sinisa mga 40 seconds, sarado isa ka minuto, and test nyo siya bunlawan. Para yung mga kagaw-kagaw, gada bala, mapapas. Amom lang ng problema, dira mo, kung balhason kita tungod sa kagaw ngayon na, nagapangalisngaw ang aton sa nga balhas. Pero sa aton sa nga guya, pwede kita iya makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. Ang bintaha iya sa Clear Skin Herbal Soap, kati hungod inigin himo, para gid sa aton sa nga guya. May kojic, may glutathione, sayon nga mabuligan nga mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat. Hindi man siling nagulpi gida kundi amat-amat lang balan mong problema sini sang kalabanan. Gusto nila magdali sini nga magputi ila sini nga guya no na magikaw. That's why iba nga palang upak amo ning problema sini pagkatapos pasila kapag sa adlaw nagduga pagi karon ha kay nagpalang gitom pagi to karon ang imo sini nga panit. Samantala ang Clear Skin Herbal Soap amat-amat niya nga nagapaputi sa aton sa nga panit mga dark spots dira, mga pinalian sa punggo dira, mabuligan na no sa Clear Skin Herbal Soap. Pero kung gusto ka lang niya sa normal nga kung kabahin sa emotion ng normal routine sa pagpanglimpyo sa emotion nga panit especially sa emotion nga guya, pwede gamiton sa ni ang Clear Skin Herbal Soap. May vitamin C pagdating nga nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga panit. May VCO man na ni paano mabuligan hindi tuman mag dry ang aton sa nga panit. Kag sa aton sa mga tagparamati, especially sa mga nagareklamo sa aton na no, dumduman ko ni blang istorya ito nga dinasigay nga kan dinasigay sininga pangabuhi fast paced life from balsang kilala ko siya may ara dok madasig nga kung dasigon mo nikigang sa sawa mo skono na siya bala mo na nando ko sa bagay bala na niya sa mga may sa mga may asawa no sa bala ang ganyan sa may asawa pero may nakapunto sininga concern bala nga nagahina na ang ginatawag sexual performance. Actually, ang ginatawag isa sa ginapatimaan sining ang isa ka tao sini healthy pa kun healthy ang iya sini nga sex life. It means nami ang kondisyon sini sa heart, nami ang kondisyon sini sa kaugatan, nami sini ang blood circulation. Ha, gani sa mga tagbaramati na tundira, kung gani, kung tawag may medyo may hutay pa gani, kag na medyo agresibo pa gani, isa na sa pasalamatan na ito. Kaya butong balon, nami ang kondisyon sa ito sa nga cardiovascular system. Pero hindi man malikawan nung kaysa tungkol sa kakapoy, sa iban sa ni, nagaluya ang lawas, damo sa ni sa mga nag-aagaw sa ito sa nga atensyon, kulang kita sa ni sa focus, nagkakadulaan kita sa ni sa gana, especially sa patag iya sa gitawag, ukon sa mag-asawa iya, nga kinanglanon gid obligasyon sang bana sa asawa, obligasyon sa isang gitawag asawa sa bana para nga mangin kabahin, mangkon kabahin ni isang aton sa nga healthy lifestyle. Di ko nalimbawa nagabatsak na kamodra nga medyo nagahina ninyo sa nga performance, do medyo hindi na makapahutay tungod sa kakapoy kagti generally do ay nagid iyagana eh. Kung kaysa ang balsang kilala tapos ni siya madudahan pa dok mo siguro doon may ginarimitan ng iba na pero ito doon siya na kakapoy ka-stress sa pensar abin nyo kung nano basis sa pagtuon ang kombinasyon gali sang maka kag klavo waska na mi gali hindi lamang sa physical ang iya sa ning efekto kundi lakip na sa aton sa pamensaron nagabulig sang nagapanayanaya sa aton sa ning pensar nagabulig man sa para naganami ang aton sa ning blood circulation nagabulig sa para gani increase sa ning aton sa ning gana ang aton sa ning libido para nga ang aton sa ning sexual performance maalalayan nga kundi di gid mamabalik sang una no sa aton sa ning mga tagpanamati amal sang kilala ta senior citizen na siya mo sa kundi gid man mabalik do sang una nga daw ginatawag 20 hon pa lang edad ko sir kontento na kuya dok bisan makaisa lang sa saksimana at least man lang ano makaisa sa saksimana kaysa siya makaisa sa katuig bati problema ganay na sa aton sa mga tagpanamati makabulig sa aton ang pagtumar sa isang turbo dietary food supplement sa makalalakin handira nga medyo nagahina na ang inyo sininga sexual performance. Manami sini kay bisan kaduha lang siya sa kasimana mo tumaron, pwede na. Kag tumaron mo siya, 30 minutes antes sini ang sexual activity. Available din sa butika, available man ni online na sa iban lang nga gusto lang magpa-deliver. Sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay, pwede ka mo sini maka-order sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ay, may nagtugon galis ako. Sige, latulat lang. Ha, duha gito ko nung katurbong iya. May nag-message, pwede palagas. Wala to lato nyo lang ha. Kaya i-deliver o kung dalaan ta ka mo sang ulay hunanta sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero hindi man butong balon nga nagagamit ka sang Turbo Dietary Food Supplement. Hina ni mo sexual performance ha. May iban nga ginagamit nila. Kapin pa kung may ginapulawan sila, may ginasakuan sila, kinagabulig ni pahutay. Dugay kita kapuyon sini, nagabulig dugang sa aton sining energy, kinagabulig sa panami sa aton sining blood circulation. Misan every 3 days lang ang pagtumar sini sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, sa aton sini mga tagpanamati do kalang-alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad pero kabay pangabisan paano nakabulig-bulig sa liwat ang aton sini nga program sa inyo sini mga tinguha. Sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas, pagdugang sa inyo sini mga ihibalo kung paano naton tatapon ang aton sini kalawasan. But most especially kung paano bala naton malikawan nga hindi kita sini magkabalatian kutob sa mahimo. Ganisaway bayan sa liwat ang masunod naton sini nga mga pagpangalagad para sa dugang pagid sini na pagdugang sa aton sini nga mga nahibalaan ng adaan. O kung dugang pagid na pagtukib sini sa mga sekreto sa likod sini sa mga tanong. Natural nga mga sangkap. Natural sa niyo mga metodo nga makabulig pa bakod sa aton sini kadawasan, makabulig pa ayo sa aton sini mga banatian. Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunupa sa ginasiling, health is wealth. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, the health! XFM.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matulog.

0: o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: Mga katropa, excited!

0: Abay, oras mga katropa, 12:21. Siyempre, may dad ka rin hapon sa tanan natin yung mga tagpamati. Sa aton ka rin mga katropa, ha?
1: Hey! Mga katropa, magpamati, makisadya, ang tumutok sa mga ekstrang istorya, ekstrang kasadyahan, ang ekstrang good vibes ng mga music. Kaibahan, si Papa Lando,

0: Abay, oras mga katropa, 12:21. Siyempre, may dead ka rin nga hapon. And of course, no, may dead ka rin nga pag-uri-ilabas, especially sa taranatan yung mga tagpumati. Makarad ka rin nga hapon. Ano ba yung manami nga suga gumain? Ano mataro ginagamon? Bagamon, matindi. Siyempre, side nato, iba rin na gutom-gutom get. Ano ba? Pero of course, today is Sunday, mga katropa. Ano rin manami ubrahon? Manami magpamati at aton ka rin nga programa. And of course, we are live sa aton ka rin nga page. That's XFM Kalibo. At the same time, aton ka rin nga page, that's Papalando. And of course, no, don't forget to hit like, follow, share. At the same time, pwede ka mong magpadaga. No? Medyo ginagutom, dahil kikita nga rabi man ako, no? Medyo mauro, no? De. Pwede ka mo magpadagayit inyo karon nga mga greetings, inyong mga pangutana, kung may mga pangutana ka mo nga medyo malisod abi man ang sabton, or kat medyo wabagat hagos sabat, no? Malay naton, pinagisa.
1: Ayaw di ma!
0: Pinagisa atan ka rin ang programa. Hay, masabat na ito, no? Pangutana nga ba si hindi na ito masabat? Dahil of course, ratong programa, hay ekstrang serbisyo, no? Pag-aservisyohan namon ka mo. And of course, I'm so lucky, I'm so happy to announce, ladies and gentlemen, nga may at, you know what? Halimbate mo sa Hollywood ra, no?
1: Ayaw, ma.
0: Si Mama Tricia, be. Si Mama Tricia, sa atin ka rin mga katropa, for the information of everybody, si Mama Tricia is, I think, nag-acto sa New York, no?
1: Ayaw, di ma.
0: sa New York, si Mama Trish, if you are listening, ano, basta siya kitagawas ako, no? Thank you so much, Gidgalian, sa mga taga Barangay Kupang, kay Honorable Apostol, no? Thank you so much sa bilog ng Pwersa at Kupang, no? Salamat, Gid, sa kanamiton nga presentasyon. Grabe, first time ko nga nagsuksok, itry ka nga retro attire.
1: Ayaw, di ma.
0: Oo, oh, makay Elvis ako ko to eh. Ay, bukod at Elvis, medyo makay Ibis taga siguro na. Oo, oh, makay Elvis Presley rakon ka rin ng outfit. Retro night abi to, SK night. So of course, I'm so happy, Gid. Kanamiton, rupag silinao at rupag bininlayle. And of course, again, thank you so much, Gid, sa Barangay Council. No? Kay Honorable Adorna, thank you so much. Kay Honorable Apostol sa bilog na council, no? At Barangay Humara Kupang, no? Wow,
1: nag-ayok pa.
0: Sa Banwaid Banga. Awin niya sa'yo, nag-aos yung gita ko dahil nga ni grabe rong pwersa. Grabe at sadya rito, no? Nailagid ako. And I hope, no? Nga makabalik gid ako umayon next year, no? Sanda ka rin nga retro night, sa SK night at Barangay Kupang. Okay? So, of course, hamag ko nga ni si Mama Tricia is sa New York makaroon. So, of course, Mama Trish, if you are listening, ayaw gid pagkalipati, no? Hamag ko ni Kana pasalubong. Kasi makon nga may medium size ikaw. Kasi ra ako na being absay. Kung hindi may good. Sa bilog sa akon doon nga ginakalisdan.
1: Ayaw di ma.
0: Ra akon ka lang nga abs. No? Pero I'm so happy nga may akon nga bisita from Hollywood. No? Imora si Batman. Uli Batman. Si
1: ayaw di ma.
0: Umaterbi na ito na limog, no? Oo. So, I'm so happy, Gid, nga may una kitang artista nga bisita. Makaroon ka rin nga, ano nga nira ng mga pelikula? Kung tanong na ito. Hello, Gid, good afternoon.
2: Yes, no, Papa Nando. Medyo nakubaan kita kung hindi kita nasabang
0: karang yung buko. Aman ka?
2: Nakubaan kita. Galing nga na yung magayo-gayo ka katropang Papa Nando atong hinalinan. No, nagbakasyon niya kita, gintawan niya kita ni Direk at mga 2 weeks nga bakasyon. Mabalik ka makita sa atong karang taping.
0: Ay, yes. Sino yung director?
2: Ah?
0: Sino? Direk Alin?
2: Si Direk Curamos. Si Director Ramos, sabi ra ka,
0: Papalando.
2: Si sikat ang klaseng director da. No? Abi ko nga ni, remo ka na ipakilala ka ko, no? Sang ka artista sa Viva Max, mga ka, medyo okay pa, pero hindi gid siguro mabaton kita sa Viva Max, karaga trupa.
0: Hindi, Papalando. Di ba nag-ano kimo, nagpadaga it sugat ro Viva Max?
2: Yes, so nagpadagay mo ka tropang Papalando, pero samba ko nga ni sa, kung nag-reply mat ako through letter.
0: Ano,
2: man.
0: Ano sugat nga to, hay? Para hindi ko nga magpakita sa andang lugar, man.
2: Kumbaga, persona na grata ko.
1: Ayaw di ma.
0: Pero yun na
2: nang patayin. Persona nun gratat, ama ko nanda ko ito sa Biba Max. Pero ang bago nga ni, kay direct nga to sa bilog na mong karang direct nga, busy kita Biba ko na ko no, sa oh. XFM Kalibo.
0: Oh, so
2: no, kinangan right. Nandama ko nung akong karang servisyo. So, sorry kita ama ko, no?
0: So, wala ka nagpasugot?
2: Wala ako nagpasugot.
0: Hindi ka na ko nagbilib kayo.
2: Mataas mo takong tara na karang TF o galing hay, mas pinili ko.
1: Ayaw di ma.
2: Mas pinili ko ba papalan?
0: Mas pinili mo ya.
2: Mas pinili ko tayo dahil nga ni nga kumbaga kay mas manami abi magserbisyo sa aton karang makatropa no. Papalan do dahil alinon muro pagiging mga artista ba? Astahin uno malang di ba pag sa Biba Max sabi mamahabay naton.
1: Ayaw di ma.
2: Papalans. Ano? Ay kung di magtindog ka na si Menoy, hindi ka tingnan na ka pagbato nun.
0: Grabe. No? Tama, Taron. Nagyan ko man dun eh.
2: Dati. Ay, nabalitaan naman nung papalandong naging padagan ka man na nakaraita, ano, letter.
0: Oo, oh, ginagpadayas na that letter. Kaya kan galing sa'yo mo kanong letter to.
2: Ano letter nga to?
0: Solicitation.
2: Solicitation. Para si Enzo ng Liga.
1: Ayaw di ba?
2: Matod, may kamabot matod yung Liga. Ay, base kung nagpa 5B5 mataro kwan niya to, Biba Max? Or...
0: Ang bay ko ngayon, nagpaday ako sugat umayan, ang bay ko kanda, sa Biba Max makon, hey, pasensya ged, abot na makon nakatambak rin ang solicitation sa tape. Ayaw man makon, kamadugang yun.
1: Ayaw man.
2: Pwede mo lang ihapon doon na papala, no? Mag 50 pesos hanggang 100 pesos, eh okay lang man doon, no?
0: Hindi, nakita ko, abi, medyo may andang pahampang itong volleyball, no? Para sa mga, daw, kita mo man, nagabi naman to.
2: Ayaw. Nakita ko ito, papala, pero grabe, no? Mga, mahamba man ni mo mga gwapa magiliran na karamang
0: yes,
2: ako. Ano?
0: Yes,
2: mga ko na ikuwang lagi mako si Papa Lando karamang makompleto kung baga.
0: Eh di haraw nagpamati si Mama Tricia, no? Grabe may guest kamay na, no? So meaning to say, si Mama Tricia nga ra, hay pwede tala sa Viva...
2: Viva.
0: Viva kay... Rockstar siguro yung mga. Viva kay ano. Ayaw mo. Kung pinagsalbog ito.
2: Pinagsalbog. Pwede tayo mura papalando sa... So pinagsalbog. Imo ito rin hakwat-hakwat. Tapos magsaysay. O ito ka na sa Pastrana Park.
0: Mga ba talaga taga-umpisa? Medyo hindi ko tangkapadayo na sa inyo na.
2: Ano tabi nga ang pangon na papalando sa mga... kanya mga party-party. Oh, ano kaya ang pangon ni Mama Tricia? Nakita mo kung amat ay... medyo...
0: Iba daraan na karoon niya. Kaan ang kagwapa,
2: kaan ang aura.
0: No? Iba raan na karoon niya. Matinding klaseng abilidad, no? And of course, uy, nagpamati imaw, ha? So kabay pa nga hitawan makita na nakaraet ano abimay na?
2: Pasalubong.
0: Oh. So ano maning mong naging experience sa Viva Max ka to?
2: Dati.
0: Nag-ano ka man? Nag-audition ka giting?
2: Nag-audition yun ako papalando. Medyo, kumbaga kay mahamba ba ni mong grabe? Intense ro ang nakarang mahamba. Na-audition ba?
0: Ano pinabuhat, pinakot yung balte.
1: Ayaw di ba?
2: Ako rin nagkasuka-sukat, gago nga to. Ako rin nagkasuka-sukat, gago to sa likod nga to.
0: Samtang
2: nag-shooting sa nga to. Ako rin nagkasuka-sukat, gago nga to sa likod.
0: Ano yun? Tapos sige, pamunit.
2: Pamunit.
0: Hindi na rin gusto. Hindi na rin gusto, bigaran. Ako nagpamunit. Si Abigail Lumbay, delugit sa mga taga-Turalba. Palangga kita na ito doon. Si Bibian. Hello kita kay Bibian, ha? So, of course, ano ba rin ang mga suga ka rin, no? So, thank you, Gid, dahil nagpinamati isanda. Of course, naila kita nga niya ako dahil iya ka makaroon. Kaibahan ka na ako, no? Kaibahan na ito si Guapo, no? Nga si Papa Chan. Ano yung marami? Marami na mga Papa Chan, no?
2: Off the record. Off-air kita kayo na, no? Yung istoryahan na ito ng Papa Lance.
0: Oo.
2: Nga, mas manamit naman na rin Papa Chan kasi sa kay DJ Chan. Ay, depende siguro
0: mako. Sa rin, no? Patnog man na. Papa Chan. Medyo katunog na bimod. Iba eh. Kakaiba eh, no? Pero manami man, no? Papa Chan.
2: Manami man. Yan? Thank you kita sa mong suggestion, Paps, ha? So, pero depende rin kung ano rin itong karang
0: nagingan pat council din.
2: Oo. Ito committee sa kwan. Sa anong committee na, Paps?
0: Sa committee on, ano ta siguro mo? Committee on papogi.
1: Ayaw!
0: Pwede, no? Kasi siyempre sa bilog ka sa ano eh. Sa bilog ka sa pogi, sa XFM, di ba ga? O, kumbaga heart trap, di ba ga?
2: Sa bilog, siguro mga mahambang nato niya, pugi sa pinakauli.
0: Hindi, matod na ron. Dahil ikaw gita. Pwede ka tingin ni magdagat kapitan eh.
2: Kapitan sa... si Juan Galipaps, oh, si Riadna, or Ridna, Andrea. No, happy blessed Sunday, Pops. Shout out yakra sa Marsha's Variety Store.
0: Wow.
2: Sa Poblacion Madalag Public Market. No? Ang sabilog ka nga family na Bayra Nieves sa Ilog sa Kabangahan, Madalaga. No, happy market day, galing. Tindang adlaw sa Madalag, Papalando. No?
0: Wow, kanamiton. Ano?
2: Welcome ko no sa XFM. Tsakaan mo pa si Papalando yan. Take a break malang imaw.
0: Pero speaking of Madalag, no? Sa bilog no sa kanamiton nga... nga munisipyo no, yes, nagto na naton.
2: Manami nga klase.
0: Abo nga ano eh, abo may mga ano rin na, kanon na mga resort, yes, may sakyan.
2: Maabo nga mga tourist spot mga
0: tourist natin. Tourist spot, oh, may sa bukid, 'di ba?
2: May sa bukid, may sa patag.
0: May sa patag. Kanami to nga lugar.
2: Pero manami ro bukid abi kano ka tropang papalan.
0: Ah, bukid gid aring gusto.
2: Yes.
0: Aman, gusto mahilig gid magsaka gid.
2: Gusto kong sakaon do daywang ka bukid. Gusto ko ba may experience ba Papalando ro daywang kabukid na nimong ginasaka.
0: Si DJ Chan galing ra jo amo-amoon man hilig magsaka.
2: Dahil nga ni nga ro daywang kabukid da bay permit. I'm sure nga ikaw nakasaka ko daywang kabukid ug galing.
0: Wa gid ako hagus.
2: Wa ka na hapua ka to dahil manaba nga masyado.
0: Wa bi ako hagus naga ano naga mukha na ko mahilig sa pagsaka at mga
2: sa bukid. Bukid ano imong hilig Papalando?
0: Gusto ko ay naga gangyang.
2: Nagagunip-gunip.
0: Mga rin ba nga? Dahil swimmer ba ko dati?
2: Ah, swimmer ka.
0: Kuha ka nabi managapunta na, no? Yes, nagagangoy kami sa irigasyon. Pagkatapos na muta ka sa puro galit yun, Ryan.
2: Mga tuhod at dagong.
0: Magumpat ka. Pajaro yun ba nga? Pero ikaw, mahilig kikin yung magsaka.
2: Oh, mahilig ako magsaka. Kakapin pa sa mga matawag na, sa Mount Everest. Oh,
0: nakasaka ako sa Mount Everest?
2: Nakasaka ako ito pa pala. Oh, way back at 20.
1: Ayaw ba?
2: Yes, oh, 2016 siguro.
0: Ay, kamusta? Huwag mo ito nagkasama dito ro.
2: Huwag nagkakatunaw ro. Pero pag-abot na ako.
0: Kamusta ro experience ya?
2: Sa Mount Everest, sabi ka tropang papaland. Kumbaga, mahambaga na itong extreme.
0: Grabe ito. Kinangan mo may training garon eh.
2: Yes, oo. No? So, kinangan mo ro, di matawag naton nga stamina.
0: Stamina, oo. Oh. Endurance.
2: Syempre, endurance, oo. Oh. Siyempre, pwerte ka gamig eh.
0: Gamig.
2: Pero gito ah, nag-sando nga ako.
1: Ayaw.
2: Sando, boxer ka nga.
0: Grabe ito galit.
2: Bot ako, nagbutang at pam... pang kontra ba sa gamig
0: ko? Ako nga nagamig ako rin eh.
2: Oo.
0: Ikaw, nagsando ko ito.
2: Nagsando ka tapo ito.
0: Pangarap ko makagto sa Mount Everest.
2: Mm-mm.
0: Galing high cut.
2: Pero abong baligya iya?
0: Nga?
2: Mount Everest?
0: Sin doon.
1: Ayaw, di ba?
2: Ma-apply yan sa
0: Everest. Everest. Ano yung trick man daron?
2: Ay, obi ko.
0: Ay. Kaganda ka. So, gusto pangarap ko ito makagtugid man. Magmakasaka sa Mount Everest. Sang bilog man doon sa pangarap na ako. Galing... may note ang gini kung ta akong plano.
2: Oo. No? Ready ko ting dapat. Ready ko.
0: Ready ko tang eh. Inugpano ta ako sa Mount Everest. Galing basa tara akon nga ano.
2: Ngalin.
0: Boxer pag. Dahil gusto ko man abi nga mag-boxer man.
2: Mag-boxer ka man oo. Pero basa.
0: Ay basa. Hindi ko man masuksok
2: na. Ay, pero kung kaibahan mo ta si Mama Trisha gamagat ato. Gamat ito, perhaps, kaibahan mo si Mama Trisha.
0: Oo, wapan na ito, no? Wapan na ito, gid, na kaibahan si Mama Trisha sa Mount Everest nga
1: rin. Ayaw, ma!
0: Gababo ko tigil yung mga experience yan, no?
2: Yes, oo, gababo.
0: Singkabuhi.
2: Kumbaga, hay mambag ba na ito nga full feeling ito ako makara?
0: So, medyo mahambag mo ito nga, medyo pwede yun ikaw nga ano.
2: Pwede na ako buon. Hindi, pwede na ako buon. Sa asawa.
0: Kumakabakat full feeling eh, madali yan, no?
2: Kumbaga, ay, mamba mo, pwede ka unbuon sa yung asawa ba, Papalando?
0: Do yun tayo.
2: No? Si Juan Gali, Mary Jane, Nogiraza Andrade, good afternoon all. Ba?
0: Maan mo para sa tanan, ha?
2: Si Sally Cuenco Tambong, good afternoon, kinyo ka nga daywa. May dahil mga hapon kay Moron, ay.
0: Do yun kita naman namin, dahil of course, no, nagapinamati isang
2: dahil. Yes, so.
0: Diba, ikaw, ano yung suga, nakailabas ka yun? Medyo wang pati kailabas siguro.
2: Nakailabas ako.
0: So, duda ko ta.
2: Yes.
0: Duda ko tama karon. Jo ako pati kakaon eh.
2: Ayaw mo jo may medyo pa man datong pamanaw sa atong karang pinuino si. Amen.
0: Kumaon ganit mayat mga masustansya ang pagkaon ha.
1: Ayaw mo.
0: Good ayos man baga. Oh, ayos. Pero i-greet ko na si Jan Lee Tonhua. Nabasa mo hindi, Mao?
2: Oh, si Jan. Oh,
0: ang banana rin. Good afternoon. Good to see you sa live. Katropang Papa Lando and Papa Chan.
2: Papa Chan.
1: Ayaw naman.
0: Si Mama Tricia. Tricia, no? Thank you, good. Mama Trish, dahan, good. And hope to see you soon, no? Mga kaibahan na itong day, Mao.
2: Kamusta bagay mo makaroon ito? Medyo...
0: Sin bagay, Mao? Sa Mount Everest?
1: Ayaw naman.
2: Ayaw. Umulat ka siguro mo kayo mabas.
0: Si Kunyag, hindi mo rin.
2: Mag-uoy ka man.
0: Inunaan mo pa ko rin sa Mount Everest, no? Pero of course, speaking of Mount Everest, no? Of course, nakita man nato sa bilog gabi, you know what, Papa Chan, no? Sa bilog gabi sa bucket list nato is makaagto sa Mount Everest, no? Which is of course, maagiran sa Nepal, sa Tibet, diba ka? galing, pero problema mo karon is na inigo ta sa dahil ka rin matinding
2: flash of blood,
0: no? So, ma-pray lang kita, pray na ito, no? Atan ka rin nga mga katropa, no?
2: Ag maabong nga kabuhi kita, Paps, no? Nga yes. Gimbawian ito ang mga kabuhi ka,
0: yes,
2: Paps.
0: Yes, so,
2: dahil sa natabo ka rin sa Nepal.
0: Doyon gina, no?
2: Ag may sambilog nga Pinoy, ang doctor.
0: Yes, yes.
2: Nga missing, sige, hapon ba ka rin, Paps,
0: grabe
2: no?
0: Grabe ito. Ag sambilog sa pangarap ko kita, magtunan doon. Dahil kung isipon mo, abing makita natin naman ng mga videos, ano? Very peaceful, karamitan nga lugar. Ag rin doon, si Apple Labor, oh. Shoutout ko rin nyo. Si Weda Inayan, hello ka, no? Sa Bakhaw pag-iad, hello again sa mga taga-Bakhaw. Ag, speak of Bakhaw, no? Hindi ko pa na niya post, gali, rakon ka rin nga, ano? Rakon ka rin nga, nag-agto kami sa, ano? Sa Bakhaw Sur, nag-judge ako.
2: Nag-quad ikaw ito, nag-MC yata, or host?
0: Nag-judge.
2: Ah, nag-judge ka
0: rin MC or host?
1: Ayaw naman!
0: So, pares mo lang ito.
2: Ay, pareho mo lang ito na. Spelling ano nag-iba?
0: Nag-iba yan.
2: Spelling ang Paps ano nag-iba matol.
0: Si Sandy Lipardo. Good afternoon. Shoutout ko na sa Palalibanga. Hello kita. Sa atin ka rin yung mga kabarangay na sa Palali. Ano? Si Pulang Labi. Shoutout ko na sa Badyang. Grabe no? Pulang Labi.
2: Si Pulang Labi.
0: Pas man sa imong lips. Oh.
2: Nga pangito mo yan. Sa sobrang yamig na Paps. No? Kumbaga, hay.
0: Ano na siguro na ito, Mandaya, no? Doon siguro.
2: Amat-amati, Paps, siguro at Kwan. Si Kwan, no? Si Riyad na Andrea Paps. Pamaseryo at Akamoya, Paps, ag DJ Chan. Sampitan niyo si Katropang Mingay sa Madalag ko, no?
0: Ay, si Mingay. Mingay kung nagpamati ka. Ag-iyahin, kita pagkatapos programa.
1: Ayaw,
2: sa December ko, no? May Tinoong Festival.
0: Uy! Sambilog abi sa matudo sa ginahugat-hugat man na ito yung festival. No? Tinuom festival. Nakasamit yung Tinuom?
2: Yes, oo.
0: Like, kinilaw at gusto eh.
1: Kinilaw
0: at gusto.
2: Mas manami rin kinilaw kung tapaps, no?
0: Oo.
2: Kumbaga kay fresh pa tayo mo.
1: Ayaw naman.
2: Ang namin.
0: Malisod mo kung kinilaw bukat fresh.
1: Ayaw naman.
2: Kumbaga kay dilap-dilapan mo tayo mga paps. Kanamiton. Fresh na fresh.
1: Ayaw naman.
2: Inubo ako sa kinilaw. Pero manami ron, Paps. Araw na yung kinilaw.
0: Oo, manami. Ano, kinilaw nga. Mostly, ano, kinilaw nga alin yung ginakon.
2: Akong baga kakon, Paps, ay tilapia.
1: Tilapia?
2: Oo, kinakilaw. Huwag ka pa kasamit, tilapia nga kinilaw. Ay, kanamiton.
0: Tinilaw nga tilapia?
2: Oo.
0: Balin nun, gina-direct na gagay.
2: Buon mo, nairuunod.
1: Ayaw naman.
2: Kumbaga, sa gilid-gilid na nga to, Paps, buon mo, anay.
1: Direct mo.
2: Agamat-amat yang buta mo tianggaw. Pero depende sa tilapia. Ako amat matangani, medyo maagat-agat di mo kinangad.
0: Oh. Amat maagat tilapia wa sa fresh taron.
2: Ay kundi mo kinangad butang at itasin. Mayo na tabing tilapia nga maagat iagi, Paps.
0: Amin na tagagi.
2: Oo, kapin mga tatlong adlaw at paligos.
0: Paligos, ang pagkapaligos sa tilapia.
2: Oo, Ron.
0: Ay na tagagi mo sa ano doon, di
2: ba? Oo, wa ka kita tilapia, gapopohuway si baba.
0: Oo, oh, atara.
2: Ay, mayo na, Paps.
0: Pero tilapia, ay na tagagi sa tubi. Ron, sa tubi. Tagapaligos, Ron.
2: Abi ko, may naga...
1: Ayaw ka
2: ba? Abi ko may nag-aakwan, may nag-atakas ng tilapia.
0: What a ron. Inatayag sa tubiron, so...
2: Ibat kasi kung tilapia lang nakita.
0: Ito, takim mo. What a
1: ron. Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka
2: ba? Oo. Pero kay bangit ang daywa ka to.
1: Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Ayaw ka ba?
0: Ikaw na to.
2: Oo.
0: So, kinilaw nga tilapia.
2: Yes, so.
0: Ano ra nang ingredientet kinilaw nga tilapia?
2: So, ro, kinilaw nga tilapia, paps. Yapan yapan may anggaw gilat aro.
0: Ayun na to. Oh, natural.
2: May natawag si sibuyas.
0: Sibuyas.
2: May guya.
0: Guya, kinahanglan kita.
2: May paminta.
0: Paminta.
2: Okay. May dingan yang bako kena kung depende kung maagat type din mo pagbutat asin kung maagat.
0: May asin.
2: May, oh, may asin gilat aro. Mm-hmm. Doon malang paps ka simple. Pero iba karon gina butangan pangani itlog maagat.
0: Ay, agat pagit. Mas manami kung may itlog matod niya maagat. Kapin pakataan na nga tukiba, no?
1: Tukiba.
0: Tukiba yung itlog na maagat.
2: Manami kita to, paps.
0: Matindi. Wapat ang kasamit at kinilaw. Kabay pa, no? Nga, padagahan mo kung Maria.
2: Serious game, mapadaga ko no, paps.
0: At kinilaw nga?
2: At kinilaw nga tilapia.
0: Bawga. Ayaw, paps.
2: Aman, ano? Hi, Papa Lando and Katropa DJ Chan. Mapadaga, galing man ako tilapia nga kinilaw. Para kinyo man ni Papa Lando.
0: Do yan yung dito na ilaan, no? Kabay pa. Gusto ko na isamitan eh. Raya ka ng kinilaw nga tilapia ni Papa Chan.
1: Ayaw, di ba?
0: Agday ka nga tinuom ta.
2: Oh, tinuom.
0: Tinuom festival sa Madalag.
2: Yes.
0: Yeah, so. Hi sa... Saan ako na? December?
2: December 10 or 11 or 11 or 12. Mm-hmm. Karoon ba lang ang part nga kwan eh. Fiesta nanday. Pero I think mga 3 days.
0: Naka-tinder kaon ka to?
2: Yes, some business first.
0: Huwag ka mati naging tin. Huwag ka na naging to.
2: Is that ang pananda ko putos nga dito out sa aking eh. Alam man ako, siguro man ang inugtoo man na siguro ra eh. Dali lang ginmana ra eh. Dali lang ginmana inugtoo man na sa bilog ra eh. Mas pusto ito man that doubt sa aking.
0: Sobrat, hindi ko nangyakak natin. Ganit na matapos itong programa sa Talastris, no? Alas, ano po ito siguro? Pero, ano yung gusto? Alam mo, siyempre, tinuom mabi na sa Madalag karon, no? Yes, I think, medyo tanan ginatuom nanda.
2: Ito, manok, ugang.
0: Pero tao ko nakasamit ka tinuom nga, no? Nga, bato.
2: Bato?
1: Ayaw, di ba?
2: Tinuom nga, bato? First time ko lang siguro ng Pops kung kapasamit mo ka.
0: Grabe itong tinuom doon. Hindi ka namin doon. Dahil kasamit ako tinuom nga manok, no?
2: Oo.
0: Kasamit ko tinuom nga, ano pa, tinuom nga isda?
2: Ugang.
0: Ugang, ruyon, di ba?
2: Yes, so may una na, Pops.
0: Yes, so ruyon na ito mga gusto kong sabihin. Kabay pa, invite nanda kita, no? December pa man, di ba?
2: December pa. Pero abo na itong makilagay ito, Pops. Eh, siyempre, sa ko man nga, abo man yung makilagay
0: ito. Abo na itong makilagay ito na sa ano?
2: Ayaw, may pagkalipati, ha? Message mo lang kami.
0: Yes. Si dagon ka na ako. Dahil si kausisin na makaroon, eh, tinuom nga ano eh.
2: Si Mama Tricia, mas manami.
0: Tinuom nga hago, nakasamit ka?
2: Oo.
1: Ayaw, di ba?
2: May kilagay ako ito, Pops.
0: Kamandibay yung pagamba ng tinuom nga hago.
2: Oo. Kabi, ito yung mau. Nagpamasya rin mo ito kami. Mako na, harap na mako siguro tinuom nga hago, mako nga inuga toom mako ni Papa Lando eh.
1: Ayaw, di ma.
2: Inaga galing mako, igrit galing mako na ako ni Kao. Igrit, pagrit galing mako na kay Papa Lando. Mako na yun, mako nagbaraw-baraw, mako na raya karang tinuom nga hago.
0: Pagamba ko tatago, nakibot ako sa inyo mo eh. Sa imong reaction.
1: Ayaw, di ma.
0: Hago, eh di ba kung kato na biya sa Aklan, di ba? Aklan nun, eh, dahil ka lang nga, monitor lizard, eh, hago.
2: Hago.
0: Di ba ga? So, di nga din matuod, no? Sa bilog. Kuamad, abi, medyo kabugot, abi, matuod. Kuamad, eh, ano eh, ro, Aklanon, abi, mana, matyamahoron, di ba? Aklanon, abi, mana, rumaura. Aklanon, or sa English, medyo, okay ta.
2: Okay, tayo. Pero kung i-aganon mo tayo, Mao, abot ang mga meaning. Abe,
0: oh, di ba? Oh, halimbawa, abing mga na-example na ito. Ano yung hago, di ba? Roan ang English karon is monitor lizard.
2: Monitor lizard.
0: Oh, monitor. Oh. Kaya pag-ED.
2: Monitor. Monitor, ha?
0: Monitor, ha?
2: Paano ba naging monitor lizard? Diba?
0: Tapos kung i-aganon tayo, Mao?
2: Hago. Para sa kilayang ato kabi. Para sa kilaya kami. Ito yung nagbaraw-baraw. Mama ako na iyak. Tingin ako na banhaw ka. Mama ako na.
0: Di ba? Ano pa example nga? Ano, may kabuubugo. Di ba? Pasabi man na it.
2: Ay, kumbaga sa sa bilog pagid. Dolphin.
0: Oo. Oh, ano sa akin? Dolphin yan. Ano? Gumba-gumba.
2: Gumba-gumba. Oh, okay. Ano ba? Mama ako na nanambang gumba-gumba. Dolphin mako nira.
0: Ngayon yan, no? Abo eh. pasabi man na ita ra. Araw kabaabo ron eh. Pasabi man na ita.
1: Ayaw di ma.
2: Parehas ita yaka na matawag nato ngayon. Ano nga tiran?
0: Hindi ko mambay. Hindi ko mambay. Hindi ko mambay abi.
2: Ano ba sa English do? Kwan, do toko. Toko makunta.
0: Do English do toko it ano eh. Do English it toko ay ano. Chan.
2: Chan.
0: Papa Chan.
2: DJ Chan.
0: Hindi. Gecko.
2: Oh, gecko.
0: Gecko.
2: Pero sa Aklanon, toko. Namitan matod sa pag-abot sa English Pops na. Pag-abot sa itong lingwahe.
0: Kabuabot, di ba? Ano-ano pa? Ano, like for example, man, hey, ano pa? Ano-ano pa ng mga kabubuo nga nga? May ako na bisang iisip, hindi galing pinay ang bago.
1: Ayaw ka ba?
2: Basic kong pan. Ano? Ihutikan yung kakon.
0: Ano-ano, bimahin na, ano? Tahig ko bimay na sa imong ngipon, di ba? Tawag ka na eh. Ano na tawag ka?
2: Sa English?
0: Ano ba sa English to higot sa higot ngipon?
2: Ako pag sa job akla no na ikwan.
0: Kikit.
2: Kikit.
0: Oh, di ba? Iba-iba gid eh.
2: Mm-mm.
0: So kung sa ano ay ano gid ba iba ta imo, di ba? Uh-huh. Sa English.
2: Ay kung bagay na ubra rin niya kwan eh. Supal sa ato. Ay kikion ka man mana ning kwan.
0: Doyon, doyon, doyon. Doyon.
2: Eh pero ko sa kung basay ra ta ko tanato sa English ko ano ro ki paps pidit tanato no brando nit kwan eh.
0: Doyon gid ta. Oh, ibang klase. Ya iba, no? Pero kabay pa din nga ni umano naton nga maimbitahan kita igdo sa ano baga? Sa Madalag.
2: Madalag, no.
0: A good nga ni nga makaano kita.
2: Ay, syempre sa Libacaw, November.
0: Sa November.
2: O November yata na fiesta.
0: Mayan daman karon nga ano. Tino, tigo may, di ba tinuom?
2: Mm, sa Madalag.
0: May, medyo binako.
2: Binako, binako festival.
0: Sa, usually, oh. Binako, di ba ga?
2: Sa Bilog man doon. Oh, binako. Oh. Ano ba, ma, sino ba man na nagpangalan ka? Binako eh.
1: Ayaw naman.
2: Sa Binako, ano man o karon. Ay, base ba man na pinistit? Ano man o karon.
0: Pero mas manami ganun kakaunit manok maroon kung manok yun kay Kapit. Manami, mas manami.
2: Kapit kung kompleto, no? Kapit, anat kagapit do, daya katanggad, kapaya.
0: Tanan, pati ro, malunggay. Tanan.
2: Sibuyas, anat tanan, malasag ito.
0: Ibang klasik ito ron. Pero shoutout ko na si Crisel Morales, no? Good afternoon, Papa Landon, Papa Chan. Shoutout ka sa pinamukan, hindi, pinamukan, sa Puok, pa-shoutout ko na sa Tigayon. Hello, Gid, no? Harap agad naman ni Jen Bianesto. Mount May Lumay, DJ Chan, sa Kaaman.
2: Bao?
0: May Mount, Lumay?
2: Mount Lumay?
0: Hindi, Mount May Lumay.
2: Mount May Lumay. Mm-hmm. May utatagal yun, Paps.
0: Pagkita ko.
2: Gusto na akong makita, bagaron. Gusto na akong sakaon nun eh.
0: Oo. Biskan ano yung usualing gusto ko? Mataas o manabag ang
2: buhay? Biskan manabag ang Paps, basta gabi
0: eh. Amat gabi eh. Madungom. Malisod ako.
2: Mas manabag. May flashlight man, kita nga gamiton. Daga panugo unay.
0: Ay, nakuban abe ko kung gabi eh. Dahil basi hibago ba ako?
2: Oo. Ay, ikaw. Ibalis ka rin mo. Kunin mong brief.
0: Ay, bro, yun nga ni Ro. Wabi ako ga, no?
2: Oo. Waka gabi.
0: Waka gabi sa katbukid.
2: Oo. Abi ko, waka brief?
0: Hindi. Waka sa katbukid yung gabi.
2: Oo.
0: Ayaw.
2: Ayaw.
0: Si, uy, si Ampud Sheila, ho. Nagpinamati. Shoutout ko, Rupod. Doing it, no?
2: Hello, si Kwan Magalip Pops, si
0: nga,
2: DL De La Cruz Tolentino. Listening iya, mga idol, habang duty sa ACTV.
0: Wow!
2: Nag-apupromati. Ang nag-apupromantaw sa itong karangang live kay Mati Torneo. Thank you sa pag-highlight.
0: Sa ACTV?
2: ACTV, yes.
0: Oh, hello, get can you, no?
2: Si Kwan, MC Andrade, shout out watching sa May Kawayan, Bulacan.
0: Uy! Tagalugin mo sila kasi baha doon sa Bulacan ngayon, 'di ba?
2: Ayun sa mga kababayan sa natin diyan sa May Kawayan, Bulacan, mag-ingat po tayo and then mag-pray lang po tayo ah.
0: Dapat gibayag ka. Mag-pray po tayo, dapat gibayag.
2: Iba na nagasugod sang pinihina bira yo. Pagbaha. May iba talaga sa kutsa
0: pinino. Doing it na yan. Ano, usually, bigyan mo sila ng advice, no? Kasi kapag baha.
2: Sige, no, sa atong mga kababayan dyan.
0: Ano, sa atong, tagalugin
2: sa atin, sa ating mga kababayan dyan, sa May Kawayan, Bulacan, no, yung mga tubig baha, ipunin po natin. Para magamit natin yan.
3: In the future.
2: Ipunin lang po natin ha, para may magamit tayo in the future
0: at
2: now.
0: At yun pala ang kailangan. Kasi of course, hindi naman everyday baha, di ba? So meron din talaga tayong, kumbaga yung mangyayari is may tagtuyot din.
2: Tagtuyot, El Nino.
0: So kapag katagtuyot, yung naipong tubig baha, pwede nating mga, wow, magaling ka. Pwede kang maging president.
2: Galing Pops. Lo diferensya, pilang bungan pa mag-El Nino. Is na naman, kitikitit. Mabungkis it dingera.
0: Pwede, doon yung delikado. So, of course, may punta naman si Papa Chad. Pero of course, mag-ingat lang kayo. Huwag kayong mag sumulong, no? Saba. Kasi, alam nyo naman, di ba, na mababasa kayo.
2: Mababasa yung hindi dapat mabasa, Babs.
0: Alam mo yung hindi dapat mabasa? Yung?
2: Pag umabot na sa bewang, mababasa talaga yung hindi dapat mababasa.
0: Ah, kung sa bewang na?
2: Oo, sa bewang na. Mababasa talaga yun. Pero si... Ayaw, diba? Arap, Babs. Si Rini Rusgal. Gusto nun ko na katropa ang Papa Landon, katropa DJ Chan. Uy, watching ko na sa HK sa Hong Kong, ha?
0: Aba, nakapunta ka na ba ng Hong Kong?
2: Ako?
0: Hindi, ako. Kaya hindi,
2: bukas.
0: Ko sarili ko.
2: Bukas pa, Paps. Bukas pa yung flight ko. Kita mo ron? Oo.
0: Pero yung mga sabi, pero ikaw, nakagto ka to Hong Kong.
2: Hong Kong. Sige, ako na bing flight is September 12 to 19. So, katupanggit ako makagto sa Hong Kong.
0: Sa September?
2: Sa September 12.
0: Wow. So, ingat ka ha?
2: Oo.
0: Tawag tanaw mo, mapasulong ka matingig to sa Hong Kong.
2: Iya, kumagi sa West Philippines.
0: Man at iyo si ano, si Ampud Allen, si Cap Allen Rubelo nasa Barangay Bakay, nagapinamati imaw, no? Ampud na matcha tinuom inyong topic ah. Manami ko nuro tinuom nga tungaw. Uy, man.
1: Ayaw di ba?
2: Manami. Basta may tinipon ni Mona bakod.
1: Ayaw di ba?
0: Tinuom ko nung tungaw. Ano nung tungaw sa English?
2: Ha?
0: Ano nung tungaw sa English?
2: Do tungaw sa akong pag-iintindi ito ng Paps ha?
0: Nakaintindi ka ba din
2: ganyan? Ayaw di ba? Mini creature.
0: A mini?
2: Creature.
0: Wow. Pero kung akla nun tayo mauhay?
2: Tungaw.
1: Sinaroon.
2: Si DJ Ian Francisco.
1: Ano ko?
2: Oh, shout out Pops Lando. Okay bro, Christian. Oh, kilala ko Abira Pops.
0: Ay, no? Kilala ko man doon.
2: Si DJ Ian Francisco.
0: Medyo idol na ito doon eh.
2: Pabo talaga naging natukaran ka. Mas nga sa Boracay, no?
0: Mayadra nga DJ. Sandara magkaibahan ng day ano, di ba ga? Usually ay kaibahan ng day DJ Khalib.
2: Khalib?
0: Khalibut.
2: Khalibut.
0: Khalib. DJ Khaled.
2: Khaled.
0: Ay, okay. Scratch. Kakila ko. Di ba DJ Khaled?
2: Estudyante ko dati sa Sandaron. Si DJ Khaled.
0: Oo. Estudyante mo sa?
2: Oo. Sa Taekwondo.
0: Sin? Estudyante mo sin?
2: Estudyante ko dati ron sa Kuan. Kumbaga, nag-hiring ako dati. Di ba? Viva Max dati. So, nagpaturo sa nakakon.
0: Para?
2: Ano man ang sikreto man na
0: maging DJ.
2: Para maging DJ at maging part-time na mundo DJ, iya man na kami sa Viva Max. Iya man ako niya, ubra ko niya. Simple man.
0: Ano ring advice ka na?
2: Hambal ko, Makon, magamit ka mo turbo. Supplement for men.
0: Matutaron.
2: Para makasood makong ka mo sa Viva Max.
0: No? Turbo.
2: Turbo.
0: Oh.
2: Ang pag-abot man sa DJ, no, gumamit man ka mo Vision X, Pops, para makita mani mo yun forever. Yun.
0: Ay, para mas maglaro ring mata.
2: Mas maglaro ring mata.
0: O, pwede man. Ay, harap pagid nga ni.
2: Makita mo yung maong ito mo sa iba.
0: Mata. Oo. Oh. Kama mahamba man sa mata, kalimutaw. Diba? Oo,
2: kalimutaw. Eyelid yung ginatawag sa English.
1: Ayaw, di ba?
2: Pero kung sa akla nun, ayaw nga, kalimutaw. Ayaw, di ba?
0: Pero si Kapalin, tinuom ko ng tungaw. Gusto na naman sa mitan. Ha? Kasi may inipon ka na, Kap. Ay, atan nga tuuman doon.
2: Tuuman na to. Bako na to, Kap. No, bako naman ipapalan doon.
0: Si Jojo Ingalia. Uy, si ano, si Bossing Jojo Ingalia Isagan. Sa Isagan family, thank you so much, no? Oo. Nadugat nga nila ng greetings nga to. Oo, pero... ano na, binako nga tinuom. Nadugat na. Nadugat na ng mga shout-out.
2: Oh, pero si kwan pa sige, pop, si Rian.
0: Pero abo iya, abo pa iya sa ubos, no.
2: Sige, abi si Rian.
0: Kinilaw nga bugring. Nakasamit ko ang kunot kinilaw nga bugring.
2: Bugring. Ayaw di ma. Nakasamit siguro inihaw. Inihaw. Inihaw pops manami.
1: Suluha. Ayaw di ma.
2: Makapilang beses matbalik karon siguro
0: hindi ta karon magsamit no
2: pero gabi ha may una matang tao karon pops nga pakanon tan mo wa ta tipikto
0: ayet bugreng
2: oh
0: ay din taro mga matindi ta sa
2: kabagan ano, siguro makon ti
0: kabagan yo ta tiyan karon
2: pero may una tang tao nga makasamit iday karang bugreng no pero samit pa ngro na pero pabalikot-balikon ka tinanakaroon sa kwan.
0: Abaw. Ano rin nga rasin? Tawang nga nagkonsenta. Pero hindi ako magsamit it dahil kinilaw nga bugring, no? Huwag ako naila karoon, no? Si Bossing Earl Bonifacio. Sa'yo, kila mo na, no? Shoutout ka rin pa sa among Barbero ga-birthday makaroon si Albert Taiko. Hello, good, ha? Kapod siguro ni Katulfo Raymond, no? Si Albert. Pero hello, good. At syempre sa mga taga-Pumadas Barbero, nakapabugod ko na sa Pumadas.
2: Uwa pag-ibabs. Pero ay, may plano ako ha. Pagkakita ko nga ito sa post ni mo. Medyo may plano kita ako. Pero hindi masiguro pagpabuga ko ito. Hindi ako magkapareho ramong itsura ni Papa Lando.
0: Hindi, anong, sa imong book, tanaw na ako na nang gamit ka rin kayo mo. Medyo ano eh.
2: Simi.
0: Bukon. Grass cutter kita.
2: Grass cutter.
0: Grass cutter na. Nakaroon nga pang gamit.
2: No.
0: May mas manami. Kasi, of course, no? Side man na ito, may imong hairstyle. Hay. Pero may lang makaroon na yung nakikita kimo. Dapat ibahon man.
2: Ano man, Pops?
0: Mas manami siguro kimo, hay, ro, ano ta?
2: Do alin?
0: Bugring cut.
2: Bugring cut. May na pa rin, V-cut.
0: pero kabukro sanda, dahil ka ng mga bagong mga hairstyle, no? May nakaroon sanda ng mga stay-at-home cut, mga moron ba yan?
2: Maunura na ka ng itsura, Paps. Maunura na style ka ng stay-at-home.
0: Bukunin mo, bukunin ako familiar sa itsura, pero hindi kagid-anay mag-guwa-guwa.
2: Anay.
0: Stay-at-home cut.
2: Stay-at-home. Mga pilang days ro, na nakuan? Mga 20
0: mostly
2: days?
0: Mostly 14 days mo lang.
2: 14 days mo
0: 14
2: lang.
0: Means you got quarantine ka.
2: Quarantine ka.
0: COVID-19. Ayun. Si Weng Rilo, atong anikat kinilaw. Si Rosa, imo gidra.
2: Ba, si Rosa, babae
0: imo pala. Imo ibatar.
2: Hindi ka rin magkangawa, Paps. Ngayon mo, i-star si Chok Guba. Ay, Guba man
1: yan. Ayaw, diba?
0: Guba rin tingin puso. Hindi mo ka.
2: Guba rin tingin puso. Kaya kinahangan kita yung mga Paps. Ito advice ni Mukwa. Permi kita rin.
0: Rosa, hello, good. Aman na shoutout ko no kay Joy La Chica. Christian... Pal, Britiro. Ba, medyo mga... naduga man, ha?
2: Ba, si Erwin Tihada pa. So, last nga tong week nga nagkanta.
0: Si Erwin,
2: pwede
0: to.
2: Pwede ka naman magtawag.
0: Pwede. Ano itong number, ha? Ano itong number? Bukan ba't memorize
2: to? 099. Ano nga nila?
0: Ano ito man yung mga DJ,
2: ha? Bukan naman na kanbuka sa edit. Ito yung karakol line. Harap up sa 0998.
0: Aran.
2: 591-5186,
0: Pops. Ayos, ha? Harap, pwede ka magtawag. Sabi ko niya kay Erwin, no? Sa tanan, pwede ka magtawag ka ron.
2: Si Erwin, last week, ha, nagkantay mo. Kanamit ton.
0: Nabatian mo to?
2: Oh, dinuyog ako sa technical side.
1: Ayaw ni Ma.
0: Send you that.
2: Sa technical side. High side. Yes, ang gilid ng side.
1: Ikaw gilid-gilid sa technical side.
2: Ayaw ni Ma. Ako sa technical side. Sang gilid, abi.
0: Ay naman yung matuod, no? Pero pagkabatiin mo, may plano ka bang pamatiin ni Motuman?
2: Yes. Kanamitong ito.
1: Ayaw ni Ma.
2: Kumbaga, ginadamgo-damgo ko pa nga ni Pops pagkatapos at kanta. Pag uli ko sa bayan ng paggagabi, dinamgo ko kita.
0: Ano nang damgo ka na?
2: Kanamiton kita, makong dulimog ni Erwin.
0: Ay, grabe ta. No?
2: Makong na i-pidit, siguro makong mora sa matawag natin ba nga singing contest.
0: Pero ako nga ni,
2: sa barangay.
0: Once nga pagkabati ko tayo, tayo nakaroon nga limog, hey, Erwin, makong, pwede ko, ting makong ako ni-intra sa ano?
2: Sa
0: boxing. Hindi man mag-boxing ka lang anay.
2: Boxing lang anay mao.
0: Agad ba yan kung iguun mo rin ka sa puwa?
2: Kasi magdami na rin. Kasi magdami
0: na rin. Ano
2: po lang kita ka? Matya kita tatay na maaas at tutunlan ah.
0: Medyo, nag-boost-boost lang anay kita. Yes.
1: Ayaw ba?
0: Ara, ba na yung pulang labi? Tinuom nga itlog, DJ Chan.
2: Wow, kanamiton.
0: Gusto nyo ba yung kuno tinuom nga itlog?
2: Oh, manami. meron.
0: Eh, gusto mo? Anong klaseng itlog? Itlog italin?
2: Itlog, manok rin ay.
0: Waka na ilet itlog itano?
2: Italin.
0: So, what? So,
2: manami man. O, stretch.
0: Ay, kamahay-mahay taro itlog ito, streets.
2: Oo, pero manami ko, no?
0: Wabakot ka. Wabakot ka. Idea. Hindi ko afford eh. Kamahay abig ko naroon sa kaitlog nga rin ito, streets.
2: Oo. No? Pag to, binamang dati sa Africa, mga nasa worth $100.
0: Araw, ano? Itlog.
2: Itlog pa ito, streets.
0: Ah, kamahay. Tagalino. Nagaling ka mo sa Africa, may bagay ka mo ito?
2: Hindi, nagbabad malako sa inyo. Kita ko na. Kita mo na ako, garang ako, like. Ay, grabe, tama ko.
0: Abong yung madaming ostrich sa ano? Ostrich sa farm yun. Sa ligayo.
2: Sa dayong bilog.
0: Abad na yun, ah. Abad na yun ulit, ha?
2: Oo, oh, iba. Overcrowded. Overcrowded. Overcrowded. Ito pa na ostrich farm.
0: Ano yun, da?
2: Oh, yung boss, bawasan ang anay.
0: Ano mga itlog? Ay, ano mga itlog? Ano mga ostrich, no? Pa-share gid sa live ba mani Rosa ba nang ilagi da kita dahil nila igi si Rosa no habo ni Bibian, good afternoon katropang Lando katropang Chan papsiin si Guapa mo siya ila basta hey may nagbuhos man nga gwapo anay dahil igto mo sa New York
2: New na York.
0: Si Mama Trisha Mama New Trish hello good
2: kay ko na Mama Trisha nakaras sa New York Balete na happy happy watch
0: New York Balete
1: ayo ba
0: New York Balete
2: Ano
0: New York Balete?
2: Sa New York Balete.
0: Matindi. Si ibang Evangelina Arboleda. Hello, kano. Paps, hello, good. Uy, ako nga best friend nga si John Rufino de la Cruz, no? Nagapinamati ima. Ba na nariya ka namin greetings eh. Said mo ko ano? Ba na, no? Ha, ha, ha.
1: Ayaw, di ma.
2: Doon mo ka na-comment.
0: Grabe na comment.
2: Grabe na kalipay.
0: Ibang klase niya. Sa John, tayo mao. No? Si Lord Villafuerte. Hello, kano, Paps. Si Joe Duran. Good afternoon. Naka-follow man ako, no? Ara, amba ni pulang labi paget binako kuno nga tinuom. Ba grabe kinuom ba yung kanayan ara.
2: Binako yon tinuom paget, no? Pero si DL de la Cruz iyat asa aton manami may baha ay gagawa ro kamantaha ko no. Duyo bukot at baha ba ko matsaga dugdog ro gagawa ro kamantaha.
0: Tao ako wabi ako ka
2: Wa ka pa kasamit di
0: kamanta. Wa bigamit kamanta.
1: Hindi,
0: nakasamit yun ako kamanta. Sambilog sa pinakamananam na ako nasamitan.
2: Oo, manami mata, Paps.
0: Kanamito, no? Mananam,
2: wa nagtaas
0: lasa.
2: Wa ka nagpabipi?
0: Actually, hay... Bukong ba manabigid-abi ako at may... May ikaw siguro.
2: Wala ko siguro. Nag-160 over 100.
0: Ama, may... Mataas na yung dugo, ay?
2: Ha?
0: May high blood ka?
2: Awa pa man.
0: Awa pa man.
2: Awa pa man. Hambaro, doktor. Sige, das ang gato.
0: Pero bata pa man abi ako. Ikaw siguro pwede kasi may guwang-guwang kung ka ako.
2: Dumas ang dagon man akong agwat kayo mo, Paps. Di ba? Pilaan ikaw makaroon, 28?
0: Oo.
2: 29 pa ako man.
0: Ay, oo. Sang dagon man lang. Sang pero kung gusto nanda nga, wabi man at kung naano eh. Mag-count sa that healthy. Diba ka?
2: Yes. So, doon yung pinaka-importante sa makaroon.
0: Doon yung gita.
2: Mag-healthy diet.
0: Mama Chan. Sino si Mama Chan?
2: Mag-healthy diet. Kaya mo mag-aungot baboy. Matawag natin niya ano? Mango.
0: Maro yun.
2: Maro yun. Ma-healthy ron ka mo.
1: Ayaw ka ba?
2: Huwag ka mag-problema.
0: Hindi mo na mag-count ka ron. Basta ayaw ang git pag-adlaw-adlaw.
2: Pasobra.
0: Ayaw pasobra. Dahil pasobra ko nung anong ane?
2: Dusumagong sobra ay magain man katropang papalan.
0: Yes, tama. Magain man, no?
2: Magain man ko. Pero iba nga, eh, sobra-sobra man yan.
0: Mga bindunggong nga ron, no?
2: Oo. Oh, sa pirasang kilaya nga to. Ano, tabo sa nang sikil. At sa maso lang, ginaguyod. Itlog ulit kuring, nakasamit ka ba? Ang bani po lang labi, itlog it kuring, mana?
0: Ay.
2: Nag-itlog kuring, ha? At sa manok mo, nag-itlog? Sa so, one, nag-itlog. O stretch, pero kuring, mag-itlog.
0: Wow, man. Pero ikaw, di ba, nag-gagum-gum kasing itlog.
1: Romanok, gali. Romanok.
2: Romanok.
0: Gagum-gum.
2: Gagum-gum. Pero inahin doon, nag-gagum-gum. Pero kung gagaki ro nag-gagum-gum, iba ta to.
0: Iba ta ro. Si Jeffrey Cablanca, shout out ko na, uy, si paring Jeffrey, ha. Papa Chan, isa taba yun bang. Hello kita kay parang Jeffrey, amigo na yun doon, no?
2: Si Kwan, konsihal, harap-rap, ano? Naig, itliba
0: boy, ka. Boy, grabe.
2: Shoutout ko no konsihal Papa
0: grabe. Lando. Ako niya amigo ron. Sambilog sa gwapo mayad, mabuot na ito niya amigo. Constrap, nagkita kami karon one time. Gwapo kita.
2: Gwapo kita, no? Mahugod ra.
0: Mahugod dun.
2: Miskan gabi.
0: Ha? Kapin pa kong?
2: Kapin pa kong tugog.
0: Kapin pa kong tugog? Bisan bugtaw.
2: Bisan bugtaw.
0: Mahugod na rin yung mao.
2: Ag manamit, aralang lechon ka lang.
0: Lechon?
2: Manok, may anak ka ng lechon.
0: Ay. Kung strap, huwag kita ako kasayad ka ron. Masamit na yung nabi ako at lechon manok ka ron. Oo. Di ba ka? So, kabay pa, no? Kung makagapos kita sa Libakaw, ay pasamit na.
2: Pasamit na. Pasamit na daro, anak ka ng lechon manok. Ag lechon. Lechon nga liempo.
0: Ay, ganang bitun. Wow. Medyo may ako mang kakila ito sa memory, no? Diba?
1: Ayaw pa.
0: Lechon. DJ Chan, lechon manok.
2: Sa si Indapit, ah. Tama, tiyata ka ako gatawag si Erwin Yarakon.
1: Ayaw pa. Prince ka mo.
2: Ay, ito tagalay sa page. Inubo lang kami ni Papa Lando.
0: O, pwede mangyalisan ng mga tao sa page?
2: Siguro sa Messenger. Page, sa Messenger siguro.
0: Sa Messenger. Anong page ron?
2: Pwede XFM.
0: Oh, pwede ka mo magtawag sa page na ito, na? Oh. Ay, hindi. Pinaumang hindi. Mangyalip pwede. Mani ano?
2: Ay, hindi pwede. Ay. Kibot mga na ka idol? Madi. Nagtawag ka makon ni Mauya ko.
0: Oh, hindi na pwede. Sa number na ito magtawag.
2: Wow, si Kyle Humphrey Hirago. Aling Pops. Ganun. Pa-shoutout, Paps, kay Clown Buhay. Kita-wa-kita kay iba, Paps.
0: Clown, kay Clown yang. Okay, pero clown. May buhay pa tara na mapilid.
2: Clown Buhay kita. Ah, okay. Pabit kama eh. Diritso lang kita.
0: Sinugpon matatanan. Sinugpon matatanan. Diba ka? Wow. Ikaw kita nga ra.
2: Clown, si na. Clown gali. Kanamit na gali. Rana ka nga pangalan, ha? Si Clown.
0: Arang kita. Oh, hello kita.
2: Si Clown Buhay.
0: Doyo kita rin matindi. Oh. Okay, so... Si sino si Clan Buhay? Si Clan Burado mo tayo. Isda niyo mo tayo kahambay, no?
2: Ay, harun yung ganyan, Paps, oh. Raton ka na call line.
0: Yes.
2: Magtawag.
0: Oh, pwede mo magtawag. Karoon na nang
2: parang... Ayaw, matakang.
1: Ayaw, kama.
2: Kami lang.
1: Harun na nang matawag.
2: Kumakantat, eh, Mora. Makantat, eh, Mora.
0: Makantat, Pepe. Basi pwede na ito niya. Ano?
2: Pwede mo siguro karoon, no?
0: Pwede ron, pwede.
2: Tropang clear, no?
0: Pwede, Mau.
2: Away
0: kita at cord. Away kita at cord. Number lang.
2: Sa number lang ko ng Erwin.
0: Aron Erwin, no? Tawag eh.
2: 0998-591-5186.
0: Wow, bukong patagil at malabo rin mga tapre, ha?
2: Bukong pa man.
0: Oo.
2: Pero rana ka na, pagpalang ka, medyo malabo.
1: Ayaw,
0: minute yung mata. Atin yung matang buksan na, siyempre. Si, sino? Rizel. Ay, si ano gali. Speaking of that, no? Nagapinamati yung Manria. Si Madam Grace. Shoutout, Pops, kami. Nagapinamati yung naghihinibayag manmana kita. Si Madam Grace Rigo Transe. Hello kita, ma'am. Ag may dad ka rin nga pagpuro pamati. Harangan ni si, ano, Joanne. Ah, si Rizel Grace, no? Good afternoon ko no kahit on. Si Joanne Sonio. Sa Barangay Pulukate, watching sa live, no? And of course, pwede masin na magpamatiisan ng mga radyo.
2: Yes.
0: Diba ka?
2: No, kasi, kwan lang, i-tune in yung dada sa 96.5.
0: Do yun. Mas manami pagin nga sa radyo. Good, mabaskog. Diba ka? Mabaskog ro?
2: Mabaskog ro? Mabaskog rong hugo. Mahugo. Glit, Paps, ha? Kaya ako gitara. Sinong Vincent, no? Midiel, English. Pa-shout out sa Naig English Family sa Barangay Navitas, Malinaw. Kano pa na ako ga pa ano? Makon ga pa ibot-ibot ako nga sampiton makonana ako.
0: Eh, anong ginasampit? Wala well, gina ka mo ga pa nampit kon?
1: Ayaw di ma.
2: Sampiton ba nana ako sa sangkal lamisa ba nga ra?
0: Oo. Lamisa nga? Magugupog? Ano?
1: Ayaw di ma.
0: Sa lamisa?
2: Magugad siguro na. Ara pag ito si ano Daniel Pasahes. Shout out sa AMRC Rides Club.
0: Wow. Hello kita kay Daniel Pasahes, no?
2: Pasahes.
0: Oh. Uy, si Daniel Pasahes nga ron, taga-Ibahay ron. Oh, hindi ako magkasay. Taga-Ibahay ron.
2: Okay.
0: Hello kita sa Ibahay.
2: Sa ako puli ni Katropang John Allen,
0: right? Oo, si Katropang John Allen. Ganga gwapo.
2: Gwapo.
0: No? Si Joanne Sonio. Pops, shoutout kami sa Barangay Pulukat. Ito, basa natin. Si Bossing Earl, shoutout kay Alberto Taiko. Mga Pops, happy birthday, good makaroon. Maghaba pa Kabay pa kung tama na nga maghaba pa rin mga inadlaw yan sa kalibutan.
3: Ayaw naman!
0: Hindi mo taro. Maghaba rin.
2: Ba, si Maria Lizel, Ronquillo.
0: Ano ko na?
2: Hi, DJ Jan Papalando. Sin ba banda ro litso ni manok ni DJ Jan? Wala na, kusay, kung sindapit to.
0: Ay, di ba may ano? May litso ng manok ka?
2: Ayun na, sa Barangay Tambuan.
0: Aron, sa Barangay Tambuan, ha? DJ Jan, litso manok.
2: Litso manok.
0: Kasi, actually, sa minadod yan, gusto ko sa mitan doon. Galing ba pa ako kaagto dito sa Tambuan, no?
2: Ano nga ito, kinapaagto ka. Galing busy, busy Papalando.
0: Yes.
2: Kababa rin ng mga appointment. Mm-mm. May appointment mo sa LGU.
0: Abu-abu.
2: May appointment mo sa Viva Max.
3: Ayaw naman.
0: Ikaw ito ba? Ikaw ito. Ikaw ito.
2: May na appointment sa Hub.
0: Bumata ka sa Edgar. No. Ayaw
3: naman. Napalus na da.
2: Lamisa nga may tinoom nga kasudlan pop sa mga ni Nong Vincent Miguel.
0: Paborito ni Papa Chan ron. May kasudlan.
2: Kasudlan.
0: Artaw, hamay ni John Michael Bore. Shoutout para Paps, ilabas tat Andox.
2: Bago ko na meet.
0: Wow. Anong paborito sa Andox?
2: Manok.
0: Ay. Iwa ka nila ito, no? Ay?
2: Alin?
0: Iwa ka nila ito ang nga liyampo.
2: Liam, naila man, pero mas manami ako sa manok eh.
0: Oh, mas manami gid man ng manok.
2: Pero no? Ipingit ang dogs.
0: Nga alin?
2: Abo di karon dapit. Mga nga. Manami.
0: Ah, sin ba ya? Oh, oh medyo wagon.
2: Di ba may andok? Pero yung kating maagi sa?
0: Sa may likod.
2: Likod. Hindi kating maagi sa sprint eh.
0: Tawag kita kay idea. Mamaya, gintawan mo daw kahit idea. Pero huwag itang karoon ka sa yun.
3: Ayaw ni Ma.
0: Ito nga ni Pops, mabati, mampapanando. Si Clown da, Pops. Si Kyle Rago. No? Kyle Humphrey Rago. Si Clown da, Pops. Sa mga nanay. Hello, kita. Shoutout ko sa Manika. Aron ba ni Bibian sa Manika? Sa Milog, sa gusto ko nung agtunan ni ano eh. Ni Mama
2: Trisha. Trisha oh.
0: Nakagto ko sa Manika, di ba?
2: Yes, makapilang beses ito, Pops. Ako nakagto sa Manika. Gusto ko man nga i-daghon dito si Mama Trisha eh.
0: Mm-hmm. Alin nun may mulit ako?
2: Igub-gub ko lang mo ito sa ganun.
0: Abi, itigod mo ito sa bukid. Ayaw man. Hey, Ro, malisod ka rin ba si Ma?
2: Maalin.
0: Maghiguro ako gan. Hindi. Kaputi kita ro akan.
2: Oh, manami ro tubi ha, Itaklan River.
0: Oy, kanang mito. Okay,
2: dapat hindi magpaligo si
0: Mama Trisha.
3: Trisha. Ayaw naman.
0: si ano na, Ligil Renz Vidal. Shout out kami sa Linabuan. Ina sa Paraiso Road, no? Nami man inyong dahiwang tandem ni DJ Chan.
2: Wow. Bakit sino ron?
0: Hamboy ni Ligil Renz. Tapos may nakabot na yan sa ubos. Joke lang.
2: Lang joke lang. Patuldok.
0: Gapati yung takot eh. Ligil Renz Vidal.
2: Tapos sa pinakapunta, joke lang.
0: Joke lang po. Matindi nga klase.
2: O sa fiesta ko no, Papalando ha.
0: Sa MMLN.
2: Ba ni Uncle Rap Rap na.
0: Ay! Haron! Boss! No? Kabay pa, no? Sa milog sa guwapo gitu na nga amigo ron.
2: Ang kabay
0: abot
2: pa makaulas.
0: No.
2: Abot tara mga hinimuan ka rin ito.
0: Kabo-abo. At the same time, especially sa youth and sa sports, no? It banwad libakaw.
2: Yes, so. Ima ba lang ka rin nagpa-basketball ng watbol, ah?
0: Ano tara ng gamit?
2: Ha?
0: Ano?
2: Bukol.
0: Mahuwat sa kasahid ka rin, ah. Gamit, taro na. Mag-intra ka din siguro. Bukugan na rin. Oo.
3: Ayaw, diba?
0: Oo, matindi. Sinuun kita. Sinuun kita. Ano rin nga. Okay, Kyle. Harun pagit si Clown. Si Jeffrey Rica Blanca. At ito na yung basa ko rin, no? Ag si... Dahil maubo na kita.
3: Ayaw, diba?
2: Duginawan at madagong pops.
0: Ama ni Jules Rigodon. Bukon tayo't bugog do imong kailangan DJ Chan.
2: Ah.
0: Dapat yung daki mo ay overhaul.
3: Ayaw naman.
2: Grabe. Overhaul tanan-tanan. I-overhaul. Mahal-mahal tayo mag-gasto.
0: Bailuan na siguro rin makina.
2: Ba, si Lynn Gili.
0: Ano ko no?
2: Pa-shoutout ko no, regards lang ko no kay Papa Lando.
0: Wow, hello, good Lynn.
2: Kailangan mo si Lynn?
0: Lin ay sino ra?
3: Ayaw Lin. Ano?
2: Si Lin. Tag.
0: Ayaw mo. Ayaw mo nuti. ano pili doon ni Lynn?
2: Ha?
0: Ano pili doon ni Lynn?
2: Si Lynn Space
0: T. Ayaw. Ayaw.
2: Oo. Wow. Harat ako na miton. Si Rosemary Naknak Fernando. Hello, Papa Lando. Shout out from Amazing Madalag.
0: Wow, grabe. Amazing yun mo na binang sa Madalag. No? Kung may ginapabugay, Rumadalag, abimayan ng tinuom, ni Bakaw, hay Binakol.
2: Binakol.
0: Yes, sa amon sa
2: Banga.
0: Banwait Banga, hay...
2: Ano ninyo, Paps?

0: Jay Chan, kanami ang suga, sinanlag ko nung gansang ag kinayukan nga tamtax.
1: Ayaw! Pilang kilo nga,
0: guwan to. Dara, sa kutsara ka ra, sigurado, dagod ka sa ano.
1: Sa?
0: Emergency room.
1: Operante agi. Schedule na agi.
0: Schedule na agi. Maidiritso ka din nga agi. No, or,
1: ah, tinumkan naman ni Kwan.
0: Tinumkan.
1: Pulang labi. O, tinumkan mo to dito kara sa malinaw.
0: Na, manami, manami. No, si Not-Not Perocho, shoutout ko na sa Ibahay. Na?
1: Ay, kung sa Kalibo paglay, Paps, ano ro Kwan?
0: Kung sa Kalibo, ano ro manami? Oh. Yeah, ano siguro?
1: May linapay sa banga, may tinuom sa Madalag.
0: Iya, sa Kalibo.
1: Sa Kalibo, hay may.
0: Ina man abi sa banga, pwede man do banana chips.
1: Oo. Oh. Si banana crackers sa tumulong. Ayun, man. Marami man to. Si banana crackers. Yun. Inubong kita yun.
0: Inubong kita ka to. No, pero isa kalibo. Ano rin mo?
1: Tinumok ko naman yung pulang labi.
0: Yeah, isa kalibo.
1: Tinumok.
0: Isa kalibo. Tinumok.
1: Alin?
0: Ano ro? Ano bimay naman to? Ikaw, ano yung mga gusto yung
1: pagkakas? Kung sa kalibo ano? Siguro, Paps. Ka.
0: Taga kalibo ka eh.
1: Ako? Taga malinaw ka.
0: Taga kalibo ka eh.
1: Abo ano? Tabi sa kalibo eh. Pero kung kaako na tamo
0: na. Ano? Kat, ganito ba kung gaagto ko at bakawan? Ano nga rin? Kat,
1: Kwan.
0: Ano nga rin?
1: Ano nga dito sa kahoy nga
0: sa kahoy bakawan nga kay Star.
1: Oo.
0: Ano nga nero tawag karon?
1: Tama na meron eh.
0: Bukod na tigaguro na eh.
1: Oo, mananam taron nga ako.
0: Ano nga nero tawag? Comment down below, no? Kung ano nga nero yung nga kat sa bakawan. Nalipat na kabi ako eh. Pero yun man kakon.
1: Una, magiti mo, no?
0: Oo.
1: Sa puntaon man gid, no?
0: Hindi, may daga pangani ako sa...
1: May ikto pa?
0: Oo. Gusto mo sa mita?
1: Pwede natin kinahon to.
0: Nambutangan mula
1: Tamilok.
0: Tamilok.
1: Tamilok. Manipulang labi.
0: Mayad si Pulang Labi.
1: Mayad si Pulang Labi.
0: Impitahan o binatundi mo sa itong programa sa Pinangalan.
1: Oh,
0: Tamilok.
1: Si
0: no?
1: Si Pulang Labi.
0: No.
1: Bugret.
2: Ayaw ka.
1: Abo, ganyan. Sa GT Port, abo to.
0: Ayaw taro yun. Delikado to kung doon natin niya ipakaon. Doon nabi man ang ginapabugag. Pero bugong ron, no? Pang-cleansing ron. Tama?
1: Mm, pang-cleansing.
2: Ayaw na!
1: Makapalang balik ka, ay. Siguro, wago siguro pitong balik ka. Di ka mag-cleansing rin kayo. Okay, Sir Miller Lagunsad Pops, oh. Blessed Sunday and happy listening sa lahat ng mga katropa.
0: Yes. No,
1: kay, especially kay Tito Popet ng... Balaktasan madala.
0: Oh, yun. Ang bayan ni Tess na bore kahilig, kasadya kita man na kamo, Paps.
1: Ba?
0: Oo. Oh, ay.
1: Magtilinangis ka.
0: Ang bayan ni, Marcelo Protasio, shoutout ka no sa dingli. Gakaonit Mangustin, mga bagets.
1: Sana uy, wala. Mangustin.
0: Ikaw mahilig ka man sa Mangustin?
1: Ako?
0: Oo. Bukong na ako.
2: Ayaw, bukong na ako sa dingli.
1: Oo.
0: Oh, mangustin.
1: Takot, siguro, Paps, ay...
0: Manami ang biro mangustin eh. Kasi rubuso na na.
1: Oo.
0: Usually,
1: matulon mo?
0: Buso gina. Wawa.
1: Sabi ko ginatulon mo.
0: Hindi, rubuso na nabi ka ron. Bugong ron.
1: Bugong kita ko na.
0: Mm-hmm.
1: Abot sa mga.
2: Ayaw, ma.
0: Hindi ro mangustin. Manami ron. Healthy ron, di ba ka? Healthy ron nga prutas.
1: Yes.
0: Anong ginatanong sa likod?
1: Ha?
2: Ayaw naman.
0: Anong ginatanong?
1: Ano, kumati ko sino may mangustin.
0: May na-order Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. May mangustin doon ni Mao, no?
1: Yes.
0: Of course, no? Kanamiton doon para sa aton karon nga awas. And of course, at the same time, available doon sa mga butika, ha? Riya sa aton karon nga bilog nga probinsya. Ano, ginatutanaw-tanaw ni DJ Chan.
2: Ayaw naman.
1: Ano sa aton screen, no? Sa aton na live. Oh, Santon Plus Gold. Pero kahapon na, may nag-baka. May kaibahan ako nag-baka yung Paps, no? Sa
0: uy, grabe. Sinunod ang picture. Umay naman na rin picture, anay. Bossing. Kita mo rin picture. Hindi, may picture niya itong aking ba.
2: Ayaw, di ba?
1: Nasa kailangan ka, nasa bilo ka na. Tayo doon may headphone. Doon may headphone.
0: Ano, nasa kailangan ko, tayo mara.
1: Matapasumon, nasa barangay.
0: Biliyang. Nasa kailangan ko, tayo may artista ta. Makay, ano tayo mao, Daniel, no?
1: Daniel.
0: Patilya.
1: Matsay mo, tangan ni Makong Pops. Rugi pasumon sa parang.

0: Kasi
1: yun, manok. Ako na nga imaura ro nagtuo, may day ka rin ang tungaw, no? Sinuwa may tungaw, bukod do yan.
0: Kanamitan to pa madakulin.
1: Guwapo na nga ko karon eh. No?
0: Medyo nagniwang-niwang ka karun.
2: Pakita ko ito yung picture. Guwapo ganyan ka na, pre.
0: Daniel. Iba mo na, no?
1: Madintot. Sige, doon naman. Galing mabalik na siguro kita. Ito sa atong picture ito, hindi tayo kikita ka ginhawa. Sige. Okay. So, anong oras na ba? 1:23 yun. Oh, mabalik ka itong programa. Mahuway-huway man ang nagita. Of course, no, mas manami kung i-share, i-like, at i-follow, ratod ka rin ng page. No? Ano nga na itong page? No?
0: Siyempre, XFM 96.5 Kalibo. And sa Bilog Puro Pops, XFM Kalibo 96.5.
1: Wow, grabe. Oh. No? Medyo binaliskad-baliskad niyo ito.
0: Baliskad yun. Dadaywang ka page, pero na. Agad wala kita pagtagang ko no, Pops, no?
1: Ag dapat mag-ubra ko si DJ Chan at page. Diba? Mag-ubra ko dapat it page, no?
0: Ako?
1: Oo.
0: May tawag nga niya. Kung may...
1: Pwede ka ting ipa-ubra net page, no?
0: Page sa...
1: Ayaw ka magpa-ubra sa may kilid nga ron it, ano, it...
0: Kirimia?
1: Sa, di, sa may kilid Milagrosa.
0: Ayaw na!
1: Ay mga lapidahan di ka ron.
0: Katropa, DJ siya. Date employed.
1: Nakabot na lang, in memory.
0: In memory.
1: Hindi. Daliang, mahuya-mahuya na kita siguro. No?
0: Sige,
1: sige mahuya-mahuya na kita. Magkabarubalik kami. And of course, programang Extra Service. And this is your Papulando. And of course, with our special guest.
0: Bis, syempre katropang DJ Chan.
1: Wow. Mabalik kita.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako, si Robelen R. Valencia, it at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Samton Gold Live Testimony.
3: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Samton Gold.
2: Samton Plus Gold.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Samton Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
2: Samton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Halagang paalala, ang Samton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balanced diet?
6: Check.
2: Regular exercise?
6: Check.
2: Vision X Plus?
6: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
7: XFM.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Samson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubo.

0: lahat.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Tuman yan ang importante, Sir Jocel, nga matalupangod na to na nga ton sa niya kurason, kag aton sa rika ugatan, kay imagine na bala, Sir Jocel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocel.
4: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka-hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na ton sa isang mani, makabulig sa aton sering kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sering LDL. Kaya ang problem, Sir Jocel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL. Gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sering HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sering kaugatan. Kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagka on sinisang mani, ginaangot ni Sir Jocel sa manubong risgo sa badatian sa kurason.
2: The Secret of Health.
4: In the absence ng mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sining organ sa ato sining lawas, Dok Leo.
3: Ang isa, Sir Jocel, sa ma-recommend gid na to, no, nagakaigo sining kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormone sining Sir Jocel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
4: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano nato ang daily intake sa vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo gini Sir Jocel, kag ginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas, Sir Jocel. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nag-aedad ni Sir Jocel para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag, bala Sir Jocel, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
4: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
2: The Secret of Health.
4: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
3: Amunin bintaha, yes, Sir Jocel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa palang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababainan, especially Sir Jocel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage sa ni Sir Jocel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminopause nga daw, sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocel, nga nakasunod sa aton program, mawa ni sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit ti kunara na sa stage sa pagwino po, Sir Jocel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan kung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix.
5: Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: And we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweetenerya stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
3: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
2: The secret of health.
1: Southern Plus Gold.
0: XFM.
6: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Robilen R. Valencia, it at Arcangel Norte, Balete Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Robilen R. Valencia, it at Arcangel Norte, Balete Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
14: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil.
0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
16: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
18: Ang sakit.
1: Pag-assisted pain.
18: Muscle fever.
1: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Pag-assisted pain.
18: Kamkarang pain.
1: Fast and safe.
0: Yahoo!
1: Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
18: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: XFM.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
19: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
21: Bili na!
19: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
23: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako, si Robelen R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
23: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells good malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Sakit ng katawan?
26: Mag
18: Santon Plus Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
18: Santon Gold Live Testimony.
28: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
18: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit
2: sakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Abay, oras mga katropa, 1:48, make it 49. Good afternoon, and of course, nagaburubali kita rin sa atin karon nga linyada. No? This is your Pabalando, and of course, our special guest for today, ladies and gentlemen, DJ, give me some scratch, DJ Chat. Ayun, gito niya. Oh, ayun, gito tayo, no? And kabaabot na itong mga nistriyahan, no? Pero yes, of course, na makaroon na na Brig, paala stress yung matitapon, di ba? Kaya kung mga maurabi man ng klase ng mga pang-orason, kanami kita mag-inumit kape, no? Ano rin man namin inun nga kape? Abay, dapat kat masustansya nga klaseng kape, no? Rekara nga, Sano Plus Coffee Mix, may mangustin, naratong ginaistoryahan kaina, no?
1: Yes, so,
0: moringa, ag soya powder. Abay, ano na karang mga binipisyo? Abay, ginasuportahan rin mo karon nga resistensya, ginapabasko gro natural nga enerhiya, tiyawas, nga uwa, it caffeine, ano? At the same time, ginasuportahan man pa nunaw, aron, ha? Sa mga nalista na bima na runa, magtunoy pagkaon, enjoy the warmth of coffee without caffeine. Aba, what that caffeine da, ha? Alright? And of course, nagkapikon, may bugong ka pa. Sun Plus Coffee Mix, mabakaw sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar, mahimo man nga mag-agto sa, mag-add to cart sa Shopee at sa TikTok shop, boy, pwedeng-pwede, no? And, syempre, Sandro Blas Coffee Mix, may kapikagon, may bugong kapa. Wow, kanamiton, no? Kanamiton maghigop-higop at kape, kami pa, kung may libre kape.
2: Ayaw ka ba?
0: Kanamiton? Ikaw, mahilig ka mag-inom kape, no?
1: Yes, oo. Taga-dagabuga-buga, paps, nga kape.
0: Ano? Ano? Kape
1: nga-buga? Domingo, makaroon, ah.
0: Amat gabuga nga kape.
1: Tuba.
0: Ano itong klaseng kape rin mo? Ano itong kape rin mo? Marumasi kung iba ta.
1: Do kape nga maka... makapa-convert si mong problema, Paps. No? Makapa...
0: Anin, makabuog?
1: Makabuog si mong problema.
0: Gaoy. Buwit gaoy. Ano ba ka? Matindi, tari mo nga rin nga kape. Nagabuga. Buga ba si may halo? Taroon nga, ano?
1: Nga. Yeah.
0: Sabon. Sabon.
1: Ito ba namin, ginmata, kape makaroon nga pang-orason, Paps, or Santon Plus Coffee Mix.
0: Ano
1: oh. Namitong ito, aron kapin pa kung libre matodang sinimo ka na malasag
0: basi
1: ito.
0: Base si, ano, si katropang dyan ay may anaron nga sa kabox.
2: Ayaw ka ba?
1: Bukan ito ka, turbo.
0: Oh, base may yun ako. Base, ikaw, may ako karon.
1: Awa pa, awa pa. Nagakon pa. Nagasuko pa tara, Paps.
0: Pero of course, bisan mo mata nagasuko ko na, ano, abayro, turbo abingara. Nga suplemento, no? Nagaano re, nagapanami ita inyo bing relasyon, no?
1: Yes.
0: Sa bilog na sa nagabulig nga maging manami rin yung karang nga relasyon, no?
1: Mm.
0: So of course, adlaw-adlawon man, pag inom, iday karang nga turbo, iday yung turbo.
1: Turbo. Dietary supplement.
0: Yes, oh. Dietary supplement.
1: Yes.
0: Okay? So. Okay, mabakang man to sa mga butika, riya sa bilog natin karang nga probinsya. Hamba ni test na bore kahilig, kasadya gidaman na kamo. Oh, wow.
1: Kabay pa nga masadya ka man.
0: Oo, kabay pa nga nasadyahan yung kitabi mo nasanda man.
2: Ayaw
0: ka ma. Medyo kating nasadyahan.
2: Ayaw ka ma.
0: Si Amba Maria ni Marcelo Protasio Hara, kat mangustin. Shoutout ka no sa dingli, gakaunit mangustin.
1: Diba, sana o libre ha, pero mahadro kayo kung nakara, kilo.
0: Oh, awa ba din ka makagalik?
2: Ayaw ka ma.
1: Ay, limang kapuno sa mga ipap sa mangustin.
0: Kung gawa may bunga, pwedeng kitkiton ro?
1: Kitkiton dong.
0: Ero ano? Rubuno.
2: Ayaw ka ma!
0: Ang ba ni, ano ho? Matindi ah, dali. Ang ba ni K5 Kenneth La Chica? Ama? Oo. Ang ba ni Rio? Oh, K5 Kenneth La Chica. Good afternoon, katropang Lando. And happy birthday ko kay Ma'am Miller Merced. Diba? Happy birthday.
1: Happy birthday kay Sir... Sir na? Or Ma'am Miller?
0: Taungan ni. Basta sa tanan niya nag-birthday. But there is big birthday, you know? So, yung birthday, si DJ Chanabira, ito ka rin nga special guest for today, you know? May dream mo mag-kanta.
1: Sige, pwede yan. I-try natin, Paps, makaroon. Para ang gid manami.
0: Inutom to ko, tinagakak.
2: Ayaw ni Ma'am.
1: Siyempre, matodro, aton ka mga farmers, nagkakalisod makaroon ni tubi. So, dugangan natin ng tubi, yanas makaroon.
0: Pwede, pwede. Hindi ba ka? Bebe, sa may example, kantahin mo. Kantahin tanong na nag-birthday at happy birthday. Ano ron ang matagatangis ka? Team happy nga niya, di ba? Ano ba ang matagatangis?
1: At tagmasadyat ah.
0: Masadyat ah.
1: Tagsakto lang. Tagsakto lang.
0: Nag-ano da? Ano itong klase?
1: Happy.
0: Pwede man yun.

0: Kaya may gali raton nga, ano. Pwede tagali kita nga maging maura. No? Nga klase nga abilidad. Matindi. Hambang mat, ani, Lawrence Vidal. Itlog man na itungaw, Paps.
1: Ayaw, man.
2: Mas nag-isot pa siguro ito.
0: Oo, may isot yun yan. Tungaw, hindi mo pa nga ni makita ro tungaw. Nakikita ka tungaw?
2: Oo, pataro. Hindi nga ni makita. Pero, kapin pero itlog ito.
0: Ito nga yun, no?
2: Ah, si Kwangali Paps, oh, si Tess Nervar. Hello sa daywang guwapo ko na XFM ba?
0: Oo, oh, sino ron?
2: Simple siguro, ikaw ag si Katropan Huwin. Siyempre kay Papa Lando. Basi Papa Chan, git ah.
0: Oo.
2: Oh, pa-shoutout.
0: Hindi, hindi magpati ko.
2: Ayaw pa. Pamati man kami sa Tugas, Makato, Aklan. Oh. Test kita, good. Paps ko, no? Mani, Ma'am Tess Nervar sa
0: Oy,
2: Tugas.
0: Si ano, Ramon nga Vice Mayor at Banwat Banga. Nagapinamati, no? Oo. Mm. Si Vice Mayor Stanley Lay Makahilig. Kilala mo ron, siyempre.
2: Sa bilog manda sa mga naging artista dati, Paps.
0: Oo. Oh, medyo ano, Remo, eh. Medyo artista akong kita, Biran. Oh. Itsura ka.
2: Kumbaga si Alden.
0: Alden ano?
2: Alden Yasol.
0: Abi ko Alden Richards. Pero maki Alden Richards daan na karoon nga, no? Ranang tindig.
2: Anang yawas.
0: Idamon ka rin nga Vice Mayor Stanley Makahilig. Hello, good vice.
2: Ay, kapin paro SB member it kuan?
0: Yes.
2: Bang.
0: Oh, first si Edmar ba ito eh?
2: Si, oh, si Edmar.
0: Hello, good vice. Kabay pang sa may di mo nga sitwasyon makaroon. Si Daniel Pasajes sa mga AMRC Riders Club. Ay, sa tanan ko rin nga members. So, mga mayat asandara. Ikaw member ka mayat rider.
2: Ako? No? Dati,
0: di ba ikaw dati si ano?
2: Ghost Rider. Ghost Rider. Nagkakangayo, kangayo. Sunog at tagalir motor.
0: Gabi ka din mo ka, ano? Gabi ka din gabiyan.
1: Ayaw,
0: di rider ka man dati, di ba ka? Mm. Oh, Colorum Rider.
1: Ayaw,
2: Colorum Rider. Ghost Rider.
0: Look at it.
2: Gakagayo, tagalir motor. Sunog
0: at tagalir. Sunog at dahil nga ni nga, wak mo tagi na change oil.
2: Change oil.
0: Ikaw pero may gaman nga change oil.
2: Ako, once a week yang.
0: Once a week ka gating ka change. Grabe mata. Sa motor.
2: Sa motor? Ay, abi ko kung kanyo taga change.
0: Ano tang klase ng change oil? Ano taron? Iba't ang klaseng change oil mo.
2: Depende rin pa sa pinanawan it motor.
0: Yan, yan. Depende man
2: sa. Sinumata sa mekaniko ron, ha?
0: Mm-hmm.
2: Pero kung kako, mas manami kita rin mga 3 months.
0: 3 months. Oh. A good man. Suwabi rin mga pamanaw. Suwabi
2: kito. Kung sulit ba rin mo karang pag-change oil.
0: Ano rin manaming oil ngayon?
2: Galing mamahal, abi eh.
0: Ano manaming oil ngayon butang?
2: Cooking oil.
0: Ayaw man doon Santol Plus Herbal Oil. Pero doon Santol Plus Herbal Oil, kanamiton doon yung panghibo.
2: Hibo.
0: Doon yun.
2: Pang-massage, pwede man doon.
0: Sa pang-masahe, sakit at yawas, Santol Plus Herbal Oil. Mabaka man doon sa mga butika, Ria sa bilog natin karon nga probinsya. Ano, no? Oo. Makita nyo doon sa screen, ha? Kung ano rin itsura. Of course, mangosteen. Oh, may mangosteen doon, Imao. Mahumot, no? Ag manami, no?
2: Yes,
0: mainit-init.
2: So, mayroon naman naging change oil, Paps, nga medyo gabit mahal.
0: Nga anong change oil? Ano?
1: Ayaw, diba?
2: Siyempre, hindi ka bayad ka. Pilagay mong bayad sa to.
0: Labor.
2: Labor. 1,500 to 1,000.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, plus 3 hours pa, ro, imo ka nga
0: 3 hours kita rin pag-change oil?
2: Change oil, nasa 600.
0: Kamahay, tari mo nga ron, ha?
2: 2,600, tayagi tayo ng change
0: oil. Ano tang klase change oil, lagi rin nga ron? Iba tara ng change. Hindi kita masayaran. Huwag kita idea ka ron. Sabi na to niyang get, no? Si Joanne Hiner.
1: Ayaw, di ba?
0: Si Joanne Hiner. Amoy na nariya, oh. Ilabas naman at manok nga Bisaya nga sinabawan among suga.
2: Baka na mito.
0: Shout out man na iya sa Lapnag, sa Gumban Family, sa Gamat. Good. Join.
2: Paano ba yung manok na nakadali? Ay?
0: Do yun. Gitaro sa pili. Pero manami man kung Bisaya. No?
2: Oh.
0: Kung Bisaya gid matang manok kanamiton gid sa bawan doon.
2: Native kung ginatawag pag inanda.
0: No? Native. Di ba ga? Oo,
2: native it kagapit.
0: Oh, manok, di ba sa Aklan noon? Sa English ay?
2: Chicken.
0: Chicken.
2: Chicken.
0: Diba man gabo, no? Gayo tayo mo, manok. Chicken. Like for example, ro, pating. Di ba? Ano shark. Sa English to pating?
2: Baby shark. Baby, pati kung isot pagat ay maw.
0: Tapos, kung sa Bisaya, hay?
2: Pating.
0: Pating. Iba tayo.
2: Pero sa Ilonggo, ha, pating, hay, ano? Kontaron, natawag ano? Naton nga salampati.
0: Ah, salampati. Ang pating, no?
2: Mako na nakibot ako, tagigto ko sa Iloilo. Ay, manay, ang pating yo, perte man ang lupad. Paano ba mako naglupad o pating ito? Nagyayangit ang mako ito.
0: Iba-iba tabi mo ito itong lingwahe, no? Do yun daro sa Bilog, no? May mga iba-iba ng mga tawag, no? Especially sa mga ibang lugar.
2: Ba yun itong kilala nga ito? Basi kung nagagupad-yupad ito, ito
1: mo. Ayaw, diba?
0: Gabay pahitawan kita na nakaraet pasalubong.
2: Pasalubong, oo.
0: Oh. Hamba Manilin, Ventura, good afternoon. Si Joven Ratay, kaon ka taman at lechon manok, papatsyan sa tambuan, suabi kunuro sa usawan.
2: Bao?
0: Di ko nta sa usaman na taring binaka.
2: Ayaw, diba? Toyo ba lang ito? Si Muyaw.
0: Ang mandatigar at aim mo, no? Ang ba ni Archie sa usa, DJ Chan, Music Man.
2: Oh, music. Matindi. Sa sunod galing niya Domingo.
0: Music Man. Bitra, ha? Music Man, gita gali. Si Joe Beltran, kanamitong kita man ro, hibayag na mo na riya. Sana all.
1: Ayaw, diba?
2: May ganyan, gaybayag na. Mag-uwahab ka mo.
0: Malisod, no? Kung nag-tangis. Pero, side ko man, kababot ng mga kadramahan man sa kabuhi si DJ Chan nga. Diba?
2: Yes.
0: Mga ano man.
2: Drama na akong dati, Pops, no? Grabe, tag-binog ako at Viva Films.
1: Ayaw, diba?
2: Para mo may inubrang ang mga pelikula.
0: Anong pelikula? Medyo may siren ako, eh. Ikaw ba nga katuro? Medyo... sa ano eh kat sa pelikula karang machete side ko ikaw git rutigib
2: rutigib karang manaki mo rutigib mo
0: tigib git mo haruan there di ba ikaw si machete git man
2: ako
0: kat kahoy ta.
1: Ayaw, diba?
2: Kat kahoy pa ta. Pero tang nagtawagon,
0: medyo...
2: eh, siyempre si Papa Lando.
0: Matindi nga klase. Pero anong pelikula? Medyo may hakita mo na kung pelikula kayo mo katukat dati.
2: Sa kwan dati? Sa Viva Films, Pop, sa ramon dati ka ng pelikula is Hitik sa Bunga.
0: Ay, abi ko takat ano?
2: Tag-alin.
0: Chanak. Bukod
1: ayaw, diba?
0: Ikaw chanak ako.
2: Ako rin katong isig-serving nga chana. Ako rin nag-angkit kay Janice.
0: Janice?
2: Janice Guerrero.
0: Matindi na. Matindi na, no? Si Lyro Quarton. Shoutout ko no, Pops, guwapo ag guwapong Christian.
2: Bao? Wow. Guwapo.
0: Si Joyce Morales, shoutout ko sa Dubai. Uy!
2: Uy, yung mga taga-Dubai, ha? Mas nanami ro pagkakuan ninyo na makaroon ha
0: ano?
2: Dahil nga ni nga kabaabong Pilipino makaroon to Pops
0: yes yes ano? Nakagdo ko sa Dubai
2: Captain Aklanon
0: nakagdo ko sa Dubai
2: yes way back 2025
1: ayaw diba
2: 5 days man ako ito nagbakasyon pero grabe nakamit na ako ng mga pila na itong mga
0: ipasuhod ka ba tinggalin sa Dubai
2: ayaw
0: sabi ko sabi medyo
2: dahil tama na sa Milog sa mga indigenous people ayaw, Pilipinas kailangan man na ito ipasuhod
0: Hindi, abi ko tabi medyo agang-agang ating makasood sa Dubai. Pero at least nakasood ka sa Dubai,
2: yes,
0: no?
2: Pasang awa man lang ito man, anong kakuan, pagpasood ka ako, nag-uwi man sa nakako, mga, kima ko. Dahil man naroon mga indigenous people ito sa Pilipinas. Eh. Ipa-experience man na natin ka na.
0: Abi ko tabi, ang mga naging padagat na galiman na iya sa Dubai, ro, andang national animal. Andang man ang pambansang hayop, pinadagat, ariya.
2: Yan, tama na roon. Yat, yeah, amador amo.
1: Ayaw, diba?
2: Kinasig, tumanor amo. Ay, paano man ano? Pag sabit-sabit, manaya ka na sa hamahit, hutik sa bunga.
0: Ay, pwede, harun gali. Ano tara yung pelikula nga ra? Harun, harun ha.
2: Hutik sa bunga.
0: Harun doon ang pelikula ni DJ Chan.
2: Harun na sa screen, mga katropa.
0: Hutik sa bunga. Bagay taki mo. Pwede ka tingin ka rin yung maging ano gali, no? Sini ka rin yung naka-ano ta? Ding mabatbok?
2: Or datumaton. Datumaton ako, ano? Haron, haron. Amatsaan dat at sa warrior nga rin, no? Ano ko, ano? Taro ni Tuan Tela. Ato tako, papso.
3: Imo ta nga.
2: Atos bagay nga to.
3: Daliyang, daliyang. Imo a picture nga medyo sa ano, tayo mo sa ID ni mo ha.
2: Ayaw, imo. Medyo imo,
3: sakto kita rin picture makaroon. Linyambong. Kamayad kita gidraton nga.
2: Magsama, ba't ilis-ilis?
3: Bakit ilis? Kano ka mo nag-shot karoon na?
2: Hindi man manap, hindi mag-same day edit.
3: Kano ka mo nag-shot karoon?
2: Ha? Gaya ka na mga siguro ko last week.
3: Oh, agdin nga po nang soksok pa karon.
2: Wala ba din si Lisa ni Jichan na? Nubo lang kita.
3: Atende. Rato ta siguro ang programa ro by loan ano doon ito. Bukod nat extra service, extra ubo.
2: Extra ubo. Kasi kita pa titingin.
3: Okay, alright. So, ang bani Ella Manar, no? Hi, Babs Lando. I miss you and hope to see you again. Uy, grabe. Medyo gusto tang makipag-meet up ka.
1: Ayaw, ma.
3: And I hope to see you soon, Ma'am Ella.
2: Yeah. Yeah? So,
3: si Ma'am Lynn Ventura, shoutout ko no kay DJ Chan. Hello, Ged. Hambang mati ni Telms Mundoy. Haron, ha? Makon mo. Kung kaina may sa Dubai, makaroon mata may sa Saudi Arabia.
2: Ah, sa Saudi.
3: Nakagdo ka man sa Saudi?
2: Yes, so 2024.
3: Oo, oh, nag-aligay ko.
2: Nag-Saudi ako, nag-pangolekta, malako to at bakal. Ay, kamahit. Kamahit, ano mga junk shop dito.
3: Ay, trip. Ano na ba tayo niya rawaman niya?
1: Ayaw niya ma!
3: Sino pa? Uy! Si ano? Si, si Bossing Saddam Palmon, no? Sa Malumpati, kung ano mo makaroon. Pandan Antique, ikaw for sure nakaagto ka at Malumpati. Nag-aling cake to?
2: Ha?
3: Nag-aling?
2: Hindi, sa mitan ko malang rutubig. Rutubig
3: siya. Ay, kamusta na tubig Malumpati? Magamig ron.
2: Oh, magamig. Pero ito, tabi ako sa punta, nagbuo.
3: Ah, sa punta.
2: Sa pinakapunta, tatag ito, tabi ako sa...
3: Sa pinaka...
2: ano
3: rin?
2: Sa Saudi.
3: Ano rin nga rin? Sa Saudi nga rin?
2: Oh, bago kayo mo, Pops. Ito, mako... Aron, magyapo na yung buong.
1: Ayaw, di ba?
2: Mako... 2024 pa rin ah. Grabe to yung magyapo ng yambong.
3: Grabe to rin yung mga ano. So Rain, ikaw ka to.
2: Grabe rin ako nga mga ano, mga sideline.
3: Grabe to. Sa Saudi ka kara.
2: Oo. Oh, oh.
3: Iyak gali sa Saudi Recycling Center.
2: Oo. Oh, oh. No? Ito yung inabuitan nga rin, pambunaw ko talaga.
3: basi daga mo parang makaroon ha?
2: Ito sa dagong.
3: Ah, gro yun man gihapon rin yambong.
2: Yambong.
1: Ayaw,
2: 2024 pa rin ah.
3: 2024 pa ta.
2: 2 years yun.
3: 2 years gihapon. Mas gihapon ninyo ang bukas ng mga ron.
2: Oh, mas gihapon, yeah. Pops, no? Grabe.
3: Matindi sa Malumpati. May picture.
1: Ayaw, di ba?
2: Sa Malumpati, may Pops, no?
3: Nagaling
2: sa punta ko, tabaga, tag-exit point siya tayo ito, ube.
3: Imo ginagalitan ng Olympio.
2: Hindi ka tulito ako nagsamit. Sa mitad, tumakong kumaon, no ba yan? Naroraya, karangalasa. Kakaiba.
3: Ano ro, ano? Ano yung experience siya?
2: Grabe rong pag-inom ko tubig, ang sabit, grabe, very refreshing.
3: Wow. Wow. Ay, magamig yung tubig na.
2: Mm.
3: Abo rin ko nang nagagutaw-gutaw. No?
2: Yes. Mga ano?
3: Down-down.
2: Pakita ka sa'yo.
3: What idea ko na. No? Pero at least sasamitan mo. Pero ito sanda makaroon sa Malumpati, no? Sa may Pandan Ron Antique.
2: Yes. No? Magdahan niya nga sa atong karang mga aklano, yung una karang sa atong karang Malumpati. Biyahe pabalikin doon.
3: Yes, agong gid ka mo. Dahan sa pag-drive, no? Si Laiko Lairo Quarton. Paps, wag ka na happy birthday kay Jaden Luke Naig, ina sa Libas. Uy, nasa Amon doon, ha? Si Jezai Kunanan. Shoutout mana sa Aron. Haron ikaw.
2: Sa bilog ako sa mga instructor, sabi ka ng Paps, dahil.
3: Haron ikaw,
2: oh? Oo.
3: Agromanami ka, ra? Hay, doon yung tagihapon ng...
2: Tama mo ron ako.
3: Kaya naroon medyo kailan na kita ra.
1: Okay.
2: Bukon. Mga tatlong Domingo siguro nagtalikot.
3: Grabe ta. Haroon ikaw ako medyo nag-ready ka at inoptubi na sa Malumpati.
2: Malumpati.
3: No?
2: Ag, nagkuhan kami karoon ha. Nag-freestyle. Kita mo sa mga social, sa atong Facebook. Nagagumpat ba ka ra? Nag-dive. O sa bilog ako karoon sa mga...
3: Nag-dive o...
2: Nag...
0: Nag-alin? Sambilog sa bagsa.
1: Ayaw naman.
2: Sambilog sa natunugpaan bagsa.
0: Pero guwapo ka din ka rin. No? Oh. Guwapo ka din ka
2: rin. Grabe tapaps, no? Malumpati ka.
1: Ayaw naman.
2: Grabe, ha? Sambilog man ako sa mga tour guide, abi ka rin. Itatagpara mga international nga mga turista.
0: So kung makaagtugali gamit malumpati, ikaw mag-tour guide ka?
2: Yes, so. Mm. I-tour ko ka mo kung sino mga kagugangan di ka to.
0: Amat sa kagugangan mo to kami, i-tour.
2: Ayaw, di pamaskan.
0: Basi, bago ta kami ka to, ha? Oo, DJ Chance. Basta sa mga taga Ayashi imprinta, inasabanga, nagapinamati isang dahil, hello, good, ha? Of course, anda ka rin yung owner, and of course, Ayashi, no? Thank you, good. Kanamiton sa sanda mag-imprinta at mga jersey, no? Oo.
2: Last year yang, una kami nagpatahi.
0: Oo, makon mo rin, ha? Ayashi, yung uniform.
2: May uniform.
0: Ano
2: yung kami sa Malinaw, ha? Pero yung pag nagpaprinta sa Ayashi sa bahay.
0: Do yun, good, ha? Dahil,
2: yung gastusan, gitaro po.
0: Ginagatuhin ko ba si may...
2: May bago man.
0: Ginatanaw ko ba si may uniform ba yan?
1: Ayaw, di ma.
0: Kung may uniform ikaw, anat Ayashi.
2: Pero nagpatahi kami karong paps, tag-sa New York kami.
0: Sa New York?
2: Oo. Oh.
0: May hampang ka mo sa New York?
2: Yes. Oh. Sa Ayashi, gihapon kami nagpaiprinta.
0: Ay, bataro na. Nakahampang ka ba sa NBA, ay?
2: Dati.
0: Sa iya sa may Numansha? Numansha Basketball
2: Numansha
0: Association?
2: Numansha Builders. Sa New York kami karon dati. Gimpadaya kita ha. It Ayashi.
0: Do yung gidaro mo yan. Si manami, grabe a better quality at Ayashi nga imprinta. No? And bisan ni Tsura, pwede na nakaroon niya imprintahan.
1: Ayaw di ba?
0: Bisan mo ako at yambong, imprintahan na niya. Medyo may yambong nga din gihapon. Makaroon ka tindiro Ayashi.
2: Samita na ito nun, Paps.
0: Ay, samiti baga. No? Si Joven Ratay, shoutout ko na DJ Chan sa Tambuan, Malinaw.
2: Si Naron?
0: Si Joven Ratay.
2: Ay, si Sir Joven Ratay. Baro, mga Ratay family galing na sa Barangay Tambuan. Hello, hello. Kinyo na. Aga, may dahil nga pagpamantaw sa nakara live.
0: Yes.
2: Sa mga nakatune in sa mga transistor radio.
0: Yes, wow. No? Live kita sa radio.
2: No? Yes, oo. At siyempre, live ang kita sa Facebook, no?
0: Sa radio. Pero sa Facebook bukon. Ay, live kita makara, no? Si Julina Beltran. Shoutout ko na DJ Chan sa Tambu. Grabe, tagali, horo. Pwede ka din ka rin magdagat, kapita. Araw na, araw na. Pero yun,
2: sa New York na yung
0: araw.
2: New York kami ka na, Paps.
0: Haroon ha, makita nyo sa screen. Makita nyo sa screen. Roko na miton nga uniform. Nga imprinta at Ayashi. Ano Ayashi? Number, yes. Hamat 88. Hamat 88 na.
2: Ha?
0: Hamat 88.
2: Kasi sa Brunner, dapat abay akong gano'n. Brunner.
0: Ha?
2: Oo. Oh.
0: Aligar.
1: Ayaw, di ma.
2: 8-8.
0: So, 8-8.
2: Ang mga tropa sa live, makita ninyo roong Ayashi. Tag sa New York pa si DJ Chan.
0: Oo, hampang ninyo. Sino yung naging kontra ka ra?
2: Sandi, LeBron James.
0: Ay!
2: Oh, dinakdakan ko yung maus. Uwagid mo ka. Uwagid mo kami ha, katopaps.
0: Sandi, LeBron panagsagan. Ano? Matindi, tagal. Ay, sino yung mga...
2: Ah, si Stephen.
0: Stephen Allen.
2: Yabot.
0: Bigot,
2: si Stephen Curry.
0: Si Stephen Yabot. Si Stephen Curry.
2: Ay, hilungot. Makarara, pangurasan nga.
0: Si Stephen Yabot, hilungot. Ag si LeBron panagsagan. Grabe, tagalin yung mga kontra ka to sa ano, ha? Pero hara, sa Tambuan, Malinaw, kay Papa Joanne Sigurora Beltran, Mama Elna, ag sanang daywang manghod nga si Jonabel Beltran at si Jonelyn Beltran.
2: Ha. Ay, mga pamilya man doon eh, katropang Claire. Beltran family.
0: Mga Beltran. Oh. Ay, lugid. No. Ang ba ni Inday Castillo, sakit yung tama na rang tiyan it hinagakhak.
2: Banyos eh, yung itkuan nito.
0: Santom plus herbal oil. Doon yan. Manami ron, no? Ibanyos.
2: Si hindi ka magbanyo si Tiana base kung umuwan baga.
0: Maglala pa.
2: Gumpad ka ba?
0: Magtunga taring gawas. Doon yung dumalison. Si Melly. Uy, si Ma'am Melly Ropa. No, hello, good. Kamusta ko na? Hamba ni Mami Judith. Shoutout ko na, Paps, sa tanan niya tagpagamati. Babo pa tangan ni Matod kitang wahabasan niya. Si Harold Narosa. Shoutout ko na, Papa Lando. Ano ba, good? Si Albert Albasino. Oo, ay ako ga uwa ta. Aba, ano ko nurad?
1: Ayaw di ma.
2: Baka naman alin?
0: Baka naman yung pag-i-greet, abi.
1: Ayaw di ma.
0: Shoutout man sa amon sa Balete, mba ni Raiji ni Pumuseno. Uy, si Nona Bell sa mga taga, at pharmacy ba iya sa may, ano, sa may hospital, no? Thank you, Ged. Hi Idol, okay ka gon?
1: Ayaw di ma.
0: Wa pa nga ni, basi may bugong runa sa may Teyas Pharmacy.
1: Ayaw di ma.
2: Saan sa may Teyas Pharmacy?
0: Oo, ang mga ninanari yun. Shoutout mo na sa Teyas Pharmacy. Nga ang gamot ay laging?
2: Bago ko, no? Ayaw di ma. Haba ni Mama Tricia.
0: Haba may kuno. Bread and butter.
2: Laging bago. Tinapay na
0: laging bago.
1: Ayaw di ma.
0: Bili ni nanay. Tinapay ay laging bago.
1: Ayaw di ma.
0: Ano na yung nga, may pangutan na rin ako. Hamad inaagot ay mauron. Uwaot aman na imaw sa pihak. Hamba ni Mario Abelio. Hamba na yung... Ano yung mambag ka? Kaya mo ginapangutan na rin.
1: Ayaw di
2: Mag-tunga sa dagon yung kita. Sobra
0: yun. Makakita na nung nasa ira.
2: Almost 7 months yun, oh. 7 months yung kita makaroon niya sa XFM.
0: Gasang dagon yun, man.
2: Oo,
0: tapos ba, patagid imo kasayod, no?
2: Patagid imo kasayod. Bukod mo't updated siguro.
0: Dapat maging updated, Berme. Kabuhay ta. Pitong buwan yun niya si, ano, si DJ Chan. Si Yefa Ricuter. Shoutout ka rin pa pala. Doon sa Manggan. Hindi, sa Mangga. Sa Mangga. O sa mga taga-Badyangan.
2: Oh, ay, dali lang Fiesta Galito. Speaking of Badyangan, yeah, ha? So, September.
0: Basta Fiesta Galito, madasig agad. Ayaw
1: naman!
2: Hindi nga pangabuhian ka. Kung sila Fiesta, makipamiesta man kita.
0: Do yun kita. Ito nga ni si, ano, si Vice Mayor Stanley Makahilig ang mananari. Ano mo eh, nag-ngirit riyay mo kato. Hello, gida. No? May dahil ka rin nga pagpuro pamati. Si Lion Trunks. Oh, makakul mo, Lion nga naka-swimming trunks. Ano ba yung tsura ka at Leon yung naka-swimming trunks, no? Pero Brad Cora, aba na nariya, shoutout man nariya sa Ibahay. Aba, yung galing mo sa Ibahay. Mayad maghahara.
2: Laya, si Kwan? Leon Trunks?
0: Oo. Lion, Lion.
2: Lion? Leon? Lion? Ano na klaseng yan?
0: Paano roar? Roar or bigger roar?
2: Roar.
0: Medyo mang-usang tagagaling na mga roar. Paano roar nga aki ganay? Basi ubuhon ka. Paano ro? Ay, di ba may uso ron? May uso nga ron nga makuha sa TikTok man. Kat gina tugad-tugad mo. Paano ro? Akig. Paano ro? Ubra kong tangan niya ron sa
1: ayaw. Ayaw di ma.
0: Ubra kong makaroon.
2: Makaroon ah, because makaroon. Blood low pa.
0: Like, ano man. Di ba may ginahambal ka sa TikTok nga ron? Kat ginahambal na yung dabi man ng... Nakikita ko ron eh. Kung may TikTok ikaw.
2: Oh, syempre.
0: Awa gali. Magugang ka ron eh.
1: Ayaw, ayaw naman. Ayaw
2: naman. Huwag ito sabi sa mga kapanahon na.
0: Hindi, may TikTok si DJ Chan nga rin. No? Di ba may nahay... Anong word ro aton nga pwedeng gamiton?
2: Kimo. Ano, kimo?
0: Ay, iya lang kita.
2: Bukod sa... ako't updated eh.
0: Ara, iya kita sa... Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Okay.
2: Daira tong hambagon.
0: Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Daira tong hambagon, ha?
2: Sige. All right.
0: Ikaw muna siguro, no?
2: Sige.
0: Sige. Normal man na. Normal.

0: Next is sexy.
1: Sexy.
0: A ver, ah, sí. Paano rin sexy Santon plus gold.
1: Okay. Santon plus gold.
0: Sexy na to ay. Oh, umay na umay. Pinaka-sexy.
1: Santon plus gold.
0: Uy, grabe. Grabe. Ano, husky ha. Bebe, medyo hindi ko takaya, no?
1: Ba, ikaw pa baga?
0: Ako, bebe. Santon plus gold.
1: Alright. Alam dito, medyo mabasa ya, giro.
0: Anong glass? Ayaw, ma. Santon plus gold.
1: Alright.
0: Yes, alright. Okay. Oh, yeah.
2: Ayaw, ma.
1: Alright.
0: Paalin do akig.
1: Akig man.
0: Akig, akig.
1: Santon plus gold. Santon plus gold. Santon plus gold.
0: Santon plus gold.
1: Santon plus gold.
0: Sige, sige, ako, ako man. Santon plus gold.
1: Doon tayo akig. Doon tabi ako magtigon. Maakig ba pa?
0: Ay, doon yan. That's why, no? Paano kung ano,
1: mo naman.
0: Natag-CR ka.
1: Natag-CR?
0: Nga, gamon.
1: Gamon. Santong plus gold.
0: Mayan, ha? Paling ito to, katunang apart. Paling ito, unang apart.
1: Santong plus gold. Nagabagun ka.
0: Paling ba ako na, may bebe ako man. Ari na siya.
2: Ayaw di ma.
0: Santon plus gold.
1: Madya may hangin na to.
0: Madindi ha. Madami sa Rusgal family sa Badyangan. Madindi yung mga uso. No? Bro, nyo rin na ito doon permi. Bro, natin doon.
1: Pero dapat kay Mama Tricia sa sunod doon pa.
0: Nalim mo, ito patay mo sa New York.
1: Ito patay mo sa New York. Patay mo. Gabi na bilkanat uli eh. Oo.
0: Nay, hama na bit na una ka di mo tuli.
1: Hay, tinawagan mo ako, di ba?
0: Ay doon yan.
1: Mag-guess.
0: So, so grabe kita galing.
1: Iuyangan ko kita pamasahir.
0: Ngani, kamo yung magita paman mo korno pamasahe, di ba?
1: Yes, oo.
0: Oh. Ano na yung nasakyan? Ano ta, di ba?
1: Bus.
0: Ah, abi ko ta ano?
1: Alin?
0: Abi ko sakyan sa wakwak. Katibong ka po uli. Katibong ka po uli. Kwak-kwak na yung sakayan.
1: Oo.
0: Oo, matindi rin ha. Si Ma'am Jing, or sa mga taga-ati-atihan festival hotel, for sure, no? Oo, nakarinig.
1: O si Ma'am Jing, oh. Bartolome.
0: Yes. Kilaga mo rin.
1: Si mabuot ang paps, ha?
0: No, yes, mayad, mabuot. Nagabinamati mo. May heart kita ng tatlo. Si Febre, ano? Febrero 3. Shoutout ko na sa Vento, Valenzuela. Ano gin ma? Valenzuela. Valenzuela. Hello sa mga taga Valenzuela. No? Nakikinig daw sila.
1: Uy, grabe rubaha makaroon ito.
0: Sa Valenzuela.
1: Oo, nakita na ako kayo na paps.
0: Iingat kayo dyan sa Valenzuela. Ha?
1: Dibdib na yung tubig.
0: Dibdib na yung tubig.
1: Sabi nila, tuhod lang.
0: Ngayon, dibdib na.
1: Tuhod ng giraffe daw.
0: Sabi ko na. No? Iyan tagay sa giraffe.
1: Tuhod ng giraffe ko no eh.
0: Grabe ta, no? Pero grabe ta matudubahay ito sa, ano, sa NCR.
1: NCR.
0: Oh. No? So ingat kayo Pampanga. Sa mga nakikinig sa atin sa Pampanga, sa Bulacan, I think. Medyo Bulacan. May baha pa ta. No? Baga? Kasi may amon di ka rin nga bagay sa Pampanga, no?
1: Oo. Oh. Pampanga.
0: Iya sa ano, bali punot akasya to.
2: Ayaw di ma!
1: Skanto.
0: Hindi ka may kapre baga.
2: Ayaw
0: pa man kita may pambaka kita bibta.
2: Ayaw ma.
0: Si Renny Rusgal. Shoutout kami sa Agpalina. Uy, kanamitan nga lugar sa Rusgal family sa may Badyangan.
1: Uy, next man doon nga fiesta. May fiesta man yata.
0: No, may sariling fiesta. Sa mo ta, ha?
1: Oh, siyempre.
0: Medyo permigit yung rito
1: siya. Nakakalendaryo doon paps na nga may fiesta.
0: Iba gida ba sa madasig?
1: Kung no? Si Indo may fiesta, siyempre agtunan man natin doon.
0: Mm-hmm. Si DJ Ian Francisco. Hello, good, ha? Sa morning ka pinamati imaw, no? Thank you so much. Sa morning, thank you, good, DJ Ian. Okay? So, of course, I think, no, magaburubalik na kita. To 22 na ito karing oras. And, of course, si DJ Chan. Yes. Ito yung special guest. Hi.
1: Siyempre, time to say goodbye. No?
0: Yes.
1: Siyempre, mag...
0: Then may flight ka eh.
1: May flight ako.
0: Anong oras yung flight?
1: 6

0: sa PM, no? Kalibot to Manila.
1: Ah, bigod ako, kalibot to ano?
0: New York.
1: Bukon.
0: Ano?
1: Mercury.
2: Mercury.
1: Greg Store.
0: Di kalibot to Manila and Manila to
1: Manila ano?
0: New
1: Manila
0: York.
1: Zoo or nasin?
0: At syempre, Manila to New York.
1: New York siya nun?
0: New York, L.A.
1: No! Iniba mo ito sa tatanan, ha?
0: Dali, kwento tayo mo, barangay tayo mo at L.A.
1: Ah, okay. Abi ko tabi, game patawag kating ni?
0: Ni?
1: Piccolo.
0: Piccolo. Ayaw
1: sa planet na ni. Bakit flight ito?
0: Ha?
1: Bakit flight?
0: Next year.
1: From New York to planet na ni.
0: Next year siguro, Pops.
1: Next year.
0: Pero planuhan ko pa rin na.
1: Sige, sige.
0: Para makapreparar mo sa naigo ko, sleeping ko. Sindi majimpo.
1: Oo, oh, imugid sa mga, ato mga tropa rin sa
0: na. Great na itong galing sa
1: mga Pops, batang, ano, bigit eh, 90s. Diba, guys?
0: Ah, 90s ka, Pops.
1: Bukon.
0: 2003 ako eh. Oo nga eh.
1: Iyot ako sa, 2000 ano man ako?
0: 2000.
1: 2000. Bet, pakutong nga, 2000. Kinadaya-daya sa istorya niya. Galing ang utak na yung 2000. Oh, sino rin mga ano? Bago mag-goodbye si si DJ Chan. Ano? Ano dati rin pinaka-favorite niya anime?
0: Anime? Siyempre, Kwan. Slam Dunk.
1: Ay, abi ko daw kat ano?
0: Kwan. Do anime, abi na kung nakanabutan na tapaps ng mga year 2000. Kwanat ah.
1: Slam Dunk, sino ro'y mong paborito sa Slam Dunk?
0: Siyempre, si Sakuragi.
1: Ay, abi ko daw si ano?
0: Si?
1: Si Coach Ansay.
0: Coach Ansay.
1: Natutunan ng script eh. What a gambang-gambang, no?
0: Makarat eh.
1: Pero siyempre, si Sakuragi.
0: No? Si Sakuragi.
1: Si Hanamichi Sakuragi. No? Akon mata is, sambilog sa paborito na akon ay Riker ang anime nga ano?
0: Si?
1: Ghost Fighter.
0: Ghost Fighter. Abi ko si Ghost Rider.
1: Di ba may kanta ron? Di ba? Eugene Taguro, Jeremiah Jericho.
2: Ayaw, di ba?
0: Ano yun na eh? Ano
1: yun?
0: Tama. Ba't naging bata pa ako doon?
3: Yun.
1: Tama na, ba't yun
0: gumalaman? Okay, tama mo?
1: Oo.
0: Halin mo. Ako sa screen nun, mga tropa.
1: Heroin. Grabe, tagaliro na.
0: Dito, though, amom nga pag-rebound na ako.
1: Grabe, tagaliro. Haroon ikaw eh. No? Haroon si DJ Chan kat sa anime pa imo dati.
0: Sa anime pa ako dati.
1: Nga, imaw ron si Hanamichi
0: Sakuragi.
1: Sakuragi.
0: Number 10, gitara ko nga jersey number dati.
1: No, number 10, no?
0: Yes.
1: Guwapo ka din ka
0: ron. Grabe, oh.
1: Sing ka karon kat sa, ano nagasing?
0: Katong gasiyagit. Nagaan sa talima.
1: Matindi da.
0: Parang. Amo pa ta nagkakwan sa aton nga live.
1: May tanin niya. Aba bigit ang mga nakikita ka to nga mga ano eh. Nga mga anime. Aga to nakita niyo yun sa bilog sa paborito, no? Dati bibukon tat uso ka ito ng mga ano eh. Kat mga gahampang sa computeran.
0: Awa
1: mo kot ah. Uso ng mga cellphone. So kami ka to, sa amon ka rin nga tiyempo, no?
0: TV.
1: Hay, mamanto kami TV. Ag gumamantot anime.
0: Yes. So,
1: uli diretso sa bagay para mag pamantot anime.
0: Anime. Detective Conan, no? Pag sa bilog pa
1: dito. Tama.
0: Ay, ang ayaw mag-kuhan kita, Doraemon. Pero manami, ba't kita
1: Doraemon? Doraemon, gabi naman ito man ako karoon. Si Nobita.
0: Nobita.
1: Si Suneo.
0: Suneo, oo.
1: Si Damulag, no?
0: Damulag.
1: Damulag.
0: Nagbabaho ron, imaw eh.
1: No.
0: Damulag nga eh.
1: Si Damulag. Si Damulag nga eh. Yung gitangaran. Hamba ni Pebrero Tes, uwa man na gapunduro ugan iya papalando. Pero una sa New Washington, wa gid kunot ugan o iya sa kalibo. Wa ta ko nagapundig to ugan. Pero God bless kid kinyo ron.
0: Iti po na ang ninyo rotubi. Kasi may
1: pagamiton.
0: May pagagamiton ka mukha.
1: Sa masunod niya, tag-iinit yun.
2: Ayaw ma.
1: Grabe ta. Pero kabay pa nga magpunduro ugan.
0: Yes. Kapag,
1: Amba ni harap again sa bilog sa amon nga trip ka rin eh. At akon ka rin nga best friend ka to, si John De La Cruz. Usoy manait damang sa manduyog. Oh, ito sa isyo ba ako gato?
0: Igtugit, ah, sa ibabaw git at manduyog kamo daga usit damang.
1: Bukon sa ubusta. So, pagkakor, sa gasaka kami. Gauso yung imit mga damang.
0: Oh. Ikaw, sinimo ka akong kayo, no? Gasaka at bukid.
1: Kato ako rin inangkit it damang.
0: Excuse me, chumisood ato.
1: Inuman ito, be. Kato kami nag-inusit damang. Hasta haangkit ako damang.
0: Oo. Ay, be.
1: Ako hunda yun si...
0: Si? Gagamboy.
1: Saputan to. Ayun,
0: pambalik. Sabutan?
1: Saputan.
0: Ah, saputan.
1: Ayaw ma. Bumunod na ako ng kalbahan. Ano na ko, no? Huwag pa hangkit damang.
0: Huwag
1: pa hangkit damang.
0: Huwag pa taron.
1: Sa miti ba ka? Doon na pag-uwi.
0: Mapaangkit ako.
1: Bukan, ikaw ito maangkit damang.
0: Ako maangkit sa damang.
1: Sige. Alright, so of course, ano oras na ba? 2:28, make it a 30, you know? So I think mag burubali kita. Of course, si ano nga na, si DJ Chan, ano yun, ay mag-say goodbye.
0: Yes, so Pops. Siyempre mag-ilibate.
1: Basta may ginagreet ikaw. Kasi may ginagreet ikaw.
0: Ah, syempre, wala sa Barangay Tambuan. Si Ampud Shabby Rapi Sinan, matiyawa na mo ka-message. Kaya kung busy siguro at paglitsyon. Uy, syempre, ako yung karang pinalangga. Gitaro na akong nga misis doon.
1: Sino ron?
0: Si...
1: Paling gito, sino ron?
0: Ayaw ni Ma. Si Lala Iabot Villanueva. I love you. Syempre, kay Tuto Natnat, ha?
1: I love you, man.
0: Imo, ihado gali ito.
1: Ay, no? Hello, gito. Kamusta ro buhay, buhay ama?
0: Okay lang man, Pops. Makita ni mo mukha rin nga healthy, masinadyahon, what ginabat siya baga sa kagawasan.
1: Nabibata.
0: Kung baga kung gaoy ka magaling sa trabaho, medyo naduduga man baga.
1: Ikaw ba ginaoy ka makaroon?
0: Kapin pa kung may kahayag, rayon.
1: Anong kahayag, rayon? Anong kahayag?
0: Hindi na. May kahayag, rayon. May pichil, may ice, may baso nga daywa.
1: Ay, haro no?
0: Tawid kahayag yun ako, Paps.
1: Tawid at kahayag. Oh. Ayugot ka baga ka.
0: Kasi,
1: dahil... Dahil, siyempre, ikaw, magapit ka man kakot.
0: Yes,
1: ka?
0: So...
1: So, di magabaga ka.
0: Rung kahayag ita, dapat.
1: Rung kahayag, so, ay, may gadawat it, ano?
0: Dewang kabaso.
1: Bawa, alima.
2: Ayaw ka ma!
1: Harang limo. Harang gusto mo man at kahayag, harang alima. Malyariya.
0: Sumalak ako.
2: Ayaw ka ma!
1: may gadawat sa kahayag. Oh, sino mo na, no? Makibot ka. Oh, mahayag da.
0: Ikaw bien, bro?
1: Ikaw, anak, ay kinukuha ka na.
2: Ayaw ni ma!
1: Dahil mabuti kang tao. Halika, sumama ka na.
2: Ayaw ni ma!
3: Aray ko!
1: Sumama ka na sa akin. Masunod ka man kung may, may makita ka moron.
0: Ay, kung imo malang man. Kung imo malang akong gusto nga sundan, masunod ako, Paps.
1: Musyonas. Ito kita sa lamisa.
2: Ayaw ni ma.
1: Ready ko na. Rubaso.
2: Ayaw ni ma.
1: Pichel, nga may nakasugat sa pichel. Nga sticker. Sticker nito pala to.
2: Ayaw ni ma.
0: Sabi ko, is my sticker na in memory.
1: Gabi ng sticker, no? May mamamawarong nagali.
0: Oo.
1: Watching from Hong Kong, Parikoy. Amba ni April Lumugdang. Hello, gita. Oo. Nakamu sa April. May gabi na mati ito sa Hong Kong, no? Manami nga lugar doon sa Hong Kong. Abay pa makaagto-kitekto. No?
0: Hong Kong?
1: Speaking Disneyland, di ba?
0: Oo, oh, ito rin, Paps. 2023 ito ako rin eh.
1: Sa?
0: Sa Hong Kong.
1: Abi ko nag-kaon ka at Hong Kong.
2: Ayaw ka ba?
1: Sige. Sino pa yung ginagreet? I-greet mo pa.
0: Siyempre, nakara kay Nanay Laura, Yabot. Mm-hmm. Oh, siyempre kay Bro Emerson Tropa ha.
1: Mm-hmm.
0: Sa Team D United. Oh, siyempre, wow. Aton ka ng mga grupo na ito na.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi na ito pagdating sa bilugon eh. Base kung
1: maubos na itong oras.
0: Maubos na oras na pala ito. Ah, di malang Paps, no? Ano,
1: pero nagpapasalamat yun. Oh, thank you so much, DJ Chan, ano?
0: Oh. Thank you, kita, pay papalando. Siyempre, tabuhin kami magkilala para.
1: Nabuhay
0: first time yung kami nag-iba, no? Yung guest na ako, no? Sa nakarang programa Extra Service.
1: Yes, so, way back 1984, no?
0: Ayaw! Maumaramang pagkilala na, pag-amiguhan. almost 32 years.
1: Grabe.
0: 1984.
1: 32 years, yes. Pero 22 po yung ako makalala.
2: Ayaw ni ma!
0: 24 pa naman ako eh.
1: No, gugang ka gid matinggali ka.
2: 2 years ago. Ayaw ni ma!
1: Thank you. So again, thank you so much, Gid, kay DJ Chan, ano? Yes.
0: Thank you, Pops, kay Pangalan.
1: All right, and of course, last hour, itatod ka rin ang programa. Mayuna pa, no? Sa talastras, itatod ka rin ang programa. So of course, ladies and gentlemen, itatod ka rin ang mga katropa, stay tuned yamang. Mag-abarubalik pa kita kasi may oras pa. Itatod ka rin ang programang Access Service. Again, this is your Papa Lando and
0: DJ Chan.
1: Mag-abalik kita.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLU Lier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLU Lier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLU Lier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
11: System Pain.
12: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sa sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na cease the pain. Kasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
5: XFM.
15: The secret of health.
16: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
17: Santon Plus Gold.
16: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon parang hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sa aton sini nga blood sugar.
18: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
16: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga dyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga dyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, inunan nato na mga mamantika kon masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sining nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas tungod hindi saktong ya sininga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sininga nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sininga ginakaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sanson Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
5: Sanson Plus Gold.
16: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
18: Sanson Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
16: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule
18: taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Sanson Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Sanson Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
14: Yes.
11: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Sanson Plus Coffee Mix and then Sanson Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
11: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
5: The secret of health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLuenario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sanson and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Robelen R. Valencia 8 at Arcangel Norte Balete Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Sanson kag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanson and XFM libu-libong
14: 10,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 10,000 pa premyo. Intra na!
21: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
22: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: XFM.
24: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
27: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
28: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
31: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: X FM.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
7: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
13: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako ka Liz Elis. And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersis, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.
7: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Abay, oras mga katropa, 2:53 on it hapon. And of course, iba pala, nagkaburo balik na sa aton karon nga linyada. Wow, timing na timing, no? Ano rin itong mga kaon-kaon niya na bimay na. But right, thank you so much, Ged. Abon niya sa gama, no? Especially kay, DJ Chan sa pag-iba bimay na kaya ito as our special guest. Wow, special guest?
1: Ayaw rin, ma!
0: Pero medyo ayang-ayang kung natin kailangan oras. Pero i-greet ko, Anay, ha? Si Pauline Navarra Ribanyas, no? Oo. Inaasa may humarap, inaasa Banuat Bangan. Happy birthday ko na makaroon sa nang asawa. Makaroon, or happy birthday makaroon ang asawa si Lola Weng or Wilma Navarra, no? Sad birthday, pero at least maghagan-hagan ka sa kere. So of course, kay Lola Weng, kay Lola Wilma Navarra, happy birthday. And public service yung kid, ano? Syempre, excellent service, servisyo man, no? Ni Papa Lando. And of course, I'd like to, kung pag ginapanawagan na ito, nanarong mga kaigbataan, mga amigo, mga amiga ni Melchor Tolentino Navarra, no? Ngayon mo rin nagtaliwan sa piyak na kinabuhi, ag raan na karoon nga gawas na humiyang sa humarap banga, raan ang hubong September 7, 2026, alas 2 sit hapon. Anang amisa sa St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary. Inoan sa may Banuat Banga. Ag, igaw mong imaw sa Banga Municipal Cemetery. Right? So, condolences sa bilog ng family, sa bilog ng Navarra family, no? Halinggid sa kay Papa Lando, no? Pero wait, timer now is 5 minutes before 3 o'clock in the afternoon. So, I think see you next Sunday. Alright? Ano ito to? Next Sunday, today is August 30, diba ka? So next Sunday is September yuta. Masyadong madasig, diba ka? Masyadong madasig ra aton. Uy, medyo makantaw dot Christmas song galing.
1: Ayaw rin,
0: okay. Pero of course, again, thank you so much for having me and see you next Sunday, same time, that's 12 to 3 p.m. And of course, same Papa, and I hope, no, makaibahin natin si Mama Tricia this Sunday kasi makaroon sa New York, yung mga ingat get Mama Tricia.
1: Ayaw rin, ma!
0: Masalubong.
1: Ayaw rin, ma!
0: Alright, so again, this is your Papa Lando. Ladies and gentlemen, thank you so much and see you sa masunod na Domingo. God bless. Bye-bye.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: Samsung Plus Gold.
3: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Samson Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Gary, saka service ko.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap. Ito
2: si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa akong kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigwing tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsak
0: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Canton Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Canton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Canton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
11: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: ka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol.
4: Minom po ako ng iminom
3: ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Iba ka sa lahat.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: XFM.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Samson Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Gary, saka service crew.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Quickly, sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako, si Robelen R. Valencia, it at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Nagapasagamat sa XFM, ang kay Dr. Remilito Oy, sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM. XFM.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso.

0: Kay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang Alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
5: para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ginaligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?
12: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain, hanggang ang pain, fast and safe. System Pain, symptoms persist, solid doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.

0: bukol. Tekus-tekus ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
6: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
2: Herbal Oil.

0: Plus Gold. Mas pinala kas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Dalton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Dalton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: ng pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ng mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pops.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol Plus
1: Gold. Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong song. Sister Pain. Nagsigda. Sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Agar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: mahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: ka. Sister
1: Paige. Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Paige. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.

0: The secret of health.
1: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang nisa sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kung mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
0: Southern Plus Gold
1: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sandon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makwaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
0: The secret of health.
2: Yes, to health.
3: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: Southern Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The secret of health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag Vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, size of flavones, less athene na makabulig panami sa aton sa brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magin naton malikawan mag-agi manggid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sininga pamula noon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sininga sa soya, isa kasangkap sinisang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sininga sa pag-irritable, hindi matamaan sininga sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Kaya Santhon Plus Coffee Mix kita sininga ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secret.
2: Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
12: Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Sister Pain.
20: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
10: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloel Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Nisra. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ang hindi ako, sitwar po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Anton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santom Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santom Plus Cup Mix, may kapikawan, may buong ka pa. Santom Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Sa Gary, sa ka-service group.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng

0: prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss day karon sa ato sining pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kagsakutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mentiondihan bala. And most likely nag-apiktoy ni sa kababayenhan, do hindi tagin mentiondihan kung kaysa Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mentiondihon.
0: The Secret of Health.
1: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae eh. May lalaki man gabatsag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sang panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara, naman ginaabot naman so.
0: The Secret of Health.
1: Anong kalabanan sining mga factors, Doc Leo? Nga ang nga nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa nga aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may ara man, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sining serotonin, sa aton sining dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do kakalmado malang sa ila mag-deal.
1: Oh.
2: Pero nga sa imo do ka big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad dito kutkuton mo, nang hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: The Secret of Health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
2: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
1: Oo.
2: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh. Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
1: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. So why man lang? Pati kasi na. Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang. Yan ang tulok mo.
2: Yes.
1: Gay kay kasakon.
2: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in
3: Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
0: Southland Plus Gold. The secret of health.
1: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kay ti may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga, why naman may gagawa? Dawain naman ilihon, pero gatubod.
2: Ang iban sina, gani, sini siling Sir Josil nga, na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
2: Oh, pero may ara man niya, na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
0: Southland Plus Gold.
1: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma nga noticeable gid sa mga babae.
2: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
1: No.
2: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot. <ha? laughs> So may sudden ang changes.
2: Yes.
1: Ang ila reaction.
2: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable.
0: Southland Plus Gold. The secret of health.
2: Ang imo sini nga reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa nagakatabo susulod. Ang imo sini nga neurotransmitters, ang imo sini nga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sini nga pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do amuning nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
2: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nagasuffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag. Dili mo mention yan or if not daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
2: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
1: Matyagan nyo siya sa tao di sa balay siya nga tao-tao lang away ka makakita ba?
2: Nahan. Doon ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga kung padalman tagad, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
2: So una nga panahon sini Sir Josila no, suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amon yung mga pamaagi nila sang una bala daw makakadlaw ka pero may mga rason ni sila ya sang una nga tiyempo like for example pasimhuton ka sang higo sang kanding anong ila sininga rason doon na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo nga kun masimhutan mo na buti imagine wala Sir Josil pati ang evil spirit magwa.
0: The secret of hell.
2: Ang isa sini Sir Josil ano para mabuligan kita nga mapahaganhaga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong emotional environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig niya para sa aton sa nga modo. Magnami ang aton sa nga modo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang emotional nga serotonin, magaboost ang emotional sa nga serotonin nga makapanayanaya sa imo sa nga pamatyag.
0: The Secret of Health.
2: Ginarecommend sa mga eksperto sa nga pagtuon, Sir Josil, ang mga madahon kag berde nga utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berde nga utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa ko nagataas imo gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
2: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sining BP.
0: The Secret of Health.
2: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins nga makabulig panami sa aton sining paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon, energize aton sining brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
2: Yes, Sir Josil, actually ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sining sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sining epekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse taanay, makapulo paminsar tanay makarelax ta.
0: The Secret of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig ni siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagdating study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Gina-require ni siya o kung gina-recommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay, isa sa sangkap sang Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold.
2: Kag-ari pagid Sir Josil, ang isa pagid sa manami man ang manggustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang manggustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: If mag-inom ikaw Premium D3,
2: makabulig yun, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagkinatawag ng vitamin D, nagabulig sa para makonvert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: secret of hell.
1: Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya yes. Dokleyo. Pero without vitamin C mabudlayan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintun an gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nyo nagkakatingala. Ang tumara man sila sang calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dali nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip na nga aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. Subotong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secret of health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo kung sang una sado ka irritable sado ka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secret of health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa may Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ining mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The secret of health.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabati

0: gaganda ka pa.
1: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nya kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More kas sa ginatuwag benefit.
1: Mm-hmm. So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa ulayon, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto kaya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Nabinagin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di ba tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
2: Posible lang yung balances na kung gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sining lawas. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix. The Secret
2: of Health. Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, na mga naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga? Mababae ni ko nalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalisa kakita.
3: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. The Secret
1: of Health. Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Hindi gali sa mga rare inikon pangitaon mo mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kaging iban sa ni frozen na mag-abot na rin, kumpara mo sa freska, malayo ka niya.
5: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-vision Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kagkuna no pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglang gina lang mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Doc Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kaya nga, mamban, damo, iya kabataan gagmay pa, oh, eksakto lang makamurot ako, nano pala na nga, arumira, upang pa nanawan sang bata, datagan lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sang una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang maginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight gini Dr. Leo. The Secret of Health. Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City. The Secret
2: of Health. Sa garipag Sir Josil, sabahan natin nga lang magpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingo no, basi may kulang. The Secret of Health. Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi man gid sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sini nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makik na lang si misis mo. The Secret of Health. Mungin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sining lawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayon yung paglabing-labing ni misis, mas magahano o ang inyo sining nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa. Para sa mga lalaki.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The secret of hell.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran ka likita buwas sa Bombay.
3: Nagkunol?
2: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang turbo na.
3: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa na tong dakilala siya ni nga makatumarle sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sa problema.
2: Bala na
3: kamuda.
1: The secret of hell.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagidang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Manong siling bala nga, bisan itom lang kung nakunhining.
1: Oh. The secret of hell.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glowta Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The secret of hell.
3: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. O ay palabot sa physical mo.
2: Mm.
3: May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oo.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo sa amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
6: Yeah!

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Sa doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa pag it's Sir Josel, manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayong aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitara sina? So pinakamanami, sani, kung dulaon na ton, o kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle, kagundo, hindi ka magwantang sakit, tumaribalas ang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Eh. Kaya nang lano na ito nina, bangod man kay, ang pain kon kay isang dalas ang over lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kaya nang lano mo ginachempo, aside nga, imnani mo sang cess the pain, hatagigid chempo nga makarecover ang imo sininga unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawa, Sir Josiel. Nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga palanakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagdating effect, gamitin balas ng Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man, kagdali ka maumpawan.
3: The secret of health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Always, ginato ka encourage, Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold Premium D3 and the Santhan Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo, Sir, certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes to health.
7: XFM.
5: Santhan Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santhan Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santhan Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santhan Plus Gold.
9: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santhan coffee mix. Hay naduwa, tagratunga. bukol nga parang hulin yun imawit baho di karasang alima ay kung mag-inom pa ako it santon ay manami lang pamatiyag ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: XFM.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
18: Xanthan at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthan at Vitamin D3 ka pa.
20: Bili na!
18: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsa lang, pero malaking tulong. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: XFM.
21: Xanthan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthan Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
21: Xanthan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: sakit ng katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
19: XFM.
20: Mga katropa,

0: oras, mga tropa, alas 5:10 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update, at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Kahit kinagagang banwa karat kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome, mga katropa, sa aton kinagapag ililiba, exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw traya karang Lunes, pizza 31. Sabugan karat Agosto dagong 2021. Baka na sigon rai karang panyempo. Hinaga September 1 na, mga katropa. Makabati man kita karat dahil karang tilileng. Magapit-yapitrong Pasko. At nyabugan yun lang, may sugod na ro inyo karon nga mga busa. Pero may asa may mwangod na ito nyo nagatutok man magkaroon. Ano pinagi sa itong kinaka Facebook Live? XFM Kalibo 96.5. Kamaraman sa mga katropa na ito na noong naka-tune in na sa inyo karangatig sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Aga welcome kid sa programa karon exciting Pilipinas. Magatalakay kita karon mga katropa. Kita na yag karaga manatipon na aton karaga mabalita to pang don karaga mabalita. Aton karaga pagistoryan tawat dagan ligwa sa kabilugan makarat aton karaga pag pangalagada. Nano ro plastada. Ako ato doon ay karoon yung mga igmangon. Bao, may klase, may opisina. Ay, may klase, ag may opisina. Holiday, gali man kara. Kagubot si nga, anon kara mga katropa. Paldo. Oh. Bangod makaroon niya adlaw. No, ginasilibrar na to daya karanga National Heroes Day. Okay? Morning! Aranda karon niya kinabuhi nga gintaya narong nasyong Pilipinas. No, base sa mga mananakop mga katropa. Okay? So gaban-jaban wa tamaton bakarat daya karagang klase. Gaban-jaban man wa manhago si daya karang sugod sa trabaho. Ay, kay man holiday mga katropa, double pay. Sa mga katropa na ito, syempre, pwede-pwede git ka mo karaga magpanaga. So, kinyo karoon yung mga minsahe sa pinagi, no? Sa aton karoon yung Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. At syempre, no, sa mga katropa na ito, na hindi magkalipat nung i-share na aton karaga programa karoon Exciting Pilipinas or i-follow na aton karoon yung official page sa XFM Kalibo 96.5, okay? Ano, karamiton magbalik ko to. Wa trabaho eh. Maman, wa man it klase. Ha? Yan eh, pwedeng-pwedegit ka mo karaka, kuhan, kaplastar it mayan sinyo, karaka gugbalang magpahilay-hilay, yan na yan. Pwede man ka mo magkapi-kapi, nano rin nyo karaka trip, magkaroon karaka adlaw. Maliban lang, kung iminyo, matakarang sideline, eh, pwedeng-pwedegiapon mga katropa na. Ay, kay TJ Noynoy Tanlog Solidal, ha? Good morning, Ged. Para gatutok, Ged, makaragkaton. Oy, happy fiesta ko, no? Wala karon sa lagin, Banwa is no one siya. Ano, makagto kay matsauna, katay mo sa Canada. mayanayan ko nung nakarangapag pamate. Ay, okay, sa San Francisco, California, tagalire mo mga katropa. Okay, agulong lang, Ged, ha? Hindi ka man pusta na, ha? Ay, pa-LBC lang siguro, pag ito na Kimor Pinoto. Kilioski Randoy Martinez, yo, good morning man. Na nagatutok man magkarakato no nagkaroon sa liputos naman siya ba? Magapit-yapit kita na una galikan na kararopistahan katropang Lioski. Magmadya mamistahan katimo na magkaroon sa lagin banwa is. Ay magapit-yapit, gila ko na sa inyo ra. Kajima Kiswani, good morning. Kung nagkaroon sa Baco or Cavite ba? O nagpamati man magkarakato na. May dahil ka raga pagtutok pagpamati, ha? Katropang Jima. Okay, Dong Villanueva, una karon sa Barong Bangal, sa Bilogra, no? Sa atong kiraga first honor. 24-7 ba, raga pamati, masing pagungot ang kita. Sige, gila tarang, ano? Hindi, ito ko rin makatugan. Kung atong kiraga mga programa, yak doon 6FM, kalibo. Good morning, kid. Magamig-amig ang chimpo, katropang daan. Anyway, mama, makapamasyarkit kita, na. Nun mo'y masakop-sakop, pilang adlaw ko, no? Anyway, mga Eropa. Nah, samtang kamu naga pamati. Nah, satun karonya programa makaronya agahon. Nah, pwedeng-pwedeng gid, no? Or hindi magagalipat ay sa produkto it. Aton ka nga yes to Holta Incorporated, mga katropa. Kapin sa gusto pabaskugon or inyo karang immune system or pabaskugon rin inyo karon nga resistensya, madali malang ra ha, mga katropa, basta kamo ay nag-inom it dayo karang Santon Plus Gold, mga katropa. So madali nga may mga igmang hudabi kita, no, nga madali hapuon, madali matapnan it ubo, madali matapnan it sipon or gagnat bangod ron, mga katropa, nga mahina rin inyo karang karon niya immune system, ha? Or mahina ro inyo karon niya resistensya. So paghimoon, pwede gid kamo kara magbakagit daya kara nga Santon Plus Gold, mga katropa. Kay man himo ray mao sa malunggay agbang gustin niya punong-puno. Ha, it antioxidant sa nga nagaserbing protection it inyo kara nga kagawasan kontra daw sa mga virus. So hindi magpadaog sa masakit. Pabaskugon ro aton karang immune system sa Santon Plus Gold, mga katropa. So mabo para na karang benepisyo, ha, mga katropa. Panubo man rata aton karang sugar level. Halimbawa kung may inyo karang diabetes, pwede-pwede man rin karang Santon Plus Gold, mga katropa. Okay, sa aton kaya kapag ililiba, no? Exciting Pilipinas. Sa bilog, sanay sa aton magkaranga pag talakayon, no? Magkaroon karanga agahon, mga katropa. Rong masubo aga ginkakibot it bilog karanga pumuguyot probinsya it Aklan. Exciting Pilipinas! No? Angot sa kilaga nga ranga moto vlogger ag photographer nga gin kilaga kay Pitix Akgan, mga katropa. Exciting Pilipinas! Imaura hay na aksidente sa may parte it barangay Pudyot, Tangalan. No? May mga alas tres rong pang-orason sa natabo nga rakana. Agro masubo kara did on arrival si Pitix Akgan. Exciting Pilipinas! Ha? Mga katropa. Anyway, base man sa nagagawa sa CCTV or investigation itaton karang autoridad halin sa may area Kalibok paadtot ibahay raya karon si Pitix, no? Samtang raana karang grupo man nga mga riders halin sa may area at ibahay pagtuman sa direksyon it Kalibo. Kay man kinasugid ni kara na counter floor ana karanga kagrupo mismo, no? Ag imaw nga kasubgang bangod man sa kadasigon ro pagparagagan sa bilog sa ana karanga nangin kibahan. Aksidente na kara nga maagaw rong linya ni Pitix ag nadagahig raya, mga katropa. Exciting Pilipinas! Pantay ka mo karon, hindi ka ramag buhay, no? Aton na nga pag-istoryahan, mga katropa. Kay Joms Atiro, good morning! Good morning! Nagatutok, una makaroon sa Mabilo, New Washington. Good morning! Nagpamatigid, no? Sa aton karaga pag-ililiba, makaroon niya agahon, mga katropa. Anyway, mga katropa, yari kita sa daya karanga dagagan it panyempo. Especially sa ginabantayan karanga bagyo, no? Nga ginakabig nga sangka tropical depression pilandok. Imauray dating low pressure area, mga katropa. Sa silangan it nasyon, no? So si pilandok kara ginagauman di karanga pabaskugon rong padayon karanga pag-ilinungan gadagaman it southwest monsoon or habagat.
1: Exciting Pilipinas!
0: So may una nga 1,225 kilometro sa silangan it extreme northern Luzon raya karon niya si Pilandok. No? Dagana kararong kabaskog karanga hangin nga nagaabot sa 45 km per hour. Ang pagbugsong nagaabot sa 55 km per hour. So nagahugag raya pakanlurang hilagang kanluran sa kadasig karanga 15 km per hour. Agrong kagawak itdaya karanga hangin nagaabot hasta 420 km halin sa katungaan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, uwa pa matama kara, no? Ita tropical cyclone wind signal. Samtang maisot rong chance nga maglandfall si Pilandok. Aga ginagauma niya mapapabilin rayang magayo sa kagugtaan it nasyong Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yo, kay man ra, nagkaragaplastada makara. Nagahugag ra imang makaron, kanlurang hilagang kanluran. Hasta makaron niya adlaw it Lunes. So madalian malang, rong pagiging tropical depression kara, bago maghina ag mangin remnant low no, sa Philippine Sea. Timog ita Japan pag abot no ita daya karanga September 1 or hinaga karanga adlaw. So what direkta no nga pagag nga maglandfall ra imaw. Ha? Pero aktibo na karaga pabaskogon rong habagat nga mga dagaman it mabaskog karaga pag ilinugan dagaman pagid it daya karang mabaskog karang hangin sa mabaho nga parte no ita aton karanga nasyon mga katropa. Makaroon niya Lunes, August 31, rong epekto ni Pilandok ay mabatsagan sa bilog karanga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, hindi mawaga ron ah, mga katropa nga may pag ilinugan gid, no? Mas either iya sa aton karanga probinsya, ita raya karon niya aklan ah, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, maka warla-warla pa man kamo ay magayo man no, sa daya karanga kaugtaan naton. mga katropa. Anyway, no, sa dugang na ton karang balita, no, sa ton karang pag-istoryahan karon, mga katropa, ginasugid man di karaya, nagaabot sa 473,000 pesos kada oras si Vice President Sara Duterte agod maubos rong 125 million confidential funds it Office of the Vice President or OVP sa suod yamang it 11 ka mga inadlaw ko December 2022. No? Nagagawa raya kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Anjong. Rong OVP nakabaton it 125 million cash advance ko December 2022 gagaging inaubos sigon December 31 to 31 kung siin lagi sigon nga natanaw ni Commission on Audit Auditor Roderick Wamels mga katropa. Rong confidential funds high cash advance nga may hugot nga sugundanon ang hindi pwede nga reimburse. So ginquestion ita prosecution rong OVP sa paggamit at pag-liquidate it nasambitan karangang pondo. Nga parte it kabilugan karangang 500 million pesos confidential funds. Ha? Mga katropa. Anyway, no? Sige, das mga investigation karang.
1: Fighting Pilipinas!
0: Sa raya karanga 125 nga ra. Sa dugang pagid karang mga katropa, haraman, actually, na no, medyo bukong tama ra. No? Kay man nag-aabot sa 200 or 200 ka mga personnel at Bureau of Fire Protection

0: it aplikante kabaylo it puesto itraya karon nya BFP.
1: Exciting Pilipinas.
0: So may mamakraya gali, no? Kinanggan mo nga magbayad para tawan ka ikaw nga aplikante, tawan mo bayad. No? Rula ga pasugod nga rakimo nga membro it BFP agod ibutang ka sa anda karon nya slot mga katropa. Pero ruslat nga ra, imo anay karanga bakon para makasugod ka. Kasi ba natin makuting nga mayadre kung makasugod ka sa mga raya nga ra, like PNP, Coast Guard, no, Navy, ha, mga katropa, BFP, Philippine Army, no? Pero nagagawa sa raya karanga BFP nga may 200 ka mga personnel. Rung gina-imbestigahan makarabangod nga ni sa slot for sale skimera mga katropa.
1: Exciting o, bantay. Pilipinas!
0: No, pisturyan ka man ra. No, si hindi ka ra mag-kwan buhay. O, kay Mate Tornilla Bao, good morning! Nagatutog, nagapamati man makarakato na. Kay Floresa Marte, good morning man.
2: Good morning!
0: Watching from Bacau Norte. Bao, nagapinamati, ginsan daw na magkaroon. Ay, kay Cap Film, Apolinario Marandante, taton ka nagatigayon. Cap, good morning!
2: Good morning!
0: Ayan, ayan ka nagapagapamati ka pa.
2: Good morning!
0: Nagatutok makaroon, no, sa taton ka nagapag ililiba. Kay Ningning Rilo, good morning, ag shout out una karon sa Agbanawan ba nagatutok man sa dama karon na.
2: Good morning,
0: of course, no, sa Rilo family una karon sa Agbanawan ba nga exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Okay, balik kita sa balita naton karang lokal mga katropa nga ginkakibot itabilog karang probinsya karataklan or kakilaga itraya karang moto vlogger ag photographer nga kilaga bilang si Pitix Akyan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nasa 100 plus followers. No? Roan na karang page Pitix Akyan sa Facebook, ha, mga katropa. Now, masubo rong natabo karakana matapos nga maaksidente sa may parte it barangay Pudyot, Banwa Karat, Tangalan.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Oh, galing did on arrival ara, nagkarang aplastada mga katropa. No? Anyway, nagagawa man sa investigation initially, no? Sa itong karaga Tangalan, PNP, nga halin sa kalibo, pagto it ibahay si Pitix. Samtang rong grupo man ita mga riders hayhalin sa ibahay pagtuman it direksyon it daya karanga kalibo. Kung sin base sa nagagapta makaranga CCTV garong ikaywa nga rider nga nasa 24 anyos rong nakasunggab kay Pitix.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Nag-overtake an iron na sambitan karang rider sa pila ka mga sagakyan bago nag-counterflow nga sinakop kara rong outermost lane it sa piha karang direksyon. Rason agod sunggaban na kara raya nga si Pitix mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ginkistingan pa eh, no? Itadaya kara nga biktima nga kabigon rong manubila para nga ni kunta nga hindi maabot. Pero ulihi na mga katropa mamidyawan at bastante. That's why nga ha, abot raimaw mga katropa. So, and then, mga katropa, bagod man sa madasig karang dagagan, bagod man sa mabasog, mabaskog karang impact, no? Tumimbabo raya karang dayong bilog ka mga motorista nga.
1: Exciting Pilipinas! Maka

0: grupo man sandang kuno, magka grupo. Ro mga involved nga ra. Bali ro plastada, maga gagasyat ang ani kunta ray nga si Pitik sanda karon nga agod niya ni nga magkape sa may partit bugtong bato sa Ibahay. Ug aling dayahay wa ginagaugman niya aksidente. Agro masaklap kara sambilog sa naging rason ha manit na bugan ni Motaya kara nga kabuhi. May naangkon nga igo sa anag kara nga liog. No, may parte pagid nga basagrong tung-an. Ah, partikular sa anak karang tuhod mga katropa. No? So, raw rider nga sumunggab man kana nga 24 years old ginabugong makaray no sa ospital. Anyway, no, hagos nag-abot na sa 14 times rung para i-revive rahe ka nga si Pitix no, sa privado ka nga ospital iya ka sa kalibo pero wa na doon ka nung kinaya mga katropa. O, ay makara, ginugatugat laman ka at aton ka nga otoridad rung decision man it pamilya may kang tanan sa natabo ka nga aksidente. No? Mga katropa. So makasubo. Aga maka nga sambilog sa kilaga nga vlogger no sa aton kada nga probinsya karat Aklan. Imawrak kilaga bilang naga pitik mga katropa or naga pitik no. Nga kung una ka nag-agyan sa mga kilagang karsada no. Ag hitamaan una imaw karo mga katropa ba naga motor-motor kat imo baka ka malantot isda makibot kat imo sa Facebook kat imo medyo sikat kat imo syempre ginapost ka man na karon sa ada karon niya Facebook page mabaw matake no abong nalipay eh, no kay Pitix Akgan nga ra mga katropa abong nalipay no bangod sa ana karo nga ginaubra nga naga picture imaw no sa mga tawong nakikita nana ag napopost man sa Facebook ha, mga katropa so imaw ra ihagos kilaga gud tagid eh, katukato patana ra mga katropa no matapos ro pandemic no di kara na kilaga raya kara nga si Pitix Akgan nga ra mga katropa. Okay, Reynaldo Regalado, good morning, Gaydag. Shout out. Una, karon sanda sa may barangay Lumaynay nga Permigid, bao nagapinamati. Kato, no, sa aton karang programa. Aga, shout out, Regalado, De La Viga, Gallardo, Machas, Ilias. No, sana karon niya unga nga ga-birthday. Oy, happy birthday. Sana karang unga ni Reynaldo Regalado. May diyan ko nung gawas, Permi. Ag mag-eskwela, gid ko no, it maya, no. Din at tama, no, katropang Reynaldo Regalado. Good morning, Gin.
1: Good morning!
0: Baway, sigurado mapalitson kita imo gali kara, no? Okay, mga katropa, balik kita sa raya nga ra nga natabo kay Pitix sa Akgan, no? Sarong raya kara nga sitwasyon. Sa makaraya kara nga natabo nga ra. Madali hambago niya na aksidente. No? Pero kung aton niya tanawon or binagbinagon it mayad rong mga unang information niya nagagawa, may mga bagay nga dapat naton nga pag-isipan it madagom. No?
2: Exciting Pilipinas!
0: Kapin rong pag-overtake, counterflow, or rodasig it dagagan, agrong disiplina pag-abot sa pangarsadahon.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kung amat buko na to't kinangan nga maghugat ita kabilugan nga investigation eh, no? Bago kita nga makaintindi. Ngaro simpleng kamatuoran sang kasaga nga desisyon sa karsada, pwede nga mangin huling or ulihing desisyon itsang ka taumay.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa tanan niya mga motorista, kapin sa mga rider, hindi nga pwede porkit kaya na ito niya magsingit or mag-overtake. Gubot si nga ano, guwas na kita no, sa aton karon niya ginaubra. Kung amat, pilang segundo malang rong pagitan, itsang kagwas nga mag-drive ka, no, mga katropa. So, una ro, nagadali kita no, sa pag-drive. Una rong kuamat nga, wa kita na ila nga maiwan itaton nga grupo. Pwede nga gusto na ito nga mag-gagas sa ato niyo mga kibahan kong amat. Kasi kibahan ka mo eh. Pero, rumabudlay kong amat mga katropa, ro problema kong amat, bukon naton it kontrolado ro tanan nga sa karsada.
2: Exciting Pilipinas!
0: Bukon naton kontrolado ro mga sakyan nga aton karangan nasusubgang. Bukod man ato't kontrolado rong reaction itibag karanga mga motorista. Agbukod naton it kontrolado rong kondisyon it karsada.
2: Exciting Pilipinas!
0: Agmas bukod naton in kontrolado kung ano rong matabo once nga nagkasaga kita sa sangka saga nga segundo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Segundo man lang ra eh, mga katropa. At sa segundo nga ra, kuamat, no? Hindi naton mahambay rung accident. Anyway, magka-grupo, dahil ka rang involved. Ang mga gagas niya tani kung ta si Pitix nga rakanda, ay magigakape-kape kung tao na sa may bugtong bato, ibahay. No? O galing ay rayat ah, no? Rung natabo sa rung raya kara nga daywa ka mga motorista nga rung mga katropa. Pero ang dami kara nga dagang klase ng motor, no? Pilat ang CC, no? Mga katropa. Ay may anda ka rin niya grupo kung sinis na nagragapang abot ka rin. No? Agraya parang natabo nga ra. Sa naton si Pitik sa ka, no? Kilagang kilaga gidra. No? Ita aton man ra, no? Nga mga igmang hog niya ra. No? Gakon-kaon ka kan ikarat quick-quick or na no pa mga katropa. Ipicturan ka na nakara, no? Makibot ka lahat imo sa Facebook at imo matood. No? Okay? No? So, standby lang gid karon, no? So, madugang karang report or update. No? Mga katropa, kung ano rumang implastada, kung pamilya nga rin ni Pitik sa kan, sa daya karangan na kasunggaba naman nga kagrupo mga katropa. May alas 5:40 araton karaga oras mga katropa. Ay bantay no, sa pila pagid ka mga topic ko ang police report pinagi man no, kay katropa ang Christian Villanueva. Magapanumbalik ka na kita after yamang ita pila ka ma-reminders. Kindly stand by.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako, si Robilene R. Valencia, 8 Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ah, dali na.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po, si Isel Komplikado, si Balom Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
14: Samsung Plus
0: Herbal Oil.

0: Oras, mga tropa, alas 5.48. Daga po nabalik kita mga tropa, no, sa aton mga kapaga, ililiba, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas! Anyway, no, si Karunta, nairong mga natimpon pangid nung iba karang police report ni Katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby. XFM Police Report. Yes, Katropang Christian, good morning!
1: Good morning!
2: Yes, katropang RR, good morning, no, sa ato karang mga suki matagkamati. Pero, no, sa atong karaiban, atong karang mga grupo, no, ito atong karang mga motor rider, ay medyo masubo-subo. Mga tsagon makaon karang katropang RR. Yes. Karang anin, no, aging bawian kita, no, ito ang mga kabuhi, no, ay karang motor vlogger, aga photographer, no, nga mas kilala natin kay Petix Akgan, no, aga matapos nga ni Mokara, nga ging counter flow, no, ita dekara nga sangka rider man sa may part it daganhon kara ita barangay Pudyo at sa Banwa kara itangalan mga alas 3 kara no kahapon ita hapon ay daya bisa atong kara base sa atong kara nakita sa CCTV, no, kay daya kara nga si Petix sa kanis nasa ana tangi sakto, no, nga lane katropa nga RR. And then, raya ka rin na nag-sunggab ka na is nag-overtake, no? Sa mga sayakyan nga rin nga anak ka rin kasunod. So, daya nga ni hay, si Petix nga rin, no? Hay magaling sa banwa ita, or si daya ka rin rider nga nag-kwan, nga nag-sunggab, no? Kay Petix. No, hay halin sa kalibo pagto ti bahay. Si Petix ay rekarang mga rider hay halin sa ibahay, no, nga direksyon pagto ti kalibo ta na. No, poli nga ikon taron gagro pang RR. So dayat natabo tangani nga medyo kung kako na may pagtanaw ni kagagi makita pag rides, no, katro pang RR ay kumbaga hay siguro makon do sa bilog nga mga dahilan naman ituwa na kaminor wa nakaiwas, no, raya karang rider nga bumunggo kay Petix akan dahil makon sa nakarang adrenaline rush nga ginatawag nato dahil nga ni nga kumbaga binon ka tropa ngara kung ikaw karang nagadrive it motor, no, kaping nga nagakin narira ka mungara, no, sa imo karang makibahan or mo karang may kakarerahan aga kuha mo to nabi ka tropa ngara is pag-una gitaro imo karang adrenaline mataas imo karang adrenaline hay kumbaga hindi ka ting magpatutos nga mapa maubritikan ikaw, no, hindi mo karang kakarera kung kumbaga hay
0: gusto mo tayo
2: imo kitang iharurot ra imo karang motor wa ka ting kadumdum baga wa ka ting kaisip it pagiging defensive driving, no, kumbaga hay aram kay subgan ako kay kinangan ko magminor pero kung ikaw karahi may adrenaline mataas imo karang adrenaline hay kumbaga hay alak basi kung pwede magusot ako kara, kinangan ko makagusot kara, kinangan ko nga ipag-apos ro akong kara nga motor, no, bago ba basi man na maunahan ako mo makaroon na biron gatro pangararo ginapingino kapin pa kung manami ko ninyo kara nga dagagan o madapig na siguta ay din ko amat nga nalilipatan naton, no, nga kita kara dapat ay magiging defensive driving dahil nga ning bukod tabi kita sa race track, no, o ata kita sa natawag na ito nga Carmona. No, ata dito kita sa Carmona. Karang
0: okay, naga... Okay, kung kamu at agagi sa karsada, yaron ang kukunyo at kamu eh. Agsa na itong pampublikong karsada rin nyo karang ginagyan.
2: Oh, correct. Kaya rin ko katro pangararay. Ay, siyempre matuod ay kung sa Carmona kating ang mga racing track. Ako kati kasubgan ito, pagusto kating. Ay, ako yat at sa atong karang national highway, no, ay hindi kita mawaga rin, may una kang kasubgan, may una karang matabok, may una karang mag-U-turn. Kaya sa atong karang may mangod, no, ay mag-uuno natin atong karang pag-inuguli sa mga motor. Dahil nga, makong pilang mang dagon ako ng minuto ng mga katropang araan, no, may mga grupo man kita, ay nagyan man natin, no, mga ginahambag mga natin ng mga pag-ride. Ubos-ubos nga mga percent motor, no, ay bayluhan pa rumang makina, so good. No, may i-achieve mo ang no, imong goal nga makaabot ikaw at imong top speed, dami man ang inatawag. So, pilang bisis man ang mga, dayong bisis man siguro kita ka na. So, pinakauna nga to, daturo akong karangan na batsagan, nga siguro mako na ay nauna na ako ka ng aksidente sa may batan, ay gusto ko umuna eh. Gusto ko umuna sa motor eh. So, kinangan ko nga, kumbaga, kaya nun ko nga unahan ni Mau eh, sa kurbada eh. Ay, o galing, hiwatan ni mo habawi ka ni, mo ka na pagbangking-bangking. Ay, ito katindi. Ito, tako dumiritso rin sa kanay-kanay.
0: Medyang sa kanay-kanay. Budlay kong... Mas ma iba pa gid ba wa? Siguro si Toto Chan kara.
2: Ayaw. So doon na akon karang nakuanan ka hapon nga siguro makon may kakirarahan ano raya karang motor ng big bike to eh. Ay base ba makon kung hindi mo magpatutos baga o gusto may gusto mo karang unahan pagid no nga, mga anang kakarera ba katropang RR and so, then what ay mo kadumdum nga magminor, nga may kasubuyang imaw, no? Ay ana taw sa minung Pinoy no, makauna imaw or hindi mo dapat maunahan. So doon man lang katropang harag dahil tangani, no, hay admitted man sa ospital or raya karang rider na nga nakabunggo kay petik sakyan, aga nakaangkon man no it last row sa kagawasan kapin pa sa siki. No, ra na karang last row karang katropang nga RR. So makita man sa CCTV ka to nga iwas sa kunta eh, si petik eh. O galing mat sa sinunod kita imaw, no? Itaya ka rin ang motor. That's why nag head collision ka rin ang motor ni Petix. Ay, di ka rin ang rider ka rin ang tropa nga rin. Doon na nga ni, no? Ay, masubo-subog ito. No? Di ka rin balita, no? Nga, gimawi ang itatugam ng kabuhi. No? Si Petix, akyan ka rin ang tropa nga rin. Ang gagawin, ha? Imaw kita rin pinakauna ka rin nag uso no nga magpitik-pitik ba COVID to eh COVID. At nga time nga katoy mo nagumpisa no itag pag pitik no, sa mga itay kara nga mga kamera nga nakatropa nga pero anyway idugang pag inaton no, report niya no nga sang ka aksidente man natabo kara ka BE sa may party taton kara nga 19 martyrs no ag wala kara sa may kuano cross or intersection or crossing itay kara dating city square no? Daya nga M Coron Macaron no ka tropa nga ra daya kara aksidente imbulbado kara sa sang ka motor ag sang ka sayakyan ag ako singa ni karon ay pareho git alon sa naman nga nagawa nag-giveaway man sa Daya Kara intersection ay sinong asong gaban at sa kyan Daya Kara motor sa Daya Kara nga likod na nakarangawa nga portion nga part no katropang arag nakaangkot ang init damage nagbingkong ra nakarang shock nagbingkong ra naka plate number no pero imo ra ay native da right Libertad da Antique pero iya mga panarabaho no bilang liburer ato karang banuat kalibo aga isigida ron yung daga sa aton karang kalibo PNP yung karang motorsiklo aga ging papahuway anay ron yung karang driver ging tawan it first aid aga ging atunan mga animo right na karang magugang no ito kita magaling sa Libertad Antique kabii or okay na karang aga-aga ko nakaabot ya so imora ging pa-record lang nagkasugot lang man nga ni Sandara no nga magkuan lang man magsettle lang man ka tropa nga RR pero datot ang saya kay ngini bago pa man ako papintura agarata
0: tapo buy na man not tapo man
2: buy na man si agmana ano to man ra ato ka nang pagabuhi man gasto mata man ra no ay magdahan yang gigita dun mga ni ko man man ginahamba nanda ka tropa nga RR no hay sa pagdahan-dahan man nimo agri mo kasubyang nimo kasunod nga wa man nagadahan no hay ko matay doing man sa ginatunaan it ka disgrasyahan sa ato kami bangod maging defensive driving kita no yes. Kato pa ra sa bilog lang do sa aton karang mga maitaw ba kinyong lesson ba lesson
0: lesson mo ah ah itawan ka lesson man to ni Mrs. mo ah basi ba to itawan ka it lesson ni Mrs. mo.
2: Ay, yung tawa na mata ko, it's lesson nga. Sabi iwas-iwas ko yung manaro, bindunggo nga ron, at hindi man ako makininaon ka ron.
0: Oo, tama yung mata.
2: Ay, haro manaro, imo ka rin, at ikay yung man, hagok ko man. Ay, okay yung man ako, manggidit makunit, masyado masakit. Ay, pero, hindi pagkikita ron ka sa patos. Ay, hindi nga, kuhan, may init eh, aga, mahagok-hagok pa. Baka true pangaral. Anyway,
0: sige.
2: Then, ato ka rin, ay, halidi gali makara.
0: Halidi, double pay ka nga ni makaron. Ikaw, long double pay. Double pay ka makaron.
2: Ay, holiday, Rob. Gilaya na to.
0: Ay, oo.
2: The holiday.
0: Sana all time, nag-holy.
2: Holiday. So, anyway, katropa ka rin, ha? Then ito karang natin karang mga report update, no? Itong karang mga pinanang ko mga polis, municipal police station, yan karang sa itong karang probinsya Taklan Report. Magaling sa Kalibo PNP, ako si Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
0: XFM Police Report. Police Report. Thank you so much no, sa report ni Katropang Christian Villanueva. No, magaling sana karon yung area of responsibility. Oy kay Noy, oy Rene, Noy, good morning. Abaw na pinamati una karon sa Iba Highways Route Tuda Terminal 2. Oh, sa mga biyahero nato no na, good morning. Mga kaka makaraton yung pasiro holiday. Kay Michael Villanueva, Selena, good morning man. Abaw na gatabi din ko rin mo makaron man. Selena family, ah, good morning gid. Nagatutok ka. Nagapamati man magkaron kay Tristan White Gulay, good morning. Good morning. Nagapamati man no, sa aton magkaraga pag waragwag na no, magkaroon ka ng agaon. Oy, mga katropa. Oras na ito, wala 5.59 ha. Na no, magkaroon ka ng agaon. Oy, bantay ha. Sa masunod ka ng programa, programa karoon niya Bullseye. Dawid katropang Janalinas Kanyo. Na no, raya ka ng alahas camera ag masubra 3,000 pesos sa piso wifi. Pag-ing dagasait mga manakaw. Isang kabaraka sa una karon sa may barangay na loob Kalibo. Ag pati Jodoran ag makeup seat. Uwa ginpagpas. Pila ka mga stalls sa Printiman Inta MMG Clinic. Gindimulis mga katropa. Sunod-sunod ka rin kaparakawan sa may barangay Poise New Washington na ilista sa magkapareho ka rin adlaw tatlo ka mga sospek or dahil ka rin tatlo pagit ka mga sako itbukas at mga baligyang dilata na sangka baraka gindagasa aga sa pila pagit ka rin ka mga national aga mga topikong pagatalakanon. Ang ginagugabos na gin kita no, sa Champuit aton ka rin kapag ililiba exciting Pilipinas. Sa mga katropa na ito yung nakatsunin, nag-monitor, pinag-isa ito yung Facebook Live, ag radyo. No, thank you so much. Magililiba, magkakililita, magkita ka ron. At law ka ron yung Martes sinaga, September 1, mga katropa. Langin kiba na itong partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon, sakay ito itong kinagapatrol sa police report, pinagi kay katropang Christian Villanueva. Sa kagan man ito itong karang station manager, katropang Janalina Scalia. Sa itong magkarang CEO President, Dr. Remilito Oy. Ako man din yung karoon niya nangin kiba katropang Ararcola Siragaywan, Itmayarayan, karang agahon ito XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Exciting!
1: XFM. Mga katropa, X

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Yes, mga katropa Filipisa, they're tama na size just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayad at Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipinas, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolino. Headlines, Makanad Light Lunas, August 31, 2026.
1: Headlines.
0: At para mas mga headlines, sigo pa ng balita lokal, alahas kamerag masobra 3,000 peso sa piso wifi. Gindala sa itmama nagkausas ang kabaraka sa barangay na Luog, Kalibo, deodorant, at makeup set, wagin pagpasa. Sunod-sunod niya panagawan sa barangay Puis sa New Washington, nilista sa magkaparang adlaw, 3 sakoit buga sa agmabaligyang dilata sa sangka baraka gindala. Samtang Aklanon motoblogger patay matapos makasunggaban ruan ng kagrupong rider. Ito man yung headlines, balita national, PBBM na katutok sa mapnago niya pagbaha, insigilang bulig ginmando sa mga apektadong lugar sa naman sa Malagkit. Sa time DILG nagpaandam sa matauhan at BAP ngagakot sa korupsyon. Ito man yung balita international, mga pumuit Norway nagpabudit pagkisimpatiya sa pagkamatay ni King Harald W. Israel nagpandam nga atakihon ako pag-atakihon ng Iran kung ginbuhi kararo nuclear program. Sa mga balita entertainment, bini kaiban sa Asia Pop Girl Fest 2027. Sa mga balita sports, Alex Yala makainkwentro magkaroon niya at lawa si Stoenia sa US Open. At sa mga health news, 5 minuto ng pag-alsa itsiki, simple apang posibleng maibulig sa atong kagawasan.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ang sa mga detalye man, balita lokal, at magkatong Santon Vitamins. Ginsugod, itapat ka mga wa pamakilang individual, rusang ka baraka, agin brinka, rupiso, wifi, vendo machine, sa barangay na Luo, Kalibo, Mandalas 2, itaga-aga ko biyernes, Agosto 28. So kay Carolina Arboleda, nga si Parado, sandang bagay, rubaraka, apang napanuhan kara, rugrabing pagginahay, itayam ko ratong at siyampo. Si Tagahon Sigon kat si Karon na naroan ng baraka kung siin naabutan nun lang karang bukas rupertahan ag nagwasa agon mga baligya kaki pribapang kagamitan sa skod. Sanang pag-usisa na diskubrehan karang agin buuman at mga managkaw ruan ng aritos nga gold pilang baligya grumasobra 3,000 pesos nga coins sa so, sole piso wifi kamanaman camera deodorant ag makeup set it anang apo. Sa buong CCTV nakita ro pagsuot 3 individual sa andang baraka samtang may sambilog pa nga nagserbing lookout sa guwa. Pinabubantang nag-edad 17 hasta 18 anyos, ruman nagsugod sa baraka kung sin pareho nakasugsog sanda at hoodie jacket. So, insidente gilin man niya gin-report sa kapulisan para manasa nagkakaigong investigasyon na. Samtang sa oras nga matumod ko ng mga manikaw, plano man ang darang pasakaan it kaso.
2: Dikato pa lang ako, hay pagwa ko karsada, hay bukas yung ang portahan. Hay pag ano na akong abot iya, hay tanaw ko ang mga ano, hay wasa agot ang mga gamit kita. Lumibot ako to sa among sugod, hay naduwa tarang aritos gold tato maisot kara. Ako nga sutsiriya nga tungas ha plastic nga dagat ananda, pati makeup sang apo, kamera sang apo, tiyuduran, naligya, piso wifi namon.
3: Okay. Ano sulod ka ito, ma'am?
2: Sobrang at 3K.
3: Sa inyo nga pag-secure CCTV, pilang tao, ma'am, ron, nagdagasa sa inyong baraka?
2: 3 iya, pero may lookout, sanda iya ho, sa guwa.
3: Bubanta, pilang dagon?
2: Mga 18 o 17. Kunya ni Kumari, sige man na, kasuhan man na natin kung sigurado nga ma-identify nga ni Kunoy. Buligan, tama na, ay uwa pa nga ni ako, ebidensya, ganyan, no?
0: Carolina Arboleda ro tag-anit baraka sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang sipa pagkikibalita lokal, magsunod ng incident at panagkawan lista sa barangay Puis, New Washington, ko Sabado itaga-aga, Agosto 29. Pinapatihan ang unang ginhana nga takawan o piso wifi bando machine ng Angelina Alavaren, apang wa na dayon matapos mapanuhan kasunod pagkauga it mga sinsilyo. Kay Angelina nga insigida na nang ginbuksan repertahan matapos mapatian og kagas kung sa siin naabutan karon madasig nga pagdagan 3 individual nga naka hoodie jacket agilayon na nagpaharurot sa kahit motorsiklo. Bang Huwag ka na iwaro machine agro mga sinsin. Kapati man rayang posibleng ginplanuhan itpamanikaw roon ang pagbrinka sa andang vendo machine.
4: Nagkagasro din ng mga sinsilyo, ito wifi, no, buhos. Ay marakon nga pagkabugtaw, ay iman na tumindog ako, ag binuksan ko, ay pagdagagan yun, taro ano. O asan na tabuol? E dali pagkagas di, nahugog, ay dumagagan dahil nahadlok siguro at manon, ito na nandang iya ko gagubog. Ako nga ning duda, ay basing nagkaon man iya o kaya nagbakar man iya, ay nagtanaw pa ka sa kilid, o, oh, di karayan, nagtanaw pa sandaman kung may tao siguro ron. Daya gitan ang punteriya. Kasi may natakawan di kare ito sa piyak man it. Ano man eh.
5: Bindo machine niya rang, wifi.
4: Oo, pero andat ang pinilak sa tigayon doon ng bakteraya. Oh. Iwan nanda hibuol. Basi makong ginpananuhan, ginmatananda. Kahayag-hayag di kare kung aga-aga nga ron. Isog da sanda.
5: Mga pilang bilog sanda?
4: Tatlo.
0: Angelina Alavareno taganit piso wifi sa naman niya pagpayag sa piyak nga parte ginsugod man it mamanikaw resang kabaraka kung sina daga sa rohagos daywang sakwit bugasa mga dilatag iba pang balita. So sa tag-ana kapin sa tatlong kasakor nakitang ginabakinto it mamanikaw pagwa ag posibleng ginbutang nanda sa sakor matinakaw nga dilatag iba pang items. Mabahumara ang pagpati nga ginamitan it tools it mamanikaw rupagbukas it kandado sa andang baraka.
6: Tagaaga, pagbukas na mo na bukas sa taropan, sa putahan, dito sa nagagi. Romakandado ay nakabukas na, bigyan na mo to ay una ay nangayabi ang nangigamit ay uliyo na mo napanuan niya bukon na siguro mas may special tools sa nang nagamit po pang bukas ka na dahil mabaho mga katlasit kandado ay nagrosang bilog na to sa may kadina na to nga tag sa may kurag ay di mabalik mo. Kasi ron riya ro po nakaulihin ang dasan ng atong operation dahil kung iya sa naumuna, hindi sa nakapasaan yung nito mag-operation sa iba. May mga dagay, yabay sinako, nang habuwiya. Mga tatlo sigurong kasama. Ako nang sudlan ay sa bugas ang kasako pero may sako bugas iya nga habilin nga mga watsugod may tatlong ganta nga tinako sa tong nalalay may ni makon paubos ng bugas iya man tanan do dilata may habilin mala nga tatlong kalata siguro apat noodles pansit canton wa na man iwan niya ra si grillyo
3: nga gidagdag gi mataman ninyo
6: patikas wa ta sunod maano puro na taya ano ron mga maligya
0: rotag anait gintakawan ni baraka sa anaman nga pagpahayag
1: express palita sa gahon.
0: Ang sinapusan man yung balita lokal, narito magkatot Vision X Plus Appeal Capsule or Capsule ang aparagid sa aton yung mama. Patayos ang kaaklanan moto vlogger matapos makasunggaban ro anang kagrupo sa bayan barangay Pudyot Tangalan bandang alas 3 it hapon kahapon adlay Domingo Agosto 30. Pero biktima kay Gerald Roldan no, kung kila bilang si Petex Aklana. Pinapahayag halin ro biktima sa Banway Kalibog paagto it ibahay ro anang direksyon kat masubgang ag makasunggaban kararo anang kagrupo. Bago sa buod CCTV, nag-overtake sa pilang mga sakyan ro anang nakasubgang nga kaibahan ro apat kananda ka mga miyembro. Sa madasig ka pa nga dagagan ag kabasog it impact it pagsunggaban inapok si Roldan halin sa anang ginmanayang motorsiklo ag nagangkon it mga patal nga lastro sa kagawasan. Samtang roan ang nakasunggaban hinag-ago man it pilang ka mga kasakitan. Insidente in sigida man yung ginrespondihan it mga otoridad kung susiin gintinguan pang madaga sa ospital si Roldan apang gindiklarang dead on arrival. Sa magkaroon ng kapanimpara investigasyon ni tangalan PNP samtang ginahugat rumagayang desisyon it anang pamilya matapos ro insidente.
1: Express palita sa gahon palitang nasyonal palita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapo Philippines sa Dartamala size 19 saga. Ang sumang detalye at balita national ng tamangkatan Santo Plus Gold Herbal Capsule. Okay, klaro at Malacanang wa may nagakahugan nga napapabayaan ni President Bongbong Marcos Jr. Ruan ang trabaho kung nagatagan na raya it oras para sa pamilya. Kaya gaya ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro kasunod it pagkalit it video kung siya nakitaan nga nagakantaro presidente sa pagsilibrar it kadlawan it anang ina nga si First Lady Emeritus Imelda Marcos. Kay Castro pa dahil niya ginagampanan i-presidente ro anang maresponsibilidad maski niya may oras imaw para sa anang pamilya. Ang pasiguro man karang pa dahil niya ginamonitor i-presidente ro sitwasyon sa Pilipinas ang nagataw it-direktiba sa mga ahensya at gobyerno gabigon sa mga lugar ng apektado at matinding pag-uganan. Ibang pagkarang ginmanduan na ginapadumduman man ang mga ahensyang insigid ang magsabat sa kinangganan at mga Pilipinong naapektuhan itmagain nga panyampo.
1: Express palita sa gahon.
0: Ang sinukusan man yung balita national, nagpandam ro Department of the Interior and Local Government o kunday LG sa matawant Bureau of Fire Protection at BFP nga kot sa ginatawag nga slot for sale modo sa tungay nationwide recruitment para sa masobra daywang libong bakanting posisyon itahensya. Kamu tray na tukiban niyang kaso kung siin sa ang katawant BFP nga may ranggong Senior Fire Officer Juan Rugin Aligar nagtanyag it slot sa sangka aplikante kabalo 300,000 pesos. Kalimagong Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG ang presenteng nakaditine, raw suspect na nagapangatubang sa kasong robbery extortion. So, ka-Interior Secretary John Vic Rimulya seryoso ro andang kampanyang limpyohan o ahensya kontra sa katiwalaan ng korupsyon at sigaraduhon niya mapasabata ro sino umang mapamadudaan niya imbolbado. Ang pagkarang ginaimbestigan gon ita DILG ro masobra 200 ng mga tawuhan pati yun maro pilang regional director ng gitapatihan ni Akot sa natungdan niya modus nga nagaabot sa 100,000 pesos asa 800,000 pesos panuktan sa kada transaksyon. Ito so ito ahensya ro e-hiring recruitment system nga may katuyuan niya tap na ono katiwalian ag masigurado nga wait anuman niya human intervention sa mga paunang tikang it proceed. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, return US dollar na kabalor 62 pesos 0.26 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa malitali man, balita international. Gata magkatod Santong Plus, Coffee Mix. Nagtililipon o linibong katawo sa Norway para magtawid pagpasinugong ag makisimpatiya sa pagtaliwa ni King Harald Defensa. Ganyan na matay Rohari at Norway sa edad niya 89 ko Biyernes, Agosto 21. Imaro ginagkabig nga pinakamaguga nga monarch sa bilog ng Europa at nagpabilin sa pwesto it masobra 30 anyos. At sa silo sa Royal ay napuno ro karsada magaling sa Oslo University Hospital kung sinimaw na bugtuan it kinhawa. Pero magbaylo sa nang pwesto ay roanang nag-isalhanon niya unga nga si Crown Prince Hak. Sean Bangod Raya ginbong kagon it parlamento halin pa ko 1908.
1: Express balita sa gahod.
0: Ang tapos naman yung balita international, nagpaandam ro Israel nga umanandang pagatakihon ro Iran nagkung hana rayang nagbuhion ro andang nuclear and ballistic missiles program. Ali Cohen, Energy Minister at Israel nga hindi nanda pagatakihon ro Iran kung magahipos lamang rayag hindi pagbuhion ro andang nuclear program. Man kararo andang pagbantay sa Iran kung siin kinagauman niya sa suwit daywa hasta apat niya tag-on ay may posibilidad niya may balik ro andang nuclear program.
1: Express balita sa gahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Ag sa manitaliman at balita entertainment kanto magkaton it premium dito. Naibahan o pinay group nga Bini sa Asia Pop Girl Fest 2027. Nakaibanit grupo o rodewang sikat nga girl group nga Hana Halin sa Japan, Agro 4 Eve at Thailand. Meron yung tingog nga music festival, tatlong nasyon, nagdabilog it Japan, Thailand at Pilipinas. Pagkawaton rin sa Enero 22 at 23, 2027 sa Lala Arena sa Tokyo Bay, Japan, samtang sa February 13, 2027 mata sa Bangkok, Thailand, ag sa February 19 sa Pilipinas. Matupang daan yung nagpatigay ni Honit pilang performances sa Rubinis na kanya ina nasyon kung si Ina gin kanandaro ang damasikat niya kanta kaparat salamin, pantropiko, ag maapo nga iba pa.
1: Express, balita sa gahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitali mga balita sports nga tamangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Makaengkwentro ni Pinay Tana Star Alex Yala sa Mary Stowenia sa US Open. Pinakabing nga rank 18 nga si Yala ro paboritong magdaog kontra sa rank 122 it America. Unang isyab din ni Yala si Stowenia ko 2024 ITFW 100 tournament sa Pennsylvania. Wato nga pangitaywa sa Adlaw ikon makarni Adlaw it Lunas oras sa Pilipinas sa Queens, New York.
1: Express balita sa gahon. XFM Health News.
0: At para man sa mga health news portion, rupag butang it mga siki sa pader sa suhod it pilang minuto ay posibleng makabulig sa pag-relax it gawas, pagpapundo it pagbatsyag it kagaoy aga makasuporta sa maayos nga blood flow. Sa pinog raya nga simpleng restorative pose nga pwede man obrahon antes magtugog agad makapakalmar gawas ag paghuna-una. Posibleng obrahon sa suhod it lima sa napung minuto samtang madahan regular nga pagginhawa. Abang isigin ang pundohon kung magtuga it kasakit o kung bukon it komportable nga pamatsyagan. Dapat nga obrahon raya sa komportable agawas nga klase it posisyon.
1: Express balita sa gahon.
0: Sa mga katropa Philippines sa Dartamala size 25 saga. mga balita natin po ang pilong apwarsa at Axa Farm Network Philippines. 96.5 kalibo makanya adlaw kita it Lunes, August 31, 2026. Kato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men, Premium D. Gamal Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung capsule lang para guide sa atin yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal. Agroma Productive Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sasdapin at Clear Skin Gluta Kojic. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
7: XFM. Mga katropa, XFM.

0: ay manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
7: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
3: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase

0: enzyme ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pumaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Mission next. Marami na ang natulungan.
2: Ako suggest isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision X Plus capsule ako.
1: Mission next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon, suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako, si Robilene R. Valencia, 8 at Arcangel Norte, Balete, Aklan. Magapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon niya nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamuman mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man, katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong. libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Mga katropa, XFM.

0: Ay, mga katropa, oras sa bilog nga Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:40 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hoy, good morning! Good morning! Maaya dahil na nga gahon, Banwa. Maaya dahil na nga pagpamati, mga katropa. Good morning! Welcome na sa aton makaroon nga pagbangalagad. Adlaw makaroon nga Lunes. It's a 31 na. Sa buwan nga right, Agosto. Last day. Hoy! Sa aton karang mga suoy, panggali makaroon, holiday. Musa! Regular holiday makaroon niya sa Pilipinas. National Heroes Day. But anyway, good morning, anay. Sa aton karang mga katropa, aton karang mga suki nga nagatutok na. Nagapropamati iya sa aton karang pagpangalagad, makaroon karang agahon. Magamig-gamig nga Lunes. Makabugaw-bugaw para iba, ha? Long weekend sa gihapon. Kasi makaroon karang adlaw. Wa it opisina, wa it trabaho, wa it klase. Pero may trabaho sa mga pribado nga mga kompanya. So yun ay double pay. Yun, sa aton karang mga katropa runa nga nagapupaha uman. Tanda karang mga panganamon, importante nga mga hilikoton. May mga hilimuson ka mo makaroon karang adlaw. Matamata ni aginaton doon, ha? At sa mga nagakapi-kapi una, nag-o-exercise, nagapaugas-ugas, good morning! Good morning! Or tanan nga mga nagatutok makaroon sa radyo, mayad nga agahon. Sa mga kaipingta nga mga kaprobinsyanan, probinsya Karaita Capiz, sa probinsya Karaita Antique, sa northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Good morning! Maugan-ugan nga mga lugar da mga katrupa, ha? Makaroon ka nga adlaw. May bagyo sa sugod itaton karanga nasyon. Pero daya karanga bagyo, ay babaw matara mga katropa. Medyo masako, makaroon rung mga kwan eh. Rung mga LPA. Aga daya karanga mga weather disturbance nga nakapikto mga katropa. So ya sa aton sa probinsya Daklan, kamusta ro dagagan itaton karanga panyempo. Doon na may report aton karanga DOST Pag-asa. May bagyo ha sa sugod itaton karanga Philippine Area of Responsibility. Agadaya nga rang pangagan ita bagyo tropical depression. Rana nga pangagan is a pi ano ra. Sa pangagan gimana? Si Pilandok. Good morning. Ha? Si Pilandok. Nga iya makaron sa sugod itaton karanga Philippine Area of Responsibility mga katropa. Ay na rang agahon na monitor ruana karanga sentro itdaya karanga bagyo una sa 1130 kilometers ita is ita extreme northern Luzon dagaro maximum wind sara nang hangin na nagabot sa 55 kilometers per hour magapit mo sa sentro may pagbugso nga nagabot sa 70 kilometers per hour nagahugag ra pa west northwest butambagon pa ibabaw mga katropa, rudagagan, itaya karanga tropical depression nga si Pilandok. Ana karanga international name is Saudin. Or ana karon nga pangagan, kung gumawa o manimaura, magduwa man niya gira sa aton karanga Philippine Area of Responsibility. So yes, aton, sa Western Visayas, magugugumunda, masaw-asaw, maugan-ugan. Pero may chance sa manitinit ko na mata. Pero gaban-gaban is maugan mga katropa, ipikto itaya karang habagat. Tara bagat ka na. Ako nga mga lugar sa Metro Manila, sa Luzon. Apiktado mga katropa, itdaya ka rin nga matinding nga mga pagbaha. Magharanguman. Ro bagyo nga rin nga si Pilandok, mahata ka taray mo at habagat, white ipikto ra mga katropa ha. Sa gugta, iya sa Pilipinas. Pero hangin, ag-ugan. Anong habagat nga rin. Ay, dali lang man siguro ra. Ay, naga, bermans na kita. May nagatika-tika na mga katropa oh. O, Bermans na inagang adlaw, ha? Sa aton karang mga igmango doon na. Nagapupaha, oh. May mga nagakabit-kabit na Christmas light, o. Oh. Dahan-dahan yan. Diba si mahugog ka mo? Sa saga pa ba nga mga tao? Well, sa aton makaroon nga pag ililibag, aton karang nga pag runatsada, ha? Aton man nga pag-welcome sa mga katropa naton nga nagatutok sa online. Good morning! Aga mga nagamonitor sa aton nga YouTube channel, siyempre sa Facebook Live. Good morning gida sa mga katropa nato na nga nagatutok na makaroon nga gahon. Tristan Gulay, good morning. Si Joe Montalban Siscar, good morning. Gakapi-kapi. Yung Andy Dorada, good morning man. Nagamonitor man na sa Tambak, New Washington. Okay, kay Mama Medina Beltran Tiad nga nagatutok man makaroon nga morning. Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning. Okay, kaya tindi, nag-eakol Charlie, nga nagasayaw-sayaw pag nagkakapi-kapi nasa libtong. Good morning, kapag-asugas, patapos, magamig-gamig. Good morning. Nasa Sausa, Concepcion family, ha? Kay Dong Noriel, good morning! Good morning! O, oh, naman sa Libtong Ron. Kaya ng Bibet, good morning! Nag-propamati makaroon ka rin ang morning, mga katropa. Kaya Joyce Alonsagay Chavez, good morning! Good morning! Silo-silo Abayo, nag-propamati man sa mga taga-sityo, Mampahon, Pulukati, Banga, Rogumban, La Chica, Rufin, Agristoso family, good morning, gadaon na akin nyo ha, nagatutok makaroon ng morning. Lloyd Beltran, patamyo manggalikano si Lori Lee Tihada Beltran, birthday na makaroon nga adlaw. Happy, happy birthday, gadaon kay Lori Lee Tihada Beltran. Good morning. O, yun na kay TJ Noynoy, Igtanlog Solidad, Noy, yun na sa San Francisco, California. Good morning. Ay, nako, good morning. Fiesta gali makaroon sa Laging Banuae, sa Numancia. Good morning. Happy fiesta sa mga taga Laging Banuae, Numancia. Greetings mo, naling kay Noynoy ito sa San Francisco, California. Thank you, Ginanoy, sa pag-highlight sa itong karang programa. Good morning, nag-monitor doon. Kapi-kapi ang anay Nanoy sa Amerika. Kaliba na oras doon. Pero anyway, sa itong makaroon nga pagpangalagad mga katropa, kamusta hong tanero pinakalitis nga dagagan itaton karanga DOST Pag-asa? Sa dagagan itaton karanga Panyempo, bilog nga Pilipinas, magrabe taro mga area sa Luzon nga matsan normal gota kandaro pagbaha-baha. Ay nako.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga, narito ang ating update sa binabantayang Bagyong Pilandok. Bagyang lumakas ang Bagyong Pilandok habang ito ay nasa karagatan. Kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot na sa 55 km per hour. Di halos gumagalaw ang bagyo nito habang ito ay nasa karagatan. Kung saan ang layo ng sentro nito ay umabot sa 1,120 km east ng extreme northern zone. Nagbago na po ang ating forecast track at intensity ng Bagyong Pilandok. Inaasahan ng lalakas ang bagyo ito, kaya sa araw ng Martes, September 1, 2026, magiging tropical storm si Pilandok. Pero pagdating ng Miyerkules, inaasang hihina ang bagyo at magiging tropical depression. Kapag napanatili ang galaw at direksyon ng bagyo ito, inaasahan sa araw ng Huwebes, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa rin ang tsansa na mag-landfall ng bagyo at mababa ang tsansa na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal. Samantala, yung dalawang low pressure area na sa west ng ating bansa ay naging bagyon na po. Una, si tropical depression ng dating si LPA 08L, kung saan ang lakas ng hangin ay umabot sa 45 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro nito ay nasa 485 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Yung pangalawang bagyo, tropical depression ng dating si Bagyong Obet, nang kusan ang layo nito ay nasa 1,180 kilometers west ng extreme northern zone. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot sa 45 kilometers per hour. Itong tatlong bagyo nito ay pinapalakas o in-enhance ng ang southwest monsoon o habagat. Kaya itong habagat ay nakaapekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya makakasa pa rin tayo ngayong araw na maulan na panahon, lalo na na sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Samantala, itong low pressure area, ipong malayo po sa ating PAR, nasa Dagat Pasipiko, kung saan ang layo nito ay nasa 3,105 kilometers east ng Visayas. Itong low pressure area, sa nakikita niyo mo na malayo po sa ating bansa, walang direktang epekto sa ating lagay na panahon ngayon at wala ding epekto sa southwest monsoon. Kaya paalat po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na tabayan ang ating update na ating pinapalabas, lalo na po sa ating binabantayang tatlong bagyo plus itong low pressure area. Ngayong araw, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ng ganitong matinding at malalakas na pag-ulan ngayong araw, itong Ilocos Region, sa malaking bahagi ng Cordillera, kasama na rin ng Batanes, malaking bahagi ng Central Luzon. Bukas, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Batanes, sa Ilocos Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Sa araw ng Miyerkules, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Ilocos Region, sa Batanes, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan, sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na na po sa mabababang lugar at malapit sa kailugan. Inaasahan pa rin tayo ngayong araw ng malalakas na hangin dahil sa habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas hanggang sa Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin dahil pa rin sa habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ang Visayas, ganoon din sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Llano del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. As of 5 o'clock na umaga, may panibago tayong heavy rainfall warning dahil sa southwest monsoon o habagat. Orange sa portion ng Zambales, yellow naman sa portion ng Zambales, Bataan, ganun din sa Tarlac at Nueva Ecija. Yan po ang ating update sa ating binabantayang bagyong Pilandok. Mag-ingat po tayo. Maraming po salamat.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Osas! Thank you kita sa aton karang adiwo stay pag-asa ha, sa pinakaulihi nga dagaga ni panahon. May ginabantayan kita makaron nga tropical depression, no? Si Pilandok ka.
3: Good morning.
0: Abi tur pangaganit bagyo makaron ni Pilandok ka. Good morning ani kay Dodds Walter Miral po. Good morning ha. Magandang umaga Lunes na baha. Baha gumata ito sa Ildefonso.
3: Good morning.
0: Ilang tuloy pa rin ang laban sa mga lugar nga ang mga ginabaha sa parte ita Bulacan, no, sa Luzon, Tarlac, grabe man sa Pampanga. Grabe tar mga baha. Sa Metro Manila, di man mapugngan makaroon pagbaba. Ilang ang mga lugar na Las Piñas na butas sa even Quezon City, Quezon City ginabaha. Kung ano kay Pinipa Vicente Pamatian, may nga pagpropamati mo na highlights kita na. Nasa Talas Tour, good morning kita. Gima Tolentino, good morning.
3: Good morning!
0: Si Tristan Gulayo, nag-monitor kita katon makaroon. Good morning. Now, sa dayang plastada mga katrupay, dahil karang dagagan itaton karang habagat, no? Pero habagat makaroon, medyo ginaproblema ko at ibara, yes, Pilipinas, di ba? Para sa iba, is sumpa ko tagani, pero habagat nga mga katrupay. Imagine ka, last month pa, nga naka-experience kita it matindi nga nga mga pag-ugan. Agdaya nga nga pag-ugan, dagara it habagata. Although sa makaroon nga panyampo, gina-consider tayo naton nga El Nino makaroon. No, astara it first quarter it 2027, mga katrupa, maugan, mainit raton nga panyampo. Ugaling dahil sa habagat, hindi kita malikawan. No? Room. Daya ka nga pag-ugan. Agro pag-ugan, bisan taas mga dewang oras, tatlong oras, kabuabo nga mga lugar, mga katrupa rong naka-experience sa it mga matindi nga nga mga pagbaha. Kapin pa sa Metro Manila. No? Sa ibang mga lugar. Kung siin paro pinakasintro, ita negosyo iya sa Pilipinas ito pinakaapektado it dry karang mga pagbaha. Ha? Tawang ko at dagan dala mga katrupa ro dry karang problema makaron niya sa Pilipinas. Ha? Bukon man it mamba naton normal. Ro pauman-uman nga maka-experience kita it matinding pag. Now, medyo makagagaoy nga hagos adlaw-adlaw makita naton or every time mag-abot rong habagat, pariho nga eksena. Or aton ka nga natagupang ka. Nagaugan ipilang oras, taas ro tubi. Di ba? Tapos ro mga karsadahon, grabe ang baha mga katropa. Oh. So kung pati rong karsada, apektado, maputurong biyahe. Ay sino na ilaga biyahe kung di tanim makita kung sino karsada? Sino dagat? No? Kabo nga mga pamilya man dahil rugi na pang evacuate. Kabo nga mga panimangay nagkagasamad, ag pati rong pangabuhian mga katropa. Ag after nga mahuparong baha, or ugan, ah, agwa akong manit baha, ay grabe mang limpyo kuman rato. Diba? Iya undi kita kara, magahuyap kita it mga halit. Ah. Nga gintuga mga katropa. Sa Luzon, sa Pampanga, sa Tarlaca, grabe tapati tulay. Wasak. Utod. Dahil sa mga matindi nga mga pagbaha. No? So gahuyap kuman din kita, it damage. Ag siyempre halit. Oh, nga gintuga. May gilangan ni kung kwartagang. Dahil may mga kabuhi ta mga katrupa nga nadali. Kaparehas to sa Pampanga, nahugog sa manhole. Oh, gatikang tikang skarsada, may tubig. Awat ni mong kapanong, ranat ang hugogan is manhole. O namatay, mga katrupa. Pero no question makaron hasta san o nga mauraro sistema makaron iya sa Pilipinas. Diba? Pero matindi nga nga mga pagbaha nga na-experiensahan sa maabong nga mga lugar sa Luzon, ay hindi ang naton i-consider nga simple nga normal nga problema kung mag-abot ro chimpo itig-uhuga. Of course, ma-evacuate kagid imo. Ha? Dahil matindi nga mga pag-ugan nga ma-experiensahan niya dahil sa normal nga may habagat. Normal nga may bagyo. Ruaton ka nga nasyon. Agad yan, abi kita eh. May high tide, may low tide. Ang iba pa nga mga weather system nga hindi naton kayang kontrolon rumawron nga mga ito. Tawa yan ako doon mga kwan sa baha nga ng mga nagkanabo sa ito. No? Now, question makaron, hamat sa kada matindi nga pag-ugan. Kabuabo nga mga komunidad, mga lugar, nga medyo nagagawa nga bukod at preparado eh. Ag pauman-uman nga naka-experyensya sanda it grabe nga nga mga pagbaha. Mga katrupa. Now, last week yang, hasta makaroon, no? Grabe ta kagapad doon naging epekto it habagat. Ag iba pa nga mga weather disturbance nga nakapikto mga katropa sa may parte karatlos. Sa ibang lugar, ginatos ro apektado sa sangka barangay yang ron. Ha? Mga banwa, mga probinsya, may mga karsadag tulay, hindi ko ta maagyan mga katropa. Ag may mga pamilya nga mga ginpang evacuate. Diba? Ag kada numero nga ginapaguwa sa mga report may mga halit nga matindit ang mga katrupa nga gintuga sa aton karon nga mga ibanghod. Ha? Last week nag-abot sa 8.4 million ro apektado mga katrupa. Abo nga mga ginikanan nagakabaga ka kung paano pakaunon ro anda karang mga unga dahil hindi man sanda kagua dahil grabe nga mga pagbaha nga na-experiencehan. May ama nga nagaisip kung paano gun man maayos ro anda karang mga bagay. Ha, may gilang kang agyat bahay kung nagkagawasak pa doon grabe pagregasay mga tubi. Ang kabo nga mga estudyante nga hindi makasugod sa eskwelahan mga katropa. Ha? So suspindido ang ilang ruklase. Oh. Rukaguoy tara yung mga negosyante nga mga maintok nga mga negosyante. Nga watat kitaon sa andang mga negosyo, sa andang lugar kasi baha. Ha? May mga mangunguma nga awat at mabugan it andang pangangitanan it's because baha man. No? So Hindi ang simple nga mambag naton nga mauraot aro Pilipinas. Kung simpo itig ugugan. Hindi naton mambag nga normal. Ha? Hindi dapat maging normal rusang ka problema nga pauman-uman. Nga naga tuga ithalit sa kabuhi itaton ka nga maigmanghod. Nagasamad it pangabuhian. It mga pumuhuyo. Oh, ag imura ro naga tao it kabudlay sa mga minilyon nga mga Pilipino makaroon. Tapos mamba mata din gobyerno. Ah, may ayuda kita. So, bukon man it bastante rong mga relief goods after it baha mga katrupa. Oh, inaagot aron importante ro mga relief operation. Importante ro mga evacuation center. Importante ro mga rescue teams nga may una. No? Ro bulig nga halin sa gobyerno, private sector ag mga ordinaryo nga ranga mga pumuyo nga nagabuligan man. Pero dapat natong isipon nga rong relief goods. Daya, kuan man lang ray, pagsabat sa simple nga problema. Bukon it pirmi nga resolusyon sa ugat it daya karanga problema, pero pagtaon naton it ayuda sa mga tao. Ha? So every year ginabaha ro mga pariho nga mga lugar. Hindi man pwede nga every year mamalagi hapon ro sabata sa problema nga ginapangatubang. So mataog ang gilangit at pagkaon. Tao kita tubi, mariskyo, maglimpyo. Tapos kung magbutla kong adlaw, balik ko man kita sa dati. Bukon it bastante ron para sa mga tao nga rang naapektuhan it matindi nga rang mga pagbaha. Ha? So kinahanga naton nga pangutan-on kun hamat padayon nga nagabaha rusang kalugar. Si inagaadto rutubi, rutubi baha nga ra. Manami bagaro aton nga drainage system iya sa Pilipinas. Bastante rong kapasidad kung mga kanal nga ginagyan itubi para makagawa nga hindi magbara. Di ba? May aton ba nga mga bastante nga mga pumping station iya sa Pilipinas? Agro pinaka question makaron, manami bagaro inyo nga mga ginpang-ubra nga ron nga mga flood control nga mga infrastructure? Oh. Do yun eh. Kung kinahanga naton nga rong mga suba nga ra i-rehabilitate, i-ayos para makalikaw. Tapos maubra taron eh. Oh. So rin sa bilog sa mga problema. Nga, hindi naton pwede rin nga pugnan rong ugan eh. Pero pwede naton nga mabawasan rong halit nga igatuga itdaya karanga habagat or matinding nga mga pag-ugan. Now, may kaparte nga contribution kita karanga mga pumuyo man. Bukon it, pirmi lang baso na ito ng gobyerno. Ha? Puro gobyerno lang ro baso na ito. May responsibilidad kita kada isaga nga mga Pilipino. Una ro pagpila karon ninyo't basura. Una sa kanag. May epekto gagi ron ng biro. Ro pagbara sa mga drainage system, may epekto. Ro paghaboy it mga plastic. Bisan si inyang, may epekto ron. Ah, ro pagpatindog or paggamit it mga lugar nga wa it konsiderasyon sa mga ginaagyan itubi. May epekto dun. At kung mag-abot yung tiyempo ipagbaha, hindi natin pwedeng hambagon nga wata kami kasayod karon, wata kami tiyabot na karon kung ano nagkaganabo. Ibaso tao mas gobyerno. Ha? So kinahanga naton nga maging kaparte it solusyon. Dino, kwan eh. Bukon niyang puro gobyerno ang rubaso naton. Kasi una-una, hamat nagbaha, may ginubra kita nga bukon manit manami o mga tao nga ra. Di ba? Kinahangan naton nga maging patas pag-abot sa isyu mga katropa. Kung sino dapat nga manapat sa problema nga rin, nga ginapangatubang makaroon. It mga taga Luzon, even niya sa aton sa Western Visayas, nga mga lugar, nga napiktuhan, it dayang matindi nga rin, nga mga pagbaha Okay, daro mga suba ako. Ginaubos na natakab-kabot. Ano na eh? Ha? Hindi man pwedeng gamiton niya na ito ng bangon nga o hindi maghaboy basura di kara. Bilang mga palusot yung dayon para hindi kita maistoryahan. Sarayang mabaho nga problema nga nga kapimpa sa mga urban planning, drainage system, di ba? River management ang flood control project. Oh. E paano na ito ma-plaster o flood control project? Hey, unang agis gobyerno man abi, may problema naman sa corruption sa flood control. Now, aton nga ra is pareho nga kinangan naton ron disiplina. Kinangan naton disiplina at mga pumuyo. Agro man nami nga pagdumaga ay gobyerno mga katulad. Hindi pwedeng sambilugang eh. Ha? Rumagmanihar ka ra. Hindi pwedeng gobyerno gang. Hindi man pwedeng nga kita gang. Rumagsulbar sa problema nga sa baha. Mga katrupa. No? Rubaha, bukod niya mang it problema, it mga tabo nga una sa mga manaba nga mga lugar nga adlaw-adlaw ginagyan bisan sa oras baha nga pagbuhos itugan. Kunamat, may mga time nga wa man kita ginabahaara aton nga mga lugar. Oh. Madalit naton isipon nga problema taman at ibang tawo. No? Pero kung binahaon niya ni rin yung lugar, rung mga karsadahon, rung mga lugar apektado pati transportation, ba tanan yun doon. Pati nagkagawasak ang mga tulay, delay mga supply at mga pagkaon, ang iba pa nga mga kinanganon, no? Kung sarado na mga negosyo, nadugaan yung kita at kita rung mga trabahador, oh, butambagon rung baha ay bukon niya mga problema, itawo nga una sa sugod at panimangay nga napiktuhan. Problema, bilog nga ekonomiya at bilog nga komunidad, mga katropa. Ha? So din yung mga nagkaganabo, makaroon nga, agos, rokagoy tapirmir, aton nga mga rescue team eh. O, sandat aron na ginasalang una. Ha? So, kunta, dapat may mga leksyon. Every time nga mag-abot rubaha iya sa Pilipinas, kasi bukod niya first time da, kada dagon, maghabagat, mawag. Ha? Kasi dapat every time nga mag-abot, rumaura nga grabe nga mga pagbaha, may pag-imbestiga eh. Ano ro, wa nagagana di kara, ano ro mahina. Oh. Mga lugar nga pirmi lang, pauman-uman nga ginabaha. May ro, maayos ba ro, drainage system? Amat pirmi nga nagabigay. Ha? Ano nga mga lugar? Kapimpar may mga tulay nga rin, medyo delikado na. So, may mga proyekto man nga dapat baguhon, nga dapat tutukan itaton ka rin nga gobyerno. Nga dapat bago pa man umabot, rochimpo itigugugan mga katropa sa Pilipinas, nakapahaom kita. Yung aton nga mga evacuation center, eh, makaroon, evacuation center, ginabahaman. Di ba? May mga rescue equipment kita, may mga pagkaon, bugong. O, raton nga communication system, dapat ready yung tanan dun. No? Agong side kita nga rung mga lugar natin is flood front una, ay dapat wag kuhan ka utimo, matamat ko. Oh. So dun sa bilog, nga dapat tawat itupangod aton ka rin nga gobyerno. Nga hamat hasta makaroon, sigidas na gihapon, rupagba. Ang mga nitiba, ruhabagat is sumpa. Oh. Sumpa nga hindi mo tamapugnan ra mga katrupa. Nga kada dagon may nagaabot nga habagat iya sa Pilipinas. Oh, every year doon. Ha? Pero pareho man lang gihapon dendo eksina. Kung magabot ro chimpoy habagat iya sa Pilipinas. Gabuhos lumabas kog karon nga ugan. Ag kadungan pagbuhos karon angan-angan bahaon dayon. Evacuate yon dayon. Nagadutdutan yung dayon mga tao to sa evacuation. Ha? Hindi magyan ng mga karsada. White mga kuryente. Oh. So, ro, problema, ro pangabuhian it mga tao. Ah? Aro pinakamasaklap, may mga kabuhi nga nagakagaduga mga kabuhi. Eh, after it, pilang days man dayon, nagtawhay yun. Wagon it, baha. Ay, balik ko man sa dati, din ganyan. Normal yung man dayon, plastada. Astap sunod yung man, balik ko man din ng habagat. Uman-uman. Mga katrupa. Ha? That's why nga bukon it makangawa-ngawa, Ngamat, para sa maabong arang ang mga Pilipino sa mga igmanghod naton, ruha bagat ay matsa sumpa o tapara kanda. Nga pauman-uman nga nagabalik mga katrupa. Ha? Last week yan, grabe taro ipikto, itabagat sa Luzon eh. Ang iba pang party itaton karang nasyon. Oh. Although, or advisory, it di UST pag-asa o naglat aron, may kangtanan sa pag mabasko nga pag-ungan. Di ba? Nagapagawa pa ganit mga red and orange sa yellow rainfall warning eh. Kunsiin nga mga lugar. Oh. So, kahapon, grabe ta ang mga lugar. Mga 400 plus ka mga lugar to sa Ilocos Region. Sa Central Luzon, sa Calabarzon, even Metro Manila. Naka-experience it. Grabe nga rin ang mga pagbaha. Mga katropa. Ha? Pero kung imong tuuson, mga katropa, habagat bukod at sumpa, dahi. Habagat is natural nga kwanan, normal nga klima iya sa Pilipinas. Ro question ta nga kun hamaan mag-abot ro maura nga panahon maabo nga mga Pilipino ro kinahanglan nga mag-antos mga katrupa dahil sa grabe nga nga pagbaha. Indit naton mapugan man ro ugan nga ray. Indit naton pwede nga manduan ro hangin kun siin imaw maadto or magpundo. Hindi naton kaya nga baguhon, rudagagan it panahon sa kagustuhan naton mga katrupa. Pero kaya naton ron nga pahauman, kaya naton ron nga pugnan ro mga epekto ka. Ha? Agdi kara nagasugod ro matinding isyu nga dapat istoryahan it gobyerno ug komunidad. Oh, di man pwedeng hambangon niya sanay ta kami karon eh. Ha? Okay lata kami magawa kon iya. Every year, amon ang karong kaparte tamon nga pagpagabuhi. Di ba? Kung natong isipon, makagadlok ro sang kakomunidad nga nasanay sa maura nga baha. Ha? Nga every time nga may baha mga katropa, bangon yat naton eh. Dahil sa habagat abi eh. Oh. So haron tagal eh, may kabuhi nga naduga. Ha? Dahil sa kabasko, paggrabe nga nga pagbaha. Hmm. Kung may mas stranded nga mga pasahero, normal. Ay tiguhugan. Kung madugaan ka at pangabuhian una, oh, watat man at mahimo eh. Marunong realidad ah. Ha? Ay gusto lahat natong pirmi, makonsider ah, nga mga realidad na gakaganabuy as Pilipinas nga kung isipon ta, may mga solusyon nga. Pwede maobra. Kita nga mga pumuyo, agroaton ka nga gobyerno. No? Bukon at normal nga pauman-uman mga katropa nga ginabaha ro mga lugar nga rito sa Luzon. Bukod at normal nga may mga pamilya nga gina-evacuate mo, may mga lapsag nga ginabutang sa planggana, nga ginapagutaw-utaw para masipa. Bukod at normal nga may mga trabahador nga hindi ta makapangabuhi it normal. Kasi hindi ta maagyan ng mga karsada, hindi makabukas it andang mga maisot nga negosyo kasi ba? Oh, agabaw sa tanan bukod at normal mga katrupa nga may mamatay dahil yang sa habaga. Di ba? May ugan, pero may una man nga kapabayaan. Di ba? Agrayero permi nato nababatian ni climate change. Habagat, bagyo, high tide, ang iba pa nga mga dahilan nito. Na, matuod aron. Ano habagat yun na bagyo, na taron di taro maduga. No? Pero hindi man pwedeng hasta ka, di karon niyang nga istoryahan tara. Tanawon ta kung siin kita ro problema na ro problema iti anda karang mga lugar hamat ginabaha. Oh, agi di man kinangan nga basugon ta pirmero gobyerno sa mga nagakanabo sa makaron. Bukod mat maron ni nampang mga katropa. Tapon karang mga ito. So kasugubo nga may mga senaryo nga nagakanabo ito sa may parte kara ita kuan nga ra Luzon no kapin pa Bulacan. Grabe taro mga pagbaha nga nagakaganabo makaron mga katropa. Sige, istoryahan tagaling ra sa atong karang pagpangalagad. 7:17 alas 7:17 ra aton karang oras sa atong makaron nga pagpangalagad. Oy, good morning ani kay Bonski Mendoza Channel nga nagamonitor makaron. Good morning gid ana gatutok makaron sa programa. Kay Noy Oirin, Noy, good morning watching on ra sa Ibahay, Wish Road Toda Terminal 2. Good morning sa mga klanon. Good morning! kay Boss William Masangya. Boss, good morning.
3: Good morning.
0: Kap Alin Rubilo, Kap, good morning ha. Naga-monitor man makaron si Kapitan Alin Rubilo ita Barangay Bakan. Baro guwapong kapitan it Bakan Bangan. Good morning, Kap. Makaron nagaiba katon sa atong karang pag pangalaga. Dayang porsyon is atong katon na it Santon Gold Coffee Mix ha. Kapi-kapi ang anay kamuro na. Ro kapi nga buko niyan manamir wana karang alasa. Kundi makabuli kita sa aton karang nga gawas. Pantira. Una, nagapabaskong kita aton karang resistensya, warat side effects. May santon, malunggay, spirulina, garlic. Dahil mga natural nga sangkap nga makabuli kontra sa nagkaingain karang nga masakit. Oh, may gluta tayo, nag-collagen para maging makinis. Agmanamir aton nga panit. Nagkapi ka na, ba nagnami pa rin gawas. Nagwapo, nagwapo. Diba? Santon Gold Coffee Mix ha, para sa tanan. Huwag na't problema. Kung ano, pwede mo karapaim nun. Kasi may mga benefits na imaw nga mabuo. Ruaton karon nga gawas sa mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa aton makaroon nga pag-propadayin, tawang tanit na ganda mga katropa. Oh. Duday ang aksidente nga natabo sa Sangka Rider kahapon ithapon, di ka na sa may area ita tangalan. Nga nagtugag itagani sa kamatayon itdaya karang nga kung naton nga isipon, doon kabuhi naton nga rahe, sa isang iglap lang kung sa mga maurang klase mga butang, makakuha ka gidi mo eh. Mahalitan ka gidi. No? Ay pras karong, karami nami, tari mo nga, gusto di mo magkapi-kapi kung dito sbugtong bato nga to mag-relax-relax ka kunta, higalik. Every Sunday, abong ang mga riders kit naton, nga naga, kuhan makaroon. Naga-libot-libot. Pamparilax para tanda sa aton karang mga igmanghod. Now, dayang aksidente nga nga natabo kahapon, rubiktima, kilaga iya sa aton sa probinsya Itaklan. Kilaga bilang vlogger, photographer. Dayang nga si Gerald Roldan, mga katropa, also known as Pitix Akgan. Daya karang rider. Now, sa lugar ta imaw, insakto taraana karang nga pwisto saana karang nga gina plastaran samtang nagamaniho itaana karang nga motorsiklo. Daya sa mga riders ra ha? Kasi hindi malikawan kun amat nga may mga ginatawag kita nga mga kamuti riders nga ra mga katupak. Mga kamuti nga mga motorista. Una, sa kalsada. O, hamat ginatawag sa nga mga kamuti riders na. Kasi mga balingasag ra, anda karang utok ka. Itnaya ka nga mga riders nga ra mga nga halagang. No? Ay, pras ka ra. Nadagasag at arosang bilog sa lugar, sa insakto, tanga. Tapos paalint na to kung mga pamilya at aro sakay at motorsiklo, mga katupan, bilog ang pamilya ro, anang madagasan. Remember, bukot hampangan ro kabuhi. Itaton ka na nga mga igmanghod. Once nga nag-aagi kita sa karsada nga magpagusto nga takita ita maniho it daya ka na nga mga motorsiklo o ano man nga mga sikap. Ha? So, adlaw-adlaw, sa karsada, nakakita kita it mga motorista. Diba? Adlaw-adlaw ron. Oras-oras may mga motorsiklo. Rui bawat at pakialam sa kabuhi at ibang tao mga katropa. May mga biglaan yata nga masingit at sandaron, gulpig at makibot ka at imo. May nag-counterflow ng mga riders. May riders nga nag-overtake sa alanganin nga lugar. Sa alanganin nga sitwasyon. Hindi ka man pwede nga mag-overtake kung may kasubgang kang makita mo. Pwede ka din mag-overtake ha. Hindi na pwede nga, hindi pwede. Pero dapat sa lugar. Ha? May mga riders nga nagaharurot bisan kasi kip-sikip rung dagan. Ha? Agaroon masaklap, may mga riders na ganikunamat nga nagagamit at cellphone eh. Samtang nga nagamaniho. Oh, may mga riders nga hindi kantigo magtaot signal. Di ba? May mga riders nga nagasingit sa mga blind spot. Agkunamat. Ah? ginapabugal pa nanda ron nga sandahay mga kamuti drivers o mga kamuti riders nga matsa dungog ananda eh ro pagiging irresponsible una sa karsada mga katropa iday kara nga mga riders di ba matsa nalipay pa sanda nga maurarandang inubra nga naging kamuti driver sanda mga katropa. Oh. Dayawa naton ginariper di kara sa natabo kahapon daya in general. Kasi abo nga mga kamuti drivers kun isipon naton, road driver nga bumangga sa raya kada nga biktima nga namatay mga katropa. Kita nyo kun ano ro sitwasyon. Watat sagaro sa bilog nga re. Dahil sa pag-overtake na itagang-agang alanganin nga sitwasyon ang sakadasig ng dagaga. Now, mga riders da. Ako niya yung pagkuhang karakanda, may mga kwanta sandara eh. More na-lead sanda pag-abot sa mga karsadahon. No? Rukabuhi itawo bukon itampangan nga pwede mo gang hampang-hampangan na sa karsadahon. Diba? Pero, ara, sa mga riders naton, kapin parang mga kamuti drivers naton, ag sa tanan nga maintindihan naton ha ibutang pirmi naton sa isip yang bukon it kapabayaan ro pagiging madasig nga pagdagagan ita mga motorsiklo or mga sakyan bukon it nang may agam ka komo nagsingit kay ito sa bukon it dapat nga singit ka. Bukon it mahambal nga astig ro pag counterflow mga katrupa. Tandaan ron, dapat it mga riders nga ra. Agabaw sa taman, bukon it dapat nga ipabugal naton nga rupag maniho, nga wa it konsiderasyon sa kabuhi it ibang nga tawo. Sa kabuhi it ibang nga mga riders. Diba? Dahil ron nakita ko kahapon sa natabo nga ra sa aksidente na sa, kwan eh, sa tangalan. Rupag counterflow sa alanganin nga sitwasyon mga katrupa. Si Gerald sa lugar temo eh. In fact, nag-iat temo sa four lanes at aga-agi. Pero linagas gihapon, inabot gihapon ni Maud sa bilog man nga rin ang motorista nga. Kuno, kagrupo man yan ni kuno nanda. Maurang klase nga mga riders, grabe traton nga respeto kasi gasunod sa mga rules. Sa traffic rules, una sa mga karsadahon. Di ba? Gina-consider sanda kun amat it LTO it nga sanda ro gasunod sa mga traffic rules mga katropa. Daya ka ra nga mga drivers nga ra. Oh, ay haron. Nag counter plot tay mao. May biglang sumingit. Ha? So adlaw-adlaw nakakita kita it mga motorista sa karsada, oras-oras dun. Every day. Gali may mga motorista nga watat pakialam sa kabuhi at ibang tao. Dahil bigla katang may nagasingit, may naga-counterflow, may naga-overtake. So sa kung pamilya taro sakay ni Kuan nga ra. Isipon mo ha, straight tarahing dagagan sa lugar kat imo, gaisip kat imo nga hindi kat imo diskrasya kasi ginsunod mo ro traffic rules eh. Dahil yang sa mga kamuti drivers nga ra, kamuti riders nga ra mga katrupa. Oh. So ma-counterflow ka, masingit kay ito, nga hindi dapat. Rebabi ka ron nga mga riders, kung medyo nakasingit mo, nakagusot ako, nakakuan ako sa counterflow, ginapabugay pagid mga katrupa. Ha? Ginapasikat pagid na nanda. Nga nakagusot sanda. So dapat maintindihan itanan kapin para aton nga mga motorista. Bukon it kapabayaan ro pagiging madasig. Bukon it nagatao it agam sa mga riders kung sumingit kauna sa karsadahon. Bukon it astig ro pag counterflow. Tandaan nyo ron. Sa mga riders nga ra. Ha? Agabaw sa tanan, hindi nyo pag ipabugay kung kamo nagamaniho nga white consideration sa kabuhi at ibang tao. Rupina ka masaklap nga natabo mga katropa. Ha? Kunsiin paro mga kamuti driver sanda paro nanguwas kun amat. Di ba? Bukon ita pirmi nga rong kamuti nga mga motorista nga ra ro nagabayad sa pinakamabugat nga kabaylo, kaburo kabaylo is kabuhi ta.

Raya, mga paggapas sa aton karanga, kung aton nga isipon, galing waman kalisod ABS Pilipinas mauray. Sa ibang lugar, hindi ta pwede ron. Identify ka tingagi, may gagagasot din. May gatawagot din kimo, nga maura, nagka-problema ka. Oh? So, dahil taro masaklap abidayon, ibat ang mga rider ro nadadamay sa ginobright ibang rang mga kamote riders. Diyos, ang kailangan nga sagaan mo nga pag-overtake o magbiglang liko ka, kung namatay. Ikaw pa din ro kuhan, mamangairan. E pras karon kung ibanggaan sa dahil tagag ko nga mga bus na o mga tracking unahay. Ro kaguwoy taro, driver ta nga to, ro tag-iyat at Diyos, mga kamote driver. Oh. So, kung una ko no aksidente, tapos na. Tapos na na. Hindi yun natin may balik rong kabuhi traders, mga katrupa ko madisgrasya. Ha? Hindi yun natin mabawi rong mga chimpo nga kaibahan natin rong aton nga pamilya. Hindi yun maibalik it dayang ramay manghod natin nga makita paro anda karang pag-uli nanda nga makita anda karang pamilya sa anda karang pamilya. Kasi wag tangka unto. Oh. Abo nga mga nagahugat nga mga pamilya, amigo, amiga, mga kakilaga, kapin pa kung kilaga ka. Diba? Sa pilang segundo nga katangahan itdaya ka nga mga rider sa karsadahon, posibleng magbilin ithabang buhay nga pag kasubo itsang kapamilya mga katangahan. Doon yun, ginatanaw natin karon dahil sa mga kamote riders nga ra. Ha? That's why nga, kabay pa nga, punduhon nyo ninyo ron, ro. Ro, ginatawag nga mentality, itdahya ka nga mga riders, kaya ko ra. Morong pirmi ron eh. Kaya kong gutsan ra, makagusot ako ka ra. Yun doon. Yung matsapili mo, nagapakarirahan ka nga, yaron, kamatayon to. O kila takunta kung imong kamatayon. Eh, kamatayon at ibang tao to na dagahit. Ha? Remember, bukon it porkit sanay ka magmotor, ha? Hay, kaya mo nga kontrolon nung tanan nga magkakaganabo na sa karsada. Bukon it porkit madasig ka, reimo karon nga reflexes guwas. Bukon nun itrason eh. Oh. Ag bukon man itrason nga kumo 20 years ka na nga nag-drive itsagakyan or motorsiklo, hindi ka ma-accident. Accident ka matinggi hapon. Ag posibleng nga magkasaga ka. Din na biro iba eh. Ah, 10 years kung man ako ga-drive. Nagbusutan ko ang manner. Ah, remember, kita tanan, bukon it for... Oh. Ag tandaan nato no karsada. Bukon ara it karsada nga para magpadasig-dasig kita di para. Gin design ro karsada nga ron for transportation para sa aton karon nga mga ibang. Bukon ita magpadasig-dasig kita di karon. Bukon ara it race track nga ginatawag mga katrupa ro karsada nga ron. No? Bukon tarat lugar para patunayan kung sino rong mas mayad madiskarte sa karsadahon. Agabaw sa tanan bukong tara it lugar para isugay ta rong kabuhi it ibang tao para gamang makatipid kita sa pilang segundo naton nga mga biyahe nga ron mga katrupa. Di ba? So may mga rider kita nga madahan ta para sa biktima nga dahan taraan na nga pagmaniho. No? Nagahinay ta imaw. Kasi way mo ni ila nga madisgrasya. May mga motorista nga nagasunod na sa aton karangalayi. Oh. May mga motorista nga nagaisip ana it kaguwasan it ibang tao mga katulad. Pero harat ang hani, bisan nano kapakadahan mga katrupa o nas karsadahan, posible ka mang gihapon nga maging biktima. Itsang katawo nga hindi kantigo magrespeto sa kabuhi it ibang tawo mga katrupa.

0: Raya rong rason kung ham at importante dapat rong disiplina sa aton karang mga krasadahon sa katapunan. Ha? Kung nag-signal ka bago ka magliko, bukod niyang rin simple nga pagsunod sa traffic rules. Kasi, kung rin doon sa bilog sa mga traffic rules, kung nag-signal ka, nga nag-liko ka, do yun is, gintawaan mo a chance rung sa likod nga para maka-adjust mga katrupa. Doon rin punto ka rin. Bukod niya tarot simple nga traffic rules, ha? Kung nag-signal ka. Oh. Pero imo nga stoplight abimanawa, nagagana, ay violation kita ron. Di ba ginasita kita ron, mga itnang aton nga LTO, highway patrol, kung wakat side mirror, wakit ng signal light. Ha? Kasi importante ron para sa iba nga mga motorista. Bukon it para kimo, kundi para sa iba't ang mga motorista to, nga maka-adjust mga katrupa. Kung hindi ka maka-counterflow, bukod niya't sarili mo rin mo nga ginproteksyonan, ginlikawan mo pa, no? Ro iba nga mga motorista sa posibleng peligro man nga matabo kanda mga katropa. No? Yun ang pinatanaw nato. Kung wa ka nag-overtake sa blind curve, sa mga likuan nga nga medyo 360 degrees taro likuan, posibleng literal nga kabuhi rugin guwas nimo sa aton karang mga riders, sa aton nga mga motorista. So kung nakatao ka it insakto nga distansya, pwedeng malikawan, makalikaw ka sa mga posibleng nga mga banggaan nga magkaganabo mga katrupa. Kung nagtao ka it insakto nga distansya, pwedeng makalikaw sa disgrasya. No? Kung ginpabayan mo nga mag-agi rosang kapedestrian or bisan rider nga may right of way sanda bukon it mahambang ron nga abi nga hambangon nga mahina ka bukon eh. Butang bagon ka ron is kantigo ka magrespeto. May respeto ka. Para sa nga ron sa mga nagatabok sa pedestrian lane, mapundo ka, paunaha sandaan da ron. Sa Japan, grabe ta karon ro respeto it mga kwan. Mga nagatabok sa karsada. Duko-duko pa sanda, nagapasagamat ta. Oo. At kung ginpili mo nga maghinay ka sa imo karon nga dagagan, dahil sayod mo nga delikado ro sitwasyon, bukon it gustong hambagon karon nga talawit ka. Diba? Sa aton nga mga riders, sa aton nga mga motorista. But hambagon, naintindihan mo, may kabuhi nga nakasalalay sa kada desisyon naton nga mga driver, mga katulad. Ha? May natabing mga driver nga kung sangkiri nga ma-overtikan, ay, gagsun pag-idanana ron. Diba? So, makasugubo kon isipon naton kon amat mga katrupa nga mauro ron hinampang. Kinahangan naton nga magbag-o pero may namatay na eh. Ah, kinahangan naton isipon da nga matauhan kita pero may nadisgrasya na, may kabuhi na nga naduga. No? So kinahangan pa baga nga may pamilya nga magawangay una dahil may namatay nga ra bago kita matauhan mga katrupa. Ha? Or bago naton seryosohon, ray ka nga mga road safety sa makaroon ka nga pala. Oh. So, kinahangan naton nga may mga rider pa nga mauroon na magkanabo. So, may mga insidente nga huwa man naton ginahungod. Aksidente nga ni. Why gusto nga mauroon matabo mga katrupa eh? White gusto nga may magain nga magkaganabo. Pero may mga aksidente nga nagkaganabo dahil sa kapabayaan. Kugang disiplina. Sobrang dasig. rupag maniho nga, may ina pa nga ng maniho, hilong, kaoy. No, may mga driver nga nagagamit cellphone, bisan motorsiklo. Ag, bisan daya ka na nga pagbaliwala sa aton ka nga mga traffic rules, mga kanil. Ag, kung mauraro mga rason, o ginhalinan, hindi naton dapat basta-basta hambagon niyang aksidente ang runatap. May aksidente nga natabo, it's because may kapabayaan. Pras kahapon nga ra, hindi ra matabo kung wa nag-overtake. Ha? Ruraya ka ra nga motorista man nga sambilog. Oh. Ay, Aaron, may kabuhi. Tapos ang bawa natong simpleng aksidente yan. Ha? Kabuhi ro na duga. Saan ka pamilya ro nagakasubo? Diba? Saan ka puturo rong bigla gata nga naduga? May mga future pa kontra, may mga hando man kontra biktima nga, alin nga tabo. Ha? At may mga tao nga abang buhay ko tanong magpupangutana. Kung ano gidman ruplastada sa nagkaganabo kung makalikaw. Kung naging responsable ang kunta nga motorista ra, mga katrupa. That's why sa tanan nga mga motorista, motorcycle riders ka, private vehicle drivers, truck drivers, bus driver, taxi drivers, ag bisan sino man nga nagagamit itaton ka nga karsada, dapat mag-antigo kita nga mag-tao it importansya sa kabuhi. Mga katrupa. Hindi naton kinangan nga waton nga kita mismo rumaging biktima bago kita mag-antigo di karon sa inang pangarap. Hindi naton paghugaton nga madugaan kita it mga pinalangga sa kabuhi bago naton maintindihan rung tanan it ginatawag nga pagiging madahan sa karsadahon. Ag hindi naton pag-isipon nga dahil motor gang rudagan naton. Ha? Maisot yung matod, pero magiging epektibo. Pero kung sumaga ka man, baho man nga problema. Oh. Rumotorsiklo, oh, maisot matod, kumpara mo sa sakyan o sa truck. Pero tawong sakay, may pamilya, may handom dun sa kabuhi, may responsibilidad. Kapin pa kung una may responsibilidad mo sa komunidad bukod na sa anang pamilya. May mga tao nga nagahugat ka na karon pag uli. Bisan mambag na ito nga motor yung raan na karon nga ginamaniho. Pariho malang gihapon karon rong balur it kabuhi it rider ag motorista mga kapatid. Ha? Doon doon sa bilong yung natanaw na ito. O. Oh. Wa it helmet nga kayang proteksyonan rusang katawo kontra sa tanan nga klase it kapabayaan it iba nga mga motorista mga katawo. Diba? Uwa it ginatawag nga defensive driving nga garantisado nga makapugong sa tanan nga mga aksidente o naskar sa dahon. Agabaw sa tanan uwa it pamilya nga dapat madugaan it pinalangga sa kabuhi dahil gamang sa kagustuhan itsang katawo nga maging madasig ro ang pagpadagagan mag counterflow o mag overtake una. Ha? Tapos mabaw na diskarte ko ras karsada eh. Mayad ako karay. Oh, that's why nga bago kita magbuyot it manibela. Itaton karon nga mga sagakyan. Kunta maisip naton. Dudaya kara nga mga simple nga mga bagay nga mabaho nga bulig katon mga katrupa. Ha? Kasi bukod niyang ita sarili mo nga kabuhi nung ginabuhitan mo, pati ro kabuhi it ibang tawo kung ikaw nagabuyot it manibela mga katrupa. Oh. Kaibahan nun sa kada liko mo, sa kada overtake mo, sa kada padasig mo tapak it pedal una, kada pagsingit mo, rung posible nga maapiktuhan rung kabuhi it ibang tawo mga katrupa. Oh. So bago ka humarurot, imo garon nga motorsiklo or imo nga sagakyan, isipon mo anay nga may mga tawo nga nagahugat kimo, may pamilya ka, mga katulad. Bago ka sumingit, bago ka mag-overtake, isipon mo nga may mga unga ka, may mga pamilya ka. Diba? So pwede ka malang katao isang kiri nga distansya man karon para makalikaw eh. Galing di ta malikaw ang iba eh. Oo. So din sa bilog. Ha? Bago ka magmaniho, nga medyo matabi eh, hilong. Ah, nang nagpugaw man na ron. Distracted ro ana karon nga isip. Ha? Dapat isipon ta ron. Nga panindugan naton. Nga una sa karsadahon wa tat kun ano kun hilong ka, isipon ti aginaton nga base may mahalitan kang ibang. Oh, kasi magiging resulta ta ron sa magiging saga nimo nga desisyon. Kasi una sa karsada sa National Highway or anuman nga mga karsadahon, wa it rewind button mga katrupa. Kung nakabangga ka, hindi tinay mo pwedeng hambaon. Ay, sorry. Ha? Ang ibalik ko rin kabuhi nga rin nga naduga. Hindi na. Kung may namatay, bukon it bastante nga naganoo ka ang mga katrupa. Ha? Kung may pamilya nga nasamad, bukon it bastante ro rutinaga nga ay condolence. Di ba? Bukod maron. Nga ginatanaw naton mga katropa sa plastada kara. That's why nga kung may chimpo pa, makuha kita. Isipon naton, doon yung maging panghambag naton, maging responsable kita sa mga karsada. Ha? Hindi man naton kinangan maging perfecto nga motorista. Pero kinangan naton maging responsable nga tawo. Sa aton karang mga riders. Sunod kita sa layi, magbigay, magdahan, mag-isip kita bago kita maghugag. Agabaw sa tanan, respetuhon tarong kabuhi it ibang tao mga katropa kung una kita sa karsada. Ha? Dahil rong matutuod nga mayad nga motorista, ay bukod arot pinakamadasig nga pilang minuto siya makaabot sa anang destinasyon. Bukod maroon. Yung matutuod nga motorista, hayrong tawo nga kantigo magwas it kabuhi it ibang tawo. Ha? Ag magrespeto sa ibang tawo mga katrupa. Oh. So sa kada rider nga madugaan it kabuhi it's because sa kapabayaan o nasa karsada it ibang mga motorista, day mga kamuti driver, kabay kunta nga magserbi raya nga padumdum katuntanan mga katrupa. Ha? Hindi na itong kinangan nga hugaton pa nga may pamilya nga mag kasubo. Paras ko natabo nga rao na sa Banway Tanan. Diba? Magmaniho kita, itaton nga mga motorsiklo, itaton ka nga mga sakakyan. Nga matsa, pero ginaisip na ito nung kabuhi at ibang tao. No? Kasi nakasalalay sa kada si desisyon naton, rumaura nga mga pamaagi mga katrupa. Eh, pras ka na, kasuhubo, taro natabo nga ra. Sa daya ka nga rider, mga katropa. Ha? Agabo ra, nga nagkakanabo, iya sa aton, sa probinsya Taklan, nga mauron. Nga kabuabo nga mga kamote riders, kamote drivers, nga bukot at importante. Wat asan daga isip, kukabuhi at ibang tao. Di ba? So kasuhubo. Ano na dali lang. Good morning ani kay Jima Kiswani ha nga nagamonitor mo karon. Sa Bacoor Cavite, good morning. Kay Randy Santisas listening. Good morning. Kay Marilyn Alonso, good morning ha. Una sa Silang Cavite ha. Good morning kita. Nagamonitor. Si Mati Tony ani, good morning. Thank you sa pag-highlight sa. Kay Nung Noel Tamagos Senior, good morning gidan na sa Tamagos Delicacies nga nagapropamati man ko rin gagahon. Thank you gidan na sa pag tutok ag sa pag monitor aba. Si Paring Potts Maniwata. Good morning. Dahan gid sa pagmotor mga ng mga grupo sa katropang Blesion. Ah, tama ron pots. Ay ko namat gina pikdugan taro ni Master kon may abusado ng mga riders. Good morning. Oh, good morning una kay pots na sa Oman. Good morning. Good morning. At sa mga aklano una nga nagamonitor, nagapropamati makaron karang Bullseye. Bullseye. Sino sa linya si RR. Ara motorista man da. Pero may problema sa ilong garaw. Kung naman. Motorista na aga motor-motor matay mo ra. Kaya naman ang sariling motor da. O sige, check tanay. Kung ano sitwasyon makaroon. Sa natabong ara kahapon, grabe tabiro impact eh. Kabay pa nga padumdum ang naton doon. Dugangan pa naton gidaro. Oray nga ra nga mga kamuti riders naton, kamuti drivers nga ra. Kabuya ra sa probinsya Itaklan. Mauron, dapat kita gani permi. Kada adlaw-adlaw may checkpoint ro LTO iya. Highway patrol para ma-monitor ibang nga ra nga mga kamuti riders naton mga katropa. Si katropa nga ara nasa may area Tangalan. Sa may Tangalan Police Station, yes, sa Aras Standby. XFM. Police Report. Argo, ahead.
1: Yes, kapag pa nga dyan, bali makapandong si Cosmo, makapandong room pagpapaon, no? Dahil karaga statement ni ni Jordison Mausig, no? Atan karaga si Cosmo, si Tangalan Police Station, kapag pa dyan, regarding no sa natabo karating hapon nung aksidente mga alas 3 o nung pang orason no naga initially no katropan diyan bali naga duwa gitabi nung halin no sa may karyat dahil karaga kalido pagto no ita ibahaya kaya nga si titik sa aklan niya no samtang raan na karaga grupo man katropan diyan na mga riders bali isang kagrupo ani kung
0: saan naman nga grupo ra
1: oo sa grupo man lang man sanda no katropan nga diyan.
0: Puro mga big bike ka nandong ginadaga ka ng daar?
1: Mga katropan dyan?
0: Puro mga big bike?
1: Yes, oo. Puro mga big bike. So may
0: ina mga kontra, mga tig 1,000cc, no? Karon?
1: Yes, oo. Dukan, doon nakasunggap na ano kay Piting sa nasa 1,000cc nung kawasakit nung katropan dyan. And then, dukan, doon daga ni Piting nga ratag R150 nga ra nung Yamaha Muta katropan nga. Dyan, suruin ka na yung pang long distance kita ni Bran, no? Pang long ride kita, maray nga klase, kita motorsiklo nga katropan nga dyan. Now, aro plastada, no kahapon initially no katropan nga diyan ag ginagagawa ang di no nga din yan eh, no halin sa kalibor ay karang city pigs para nga ni kunta no sampitol or sugangon no rana karon nga kagrupo para nga ni nga magkapikabi mga no sa bugtong bato karon si bahay ang raya man nga grupo na na sugangon man kunta ng dano city pigs katropan diyan no ugaling yung problema kita buti ka sa may
0: pugyot adaya man nga rin bumangga ka na sugangon man imaw.
1: Nasugang man ka na. Oo, nasugang man kunta imaw.
0: Hay, paano pag sugang ay haro nagsugangan? May kunta kung wait ng sagakyan o sambilog eh, may sagakyan man.
1: Din yan ero sambilog mo. Katropa nga. Diyan ay, plasada, di ko karsada. As in, diritso ka kabi, no? Diritso katropa dyan. Siguro, no? Sambilog sa nagpakampante, no? Raya karaga 24 anyos nga ra, no? Nga nagadala na nga ni isa 1,000cc nga ra. So, bangun sa...
0: Na-identify ko na kung sinuro sambilog nga ra nga rider?
1: Katropan dyan, 24 years old, pero makarabi ay nagapagawa pa man ita statement noro aton karon nga Tangalan PNP. No?
0: Tagasin ro rider nga ra nga 24 anyos.
1: Well, uwa pa kita sa dugang karon no nga kung about sa anak karang address ka tropa dyan. Pero ito ang days medyo sa kalibo manimaw baga. No,
0: pero kamusta ra ng sitwasyon ka ra? May mga lastro manimaw?
1: Yes, oo. Actually, may balita. Noro, parte man ito na karaga gawas. At rito din talaga mag-hospital ka tropan dyan. No, sige, that's one man rana karaga pagpabugong makaroon. Wala, pero itsura ba mga motorsiklo ng daka tropan dyan? Kay, ay, kuha niya, rapitik sa aklan niya motor. Hindi ko tagit makuslan doon na ba ang printin. No? Kay bali-bali o manubela or ana karon niya cover.
0: Grabe, pero impact ka.
1: Yung ba, mabasun di ba?
0: Magpadasig ka, pero dagagan. Oo, ay, simple nag-ahabol imaw, nag-overtake imaw eh.
1: Doon kita, agro kwan, daya nga rang 1,000cc man nga rang, hindi man matuslan ba, baka rang na-printay ka pa dyan, kasi samad-samad man eh, no? May mga, oo, pati recover kita. Ag magayo, pero inakukan mga katropan dyan, no? Kasi, pagkasunggab na parang kay Pitex, kung naman tagya po na ng motorsiklo, pero imaw, kaya 1,000 cc nga sumunggab ay inapok sa totoo nga porsyon kung kanto ka mga ano ito na yan ka nga kalibong nga ka tropa nga dyan. So, ro, kung abe, bali ginasugin nag-overtake sigon, rahe ka nga 1,000cc so, sa dayong bilog ka mga salakyan, no, bago nag-counterflow ag ginsako pro outermost lane ita sa piyakar nga direksyon rason.
0: Bakit mo gani, kagapad-gapad yun, yan yung karsada nga. Apon-giapon
1: sa piyakar. Kaya sa slow lane yung pangkunta, no? Nag-iwas pa si Pipigsing, no? Sa slow lane yung time, no? Ang antokatropan dyan, o galing, ay rin yung manro siguro gusto man kung tatiwasan ng biker na nag-overtake ay garo kung may magangkit hindi ka tumantag to no right karang sa Pipigs that's why na hanggang sa agid no katropagan dyan no so ang aging tinguhan po
0: so si Pipigs na nga sa lugar Taimao sa insakto tanga dagan
1: ay nag-iwan si Pagindan ay mapangunta man imaw eh no nagtunan din mo sa mga ayaw karang slow lane katropagan
0: galing so sa bilog ta grabe tara ng pag-overtake abot na na ito sa bilog na 4 lanes nga ra.
1: Doon ay plasada di ko karusada, no, straight ka tropa.
0: Oo, straight tro ka. Hindi ka gani ro, kwan eh. Pwede man nga nagpatawhay imaw, kasi raan ang motor, kadasig ang maya doon eh. Pwede after ito na nga may masubang imaw nga mga sagakyan, pwede ito imaw mag-overtake ka. Eh, langanin, tara pag-overtake na.
1: Langanin ka, okay naman na mag-overtake. Basta clear ba ka, no?
0: Oo, at ang problema mag-overtake eh.
1: Oo, ginagyan eh. Pero kung mag-overtake ka nga, nagpapakampante ka nga, uwak ka sublang, no, ay din, pero pagkaroon, magkakara problema. Dapat sabi, tanawin kita at mayad, kung may kasublang, bago kita ginsita, no, nga mag-overtake. Para malikawan na to, no, dahil ka na nga, napabukit nga accident eh, no, pagkado sa ating accident. And then, matapos nga, karoon ka tropang dyan, ay, kapro si Bisis, dito din nga ni Kunta Malimaw, no nga gin-revive no ay dara nga si Titix nga ra sa pribadong nga hospital ay ro masubugang gid ay yawaw ta na kipagsukol no ano para nga sa ginawa katropan diyan ay gindiklara gindiklara no nga din on arrival ra ibaw katropan diyan ay grupo manaw ya gusto nga tani kung tama na nang ato naman ang kibang do nagkapikapi sanda no na karon sa may kwan bugtong bato ibahay no ang ugaling wala ni man tabot no kapropagan dyan. Anyway, kapropagan dyan, may atong ka ng pag-angot pa na.
0: Sige.
1: No, sa mismo, no, sa lugar, residente, no, sa nakakita, no, kahapon, to matapos rin matabo ka ng aksidente. Pamatihan ka rin payag ni Karin Talaco kara kapropagan dyan.
2: Si Ma'am Karin Talaok mga katropa no sa bilog no sa nakakita ga residente no kung sa sin tabuan day karang aksidente no nga ginkin bulbaran niya ni no ni Pitik Saklan no ya karon seryat pugyo ta tangalan. Ma'am kahapon ano ro inyo nga nakita no sa day karang natapo karang aksidente ba?
3: Kahapon na din sir ay nagagatang ya pamayan dalam dabaligya kami kung hapon. Pagguwa namo may gumupo kami namo na yan ang gumaga tetra.
2: Oo.
3: Wala mata kami nagdagagan. Abutang gadagagan so pagdagagan naman ni Miss motor di ka to nga sa pihak na tumba pero wa ko makita nga may tao sir. Di ka to no nakita ko raw tao nagagumo ko tay mau. Tapos nakita ko sa pihak may motor man. Tapos nagdagagan mga tao kasi kabaabo ko ta. Ato na ko na sa iron nga rin ka to. May natabunan kaliit motor na ano tao. Okay po gahugag. Tapos ay wala na ko katabo kahapon sir may bet-bet ako nga eh.
2: Uma.
3: Bate bala ko sa mga nagaano ay ano tapo no bali ang mga alima sir sa likod gid ana ka ano ro ang alima.
2: Oh.
3: Tapos anak ko ng mga tuan sa alima ganang sige nagaguwa o tapo no. Tapos do mga tuan ana ano di ka to sir tapon na ano ginagamgam na ni ko no kahapon.
2: Yeah.
3: Tapos, so ay, ano kita ug anday ni mga tatin di sa tangagan.
2: Oo.
3: Oh, imaw hay pagkakita ko no nanda sir ay body helmet niya kay nagsuka it dugo taw say parang nagapanggaubot ako ni imaw sir.
2: Pero gaginawa pamatay imaw ma'am.
3: May gakunting response pa sir response. Pero pag abot iya to kabi it ana mga kaibanay didong rival tapo namba nan ka nagsindo sa kandila di karon.
2: Oo. Oh. So mga dagay ko ano binga mga motor ang dakarang dagay no.
3: Oo, sir.
2: So ro kanyar ma'am biktima sinta mga linda.
3: Kalibot ako ni mo sir pa biktima pa ibahay yata.
2: Pa ibahay.
3: Kasi okay. May mga kaibahan nagto mga rider.
2: Oo. Oh.
3: kay ang pagkaubot magkapon sa andate kay Ban buay ananda toro rider yang atong anak kay Ban dili overtake kami mo sir to tapos na nardagan no
2: do nakasunggab ka na ma'am
3: halin to sa part tangagan pa kalibo yata sanda
2: pero kuliya bigo no medyo sang kagrupo malaman ko no sanda
3: rin yan sir bati na ako sa kagrupo ngay ko no sanda sa parang gasunod yata si sir pitik na to sa kanta ito ay karasa na nagsugublang
2: alin nag U-turn siguro imaw
3: was sir diritso tapos do papuntang kalibo kinaon tanan na rolling niya to igto ni sir pitik ay nag-overtake sanda sa mga sagakyan.
2: Nag-iwas siya tayo eh. Mami, hindi ako nag-iwas siya tayo imaw, pero habot
3: at yapon. Sakulga pang imo, sir. Basog gabi randang dagagan, sir.
2: Madasig kita.
3: Big bite o, big bite.
4: Sino pagpati mo, may kakarirahan doon ay kasumunggab kay Sir Pitik.
3: Para, sir, nakita naman sa video kabi ay ano kita, may nauna ka sa bilog, tapos ay daywang ka sagakyan. Tapos imo rin sumunod man. Madasig kita, abiruan ng dagagan, sir.
2: That's why nag-counterfloat. At itong kaibahan na nag-isinunggaban, tara imaw. Ma'am, mga anong oras tara kahapon kita natapo?
3: Mga quarter to three, mga ganang sir.
2: Matikaroon yung nataan?
3: Matikaroon oras okay. Kahapon sir.
2: Oo. So pagkabati tayo may umagapok, dali-dali mong gamagduwa rin
3: eh. Pero ang pag-iintindi, tatrak ka sir nga na gukpanit,
2: kariton.
3: At pagguwa namon, kita ko, may motor di katong, may katong nagbubugot as tungat karsada.
4: Kamusta ro, dati na nag sunggab kay Kwan Ma'am, kay Pitik Sakan.
3: Gingitan, oh, mas ano mga kaibahan sir, nagasinyas pa yung okay tayo mo sir, pero nakabangon tayo mao. Pero rin karawa talaga nakita nga, ano, may tao. Saka ito nga nagpuntok ito mga tao. Nakita ko lang mga yung tao, tagalima ako, gahugag sir.
2: So alin taro nag-responde kahapon ma'am?
3: Mga tangalan sir.
2: Hindi rin mo. Yaman na itong tangalan PNP, no?
3: Oo, sir, kahapon.
2: Kahapon. So,
3: ay, ano nga ni sir, oh, emergency. May mga ambulansya na nag-aging parahan. Huwag man pare, sige, bisa kayo tabi, sir. Ay, hugat lang rutang agad. Ay, huwag ganyan. Anong masakyan din, sir? May mga abo, mga laging ambulansya, may sugod.
2: Ma'am, pero may nga, nadidisgrasyan dahil nga lugar nga, mga ligat dahil area nga,
3: ano ba, dahil nanay ka, kusulit ang takabihay. Two times din yung dikara, sir.
2: Ano yung pangayuan nga to kay Kwanya? Una nga to.
3: Motorman niya ta to.
2: Kamusta na to?
3: Hindi ko lang alam, sir, kung patay to o boy. Basta naan motorman to, sir.
2: Disgrace siya man dikara niya. Okay, oo.
3: Tapos pangayuan do yun.
2: Kung tanong na binatun, do area, bingara, diridiritso eh, no? That's why nga, pwede git ka overflow or overtake, I mean, no? Galing ay rin yung mana ron ay buwat na panuhan siguro man masubang tanandaraan na nga kaibaan so maabo kita ma'am no nga pagkapon may mga dugo ano?
3: Ako wakot nakita sila na dugo kasi wakot nagtabong ito kasi wakot nagtabong ito eh na ito nakita na kayo magigil sa kayo sa ambulansya nakita ko na nang tuhod nga gagawa gitaruan sir anang tuhod
2: tugaan kita pero kwan ma'am motor
3: saan kita sir di mo gita paano nga ano parang pwede mo siguro ipakilo eh magmahagal mo ba kayaan grabe din ang wasak sir
4: anong motor ni Sir Felix
3: pariyo sanda sir pariyo wasak sa video ka di ana nga sa print eh nagdupi gita sir ana nga motor na buo gita sa ano gulong do guma
2: okay
3: grabe gita ng tama
2: ma'am nang pagkasunggab ka to do datong sumunggab kay Pitex nga ra sinta na agto ng motor inapo
3: ito sir sa gilid
2: adikarat adikarat ang part kasi makita bi sa kwan no sa mga previous ng mga video ay ay Pitex kita nga motor do dikato eh
3: karal ana sir kay itin gid ana ano
2: parang sin aro kwan do
3: sambilog sambilog ito man sir kay bahat
2: ay inapok
3: sa tunga ima or anong motor iya matas gilid
2: inapok tagali sa kwan unahan
3: kasi karon sir anang inagyan din ako tigon sa dalang pagkaan tapos ay si sir Pitex iya tagabiritso oo, sir.
2: Mga pilang bilog sandara, ma'am? Do, kwan?
3: Pakalibo yata, mga lima yata sanda, sir, kahapon. Naging buliga, manyali sanda kahapon, hindi man dahil magalaw, eh. Siyempre, sir, delikado, man dahil gawas kahapon.
2: Nagpuro mga big bike tanan na
3: mga daga.
2: Okay, oo.
4: Sino mo, tagi mo gahuga, gira kahapon, ma'am, si
3: Mag... Temprano pa nga to, sir, hey, gahugag-hugag pa imaw, pero tag naging buong na yung ambulansya at naging buong na helmet na naga ng mga ano, hay, nang mag-aubot ako na imaw.
2: Ma'am, nang, ano ma'am, oh, na yung siyempre kibahan sanda sang kagrupo sanda, ano rin mga isa istoryaman ita nagsugubgang sanda, ni Pitex nga gray nga grupo.
3: Ang galing kontak. Ang pagbiing at iyot ang mga barkada si Ray. Parang nag-apas yata si Pitex ito sa ano, Ibahay. May iyak at ay wala na hugas. Kaya nagpakalibot, asanda. Kaya